0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: May tuod kay Health is Wealth ngan Prevention is Better than Cure. Ginpapahibaro kamo Han Clinica ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 at aga tugto alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Clinica ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano Ciudad Han Tacloban.
2: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging special, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon. Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
6: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga estruktura para itong imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Otap Stone, Mangima Stone, Alaal Stone, Wood Stone, ngan Paving Block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha Utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado. Morning,
7: Baka K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, gani ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elly Luxury Villa. Elly Luxury Villa, luxury you deserve. Gusto mo ba ng catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
8: Mga K5, may dako igi istorya ha iyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, bakang at manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
9: Deep Fryer. Jonah ng Luxas Isabela. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng dalawang soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng apat na araw, umutok na yung pigsa at naglabas ng nana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
10: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
11: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga itong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
10: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Test mo ito, isang BHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabili sa mga butika.
13: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, limang beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
14: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
13: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax, at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide.
15: iCareGo. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
16: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinical Dairy Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Dairy Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Dairy Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!

bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael, sir.
2: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
3: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
4: Gusto mo ba na catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
5: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
6: Iginpapaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga basurod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
7: Diyon na nangaksas, Isabella. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako pagabi. Nag-take ako ng 2 soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng 4 pumutok na yung pigsa at naglabas ng nana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
8: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
9: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga itong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix. Sa lasa at sa benefits, panalo.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
11: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan. Hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
13: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibiling sa inyong mga suking butika nationwide.
14: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
15: Excel Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga na ba tian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mic

0: Tiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: May tungod kay Health is Wealth, ngan Prevention is Better than Cure, ginpapahibaro ka mo han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha, Mayo 18 nga to Mayo 26, alas 8 at aga, tugtong alas 4 at medya dun kulog. Pagdagmit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Hang Tacloban.
6: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na akong lumunok dahil sa tunsil. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to Soft Chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
8: DTX Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, na-detox ka ba sa mga butika?
12: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C. Para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
13: para sa pamilyang protektado at maganda. DTX Beauty Soap para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamprotection din. DTX Beauty Soap, may antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa para sa pamilyang protektado at maganda. DTX Beauty Soap, beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap, mabibili sa iyong mga suking butika.
14: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Linemen Oil. DTX Linemen Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Linemen Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Linemen Oil. Hindi lang basta oil, kundi Linemen Oil. DTX Linemen Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man nationwide.
15: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

0: Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!

ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: 미리쌤 차차나.
1: 5 뉴스 FM 로만 시티 103.1.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. T-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog, beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: May tuod kay Health is Wealth ngan Prevention is Better than Cure, ginpapahibaro kamo Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Pigamyan mga pecha, Mayo 18 nga to Mayo 26, alas 8 aga tugtong alas 4 at medyadong kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
6: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul's School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
7: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
2: Mga KK5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, it Eli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect the hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras-Baras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
8: No one above, no one.
2: kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ka Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
5: Igin papay maruohan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan strengthened senior high school academic track sugatan STEM science, technology, engineering and mathematics ASSH Arts, Social Sciences and Humanities ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad na Tacloban or bisitaha ang era official Facebook page Liceo del Verbo Divino.
2: This program is brought to you by Yummy Top, level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court where every meal feels like home. Gusto mo ba ng catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
8: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmit, barato ngan quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
9: Pero mail ng kabutuhan Isabela, namamula at dagdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko, nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
10: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
11: DTX 500.
12: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
11: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Test mo ito, isang BHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, hindi sa mga butika.
14: Narito na ang Mighty C. Mighty C. Ang alkaline base of vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C. Kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C. Mighty C. Ang hari ng vitamin C. Mabibili sa mga suking butika nationwide.
11: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Lorna. Dugay na siya ako nag-iproblema akong mga alapap sa akong lawok o sa akong likod. Dugay na nagamit ko DTX Beauty Soap na ginahinay kinikawala. Sa DTX Beauty Soap, kamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Sakit sa buong katawan? pahiran yan ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
17: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
18: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa mo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men.
21: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, ga, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinical Dayo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinical Dayo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinical Dayo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Bugos ka Pilipinas sa alas 12:01.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: Alright, mga K5, maupay-maupay nga udto. Maupay nga udto, mga K5. Maupay nga udto, Pilipinas. Maupay nga udto, Eastern Visayas. Welcome to natong taramdan. Harampang dinumigo. Of course, anato ng programa nga maghahantagin karesyuhan, kantahan, and of course, chikahan. K5, nababatin kita, ipinagitan niyo yung mga radyo. K5 News FM Tacloban, 103.1. Ngayon ato ni Juan, official Facebook page. K5 News FM Tacloban, digital. Kumusta ka mo? Yan ang adlaw itong Domingo, mga K5. Today is May 10, 2026. Domingo na liwat nga daw ka K5. Dirilagin sasabot ito na adlaw. Saring paman ano, bagalat ginuhuros ito na adlaw. So, pag-abot pala ito na bulan Han Abril. Yan ang adinaluwad kita ito na bulan na hiton Mayo. Pero naliluwat ka adlaw ka K5. Saring paman ilang tulog na lang. June na liwat. Bulan hiton Hunyo. Yan na baga iawata ka K5 na bulan pa hiton Mayo. Kay, well, damugad gihapon itong patron ako no June. Pero duro damo haros adlaw-adlaw itong patron. Kaya na nga bulan hiton Mayo. Yan ang adlaw, nagsasilibrar hiton na irakapestahan. Ito na Salvacion at Tacloban City. Ano bang barangay itong Salvacion? Barangay, aming number ba gihapon ni Waray? Barangay Salvacion la. Barangay Salvacion. May siguro may number aday niya. Basta adala itong mga number. 1 to 50. Charot. Happy Fiesta mga taga Salvacion, Tacloban City. Yan sa gadmain na atoy ng mga nagpapatron gihapon. Yan nga adlaw. Kain ba yan na ito ni mga patron? Katatapos pala itong fiesta ng atuhalawaan. Kanta ka Kay Febog Simer Asidre. Kan Konsihal Ogs. Sunod liwata nga mga patron ka K5. Ito na ba sa Samar? O buhas nga adlaw ito Lunes. O patron iton ba sa Samar? A happy happy fiesta iton mga nagpapatrona. Yan ang nga adlaw ito na Domingo. 104 Salvacion. Bay di kita pa bay di kita pakaunon. Kay di kita maarami tira barangay. So, Barangay 104 Salvacion, Tacloban City. Ito nagpapatron yan nga adlaw. Mahara nila inina. Yan nga niya K5, nga niya uta pa. Itong Salvacion. Di ba ka K5? May waray harayo nga patron. Balita ka K5. Naroon yan ano, pag huling mangarawan nato na ito na syempre yan nga adlaw gihapon. Labot lahat itong mga puro patron. Sisilibrar gihapon itong kaadlawan. Hit aton mga nanay. Yes, happy happy Mother's Day to our dearest mothers. Nanay, mami, ano pa mantat mga tawag. Modrakels. Modrakels. Happy happy Mother's Day ha iyong atanayin. And of course, naroon niya nga K5. Siyempre, ito na ato udto, di rin mabubugos. Di rin mabubugos. Di rin makukompleto, ito na ato udto. Ito na ato pagharampang. Yan ang adlaw. Kunwara, ito na ato kantahan. Siyempre, ibalik natin ang sigla ng Kapaskuhan. Balitaw! Siyempre, sugo dito na pinanggaganahan niya na itong mga taga K5. Damo ito niya na may anda. Tungkol kay Mother's Day manggol, aton iba mga ginahalad. Ginahalad? Ginahalad nira itong kanta. Halad manggol ha ito na wari-wari ano. Dedicate itong era songs. Ang natin itong era mga tagsa-tagsa akag anak. Mga, di ba Iroy? Ha ito na wari-wari is Iroy. Oo. It iba liwat, iba itong era pagkita, iba't era meaning hiton Iroy, which is bad. Wow, which is bad. O balita, why no? Iba ba manggod kitang tawag? May da iba tawag ina, may da nanay, may da mama, may mommy, may mother Sue, wow, may inay,
1: motherhood.
0: Adton mga tatay nga nagpapakananay. O happy happy Mother's Day ha iyong atanay. Saludo kami. Iba itong sakripisyo itong nanay. Ilabi na ako na single parent. Damo iyan na itong mga kag-anak, ito mga nanay, nga mag-usahan la nira nga gintataguyod or mag-usahan la nira nga gin, apapadako ito nira mga anak. Iba. Iba ito may kabulig kapag padako ito imo anak. Kaysa ikaw, imbis nga ikaw ito nanay, ikaw unta ito magbabantay ito imo mga anak. Wari ka man choice, kundi magtrabaho, adlaw-adlaw. So, bisan kung karuyag di mo makaupod ti mga anak, kinahanglan mo liwat, ito na kwarta nga, ito ang gagastusun niyo hapan adlaw-adlaw. Para man gihapon ini, ito ang kaupayan, ito ang iyong mga anak, di ba? So, ito mga anak, hinautunta nga baga, halawig pa itong iyo pag-intindi itong iyong mga kag-anak. Ilabi na kung tikang palahat trabaho, ano, mga kapoy pa itong trabaho. Di rin na unta magpapa, di rin na kinanglan suguon. Bisa ng mga guntila ng mga butang, buligin niyo itong iyong mga kag-anak. Kay di rin harumamay itong sakripisyo itong usang mga kag-anak. Alright, bago pa tayo mag-iyakan, balita usag ihapon. Actually, may mga special presentation kita, ano nga na, K5 News FM, maraton aton, Facebook page, correct. May na mga nakapost, may na kita mga na-interview, iginpasaro nira aton, itong mga istoryahan ira kinabuhi, ito nira ginagian, paano ba nira ginpadako itong nira mga anak, ganyan na nga Mother's Day, ano ba itong ira hingyap, para itong ira mga anak, or para itong ira kalugaringon.
2: A nanay story.
0: Yes, oo. Actually, mga pinakyanhan natin, ano ini, kung may dabahira mahihiling, or may dira hingyap yan nga Mother's Day, ano ito na, ngan kay ano, mostly haton mga bumaton ano is para lagi hapon ang ira mga anak.
2: Ibagod. Okay, waray sa meron ka. Gusto ko radyo.
0: Gusto ko na. Actually, may nalasi rin. May na kamo radyo. O, waray problema. Basta may adastak na radyo itong K5. Tatagan namon kamo. Sugad namon kamo kahigugmaon. Bisan diri kami itong iyo kaganak. Oy. O, diba? Ganun talaga. Nakita nga niya K5 News FM. O, kumbaga, kuto ba diin ito naton kaya igbulig, ito naton baka K5, mabulig kita, basta kaya lang naton. Sagbamantao lang din tayo, we have, we should learn to say no, we must learn. Must go dito, charot lamalitaw. Ada kay kumusta man ito naton mga nanmamati, yan ang mga oras, alas 12:12 at 12:12. Mga lanot nagpalo. May sale yan at 12:12. O, alas 12:12 naka K5. Shout out. Ito mga nagmamati. Yan ang mga oras. Ha aton radyo. Ngan sagad man ha aton Facebook page. Ngan aton mga nagmamati na nga ni ha radyo. Nagkikita pa ha page. Amot dida at ginsisiring nga.
2: K5.
0: K5. Solid. K5. Ngayon, shout out ito na aton technician. Nga baga, nalilipong ako. Tika di naman, tika di baga, uusala kasi inhiya. Oo. O, left and right. Left to the right and right to the left. O baga, ako nga dit nalilipong. Pamati ko naroon niyan magduduhan na takpangita. O, sigurado ako, yan ang mga oras. Alas 12 na. Damo na it mga nagtatagay-tagay. Kay kataliwan itong paniod to. At yung iba nagtatagay-tagay na gorda. Ay, pabayan na kakifibay mo itong ibang patron.
2: Nga di ha marabot, may adag hapon. Mm-hmm. Mga pera nga barangay. Mapatron itong ligas siya marabot.
0: Naliliw ka na. Nalulugi ka na.
2: Balita, wala kita makakalagos nga ito. Maglit nga niya, kuha mo na ito.
0: Oy! O balita, ano? Dati manggunhan mga estudyante pa kita, mga medyo buro bata pa. Ang manggun, nakakahiga yun pa kita, mga makapamatron, na haiba yung mga bungto. Ine, mga kasangkayan, like classmates, mga kapaturan, or yung mga pariente. Nakapamatron ka pa. Yan na, haros, bisan haiubalay, hindi ka na makapamatron. Sa iba man, may nakita mga tagsa-tagsa na nga priorities kapag nagkritika, medyo alanganin na.
2: Hapalo late, barangay Takuranga yan.
0: Uy! Takuranga. Takuranga. Barangay Takuranga, palo. Hay, nindapit. Tingnan to ba iniha may proper hitong palo? ang amo na, an nga na may ano to, may merkado, an katadungan na diretso. Oh, okay. Kaya na familiar ako ni baga na agi ang kunin nga barangay.
2: Wala pa man ko nag-invite, pero kung may invite, bisan di ka maaram.
0: Feeling, mababaro ka. Hoy, tinuod dito. Actually, marim ka, usaha ako naging learning. Hiton ako na sa matang nagtitika, lagas siya rin pa, magkakaidaran. Ay ako, mas prefer ko ito na biyahe ako, hin, mag-usahan la ako. Ilabi na kung diri ako maaram kung hain itong lugar. Kay at least, bakit diri ko makaraud pumakian na kung mag-usahan la ako. Ngayon, nabibilingan ko lugod na yun itong lugar kung mag-usahan la. Kaysa itong damo, oo. Baka nalilipat ka damot mga nanmamakiana, di na lugod na siya itong direksyon. Oh, pero kung ikaw lang mag-usa, kaya mo man ngayon mamatrunin mag-usa. Morbid. Solo ni mo gihapon itong bring home.
2: Parin katunga.
0: Balito ka kay Five. Baga, nagtitika hulup na liwat. Kami lagi hapon. Ito ni makakaupon. Tinika nga nalas 12 kung ito wala una hiton kulong. Baga K5, Carol Medino.
2: And of course, ka K5 hal ng rapanar kung ito kita usang ka oras. Yan ang untok kita itong harampan.
3: And yes, of course, ikaw ang jeep ni kay Beriboy na Wonderboy. Siyempre, unang atan na nano, sing panayip ka ron, kay Bemi. Happy, happy Mother's Day. Ano nga dito ako, nanay, hinanay, Agnes Beltran Kapambi. Labi na taklula, liwati, inay Christina Beltran Kapambi. Damong salamat, hindi ko padako hakon.
0: Audo mako. Oh, baga, yan ang tala, utro na kaupo ni ka K-Fab Rayboy. Oh, nasi pa na ako, kaya no, sumulod yan ni ka K-Fab Rayboy nga programa. Akay Magrit Hiat yan na, naihin, Happy Mother's Day. Siyempre, taga natin yung chance ito na ito ng mga K-Fab. Noon niyan, makakaupo na ito ni ka K-Fab Roger Tilana, nga ni ka K-Fab Jean Pelenyo. Di rin hirama pa orhi itong kantahan. Diri kami nagpipirit, pinipirit namon kamo. O ano ba? Diri nagpipirit, pinipirit namon kamo. Waray kamo no choice. Waray no choice. O balito ano, syempre yan ang alaw. Hindi na kita magdidinamohin mga pag-iistoryahan. Yan ang udto, pupunon naton hinkantahan ngan karesuhan. Iton ato na pagharampang. And of course, bago tayo magkantahan ka K5, syempre marasa yan nga panahon. Ilabi na kay mauran-uran. Marasa yan nga magkape. Pero di rilaan basta kape, kundi ang kape nga nakakadito sa Donaton Panlawas. Ang DTX Coffee Mix kay nakapagkape ka na detox kapa. Yes na yes. Marasa ko din nga kape ka K5. Bago mapapaso or mahagkot itong panahon na pwedeng-pwede po ang DTX Coffee Mix. At syempre yan ang pabago-bago itong atong panahon ka K5 para malikyan ito na malaksi or madagmit kang matapnan itong sakit. Maupay kung may dakit vitamin C. At itong atong Mighty C, the alkaline vitamin C, nagahatag in sakto nga kusog ang proteksyon na pag Mighty C na ka K5, alaw-alaw. Alright, mga K-5, natin pagbalik. Di na natin padugayon. Iksunod na natin ito na natin mga kantahan. Pero antes ito, gusto ko na greet and happy, happy Mother's Day. Siyempre, special shoutout iniha. gusto ko greet and happy, happy Mother's Day. Ito na akong mama, Hadegami Leyte. Of course, si Mama Edita Medino. Ngayon na akong sister-in-law, hika K-5. Hi, Ate Jonah Del Uduhan Medino. Yeah. And of course, syempre, Duduhan at Akmama.
2: Yeah.
0: happy, happy Mother's Day gihapon ni kaya na Mama Linlin Moreto Colminar. Oh, yeah. Have a say summer.
2: Yeah.
0: Alright, bahagay po natin oras, alas 12:19 na. Babalikan dito na ato ng programa, harampang di Domingo, katalimutan pipira ng mga pahinomdom.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Mike Pumso!
0: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan Tacloban City, ngan Nazareno Street Poblacion 1 Haro Leyte, ngan Farmacia Nicola ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy ha Burayan San Jose, P-Med Pharmacy ha Palo ngan Santa Fe Leyte, Cooper Drug ha Tanawan Burawen ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy ha Burawen Leyte, SK Pharma ha San Jose Tacloban, Carla Pharmacy Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport, ngan Rema Care Pharmacy ha Palengke Central Kalanipawan Tacloban City. Tara na mag DTX products na.
5: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog beside LBC.
6: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
5: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: May tuod kay Health is Wealth ngan Prevention is Better than Cure, ginpapahibaro kamo han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha, Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 at aga tugtong alas 4 at medyadong kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
8: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
9: D3 Bio, ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
10: Para sa malinis na dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa marusog na tayo,
11: DTX 500.
10: Ayon sa mga eksperto,
11: ang DTX 500
10: ang may pinakamataas na antioxidants
11: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
10: DTX 500.
11: Sumok na
10: ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka.
13: DTX Coffee Mix. The healthy coffee.
12: Mabibili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiago Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
13: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pabili sa mga butika.
15: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, limang beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
16: DTX Beauty Soap.
18: Pabalit sa mga butika.
15: Pagod sa maghabang trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga sukin butika.
18: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pina-epektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
19: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
19: Extend Food Superman for Men.
21: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! My puso!

0: Art Pack K5 na balik din ato na taramdan. Harampang dinumigo na itong oras ka K5. Alas 12.25 na. Gan oras sa duro tayuhan DTX 500. An epektibo nga pangontra han high blood pressure ngan diabetes. Art Pack K5. Adi anay hi. Sharat anay ka na Christian Ripalda. Nakadiin ba ni ka K5 Christian? Baga solid listener tayo ni hito ni K5 News FM Tacloban. Taga Qatar man.
1: No, din sama.
2: Pagka for me na may oras, ano?
0: Sige daw, pag mic check daw.
1: Hello, mic.
0: Ayun. Yeah. Alright.
1: For me may right.
0: May nakangada mga panlistahan hitong mga kalaga.
1: There's special mention para hitong mga mothers. Oh. Ay, aside from an unusual nga mga mother nga may mga anak,
0: yes.
1: Special mention gyapon kay we consider them as mothers by any chance. Adi, mothers, happy Mother's Day to those who are missing their babies.
0: Oh.
1: Happy Mother's Day to those still trying for their baby.
0: Mm-hmm.
1: To those who have babies there, here in and in heaven.
0: Yan. Okay.
1: To all the moms that are doing their best but struggling. To those who are struggling with infertility.
0: Mm-hmm.
1: To those who are missing in their with their own moms.
0: Mm-hmm.
1: To those who want to be moms but can't.
0: Yes.
1: And to those mothers who are not a traditional mom.
0: Yes. Happy Mother's Day kan K5 Eunice Lagardo.
1: Yes.
0: Get well soon na K5 Eunice. Mm-hmm. May natuntan nga di madugay nga panahon makaupod natin utro ito na aton senior news writer hika K5 Eunice Lagardo.
1: Yeah.
0: And of course aton mga naghihingap ko magkaanak pero hasta nga dayan na intalon waray pa katatagin blessing. Mayroon pa kawat ihin paglaom.
1: Right.
0: Umabot itong time nga matatagan gihapon kamuhin blessing. Mm-hmm. Magkakaadag hapon kamuhin anak.
1: Yes. Tas aton mga hinarabaho. Mm-hmm. Nga baga-baga gawin mga...
0: Dawag ibubuhi.
1: Oo. Pero pambansang tita lang
0: oo,
1: ay happy, happy Mother's Day. Day. Hapon na iyo.
0: Kay Kakifib Carlo. Happy, okay. Happy Mother's Day, Kakifib Carlo. Sige, Kakifib. Hain na. Hi, Kakifib Roger Tilana. Unaw na ito ni Kakifib Roger.
1: Tas maso na ni Kakifib Genie.
0: Oy! Kakifib Genie! Okay, sarin ko pa man na iyo kanina ka K5. Yan na nga unto pupunod nato na hinakantahan. Ito na ito untungan niya K5 News FM. Harampang dinomingo. Siyempre kami lagi hapon ito yung makakahampang. Kaupod na nato niya na hika K5. Roger Tilala. Yes,
1: correct.
0: K5 Roger.
1: Link ko rin maupay kaya di na toto. Hello, good day. Link ko rin
0: maupay. Magkumita rin niya kayo ng butilya. May butilya niya. Kaya magpad kasi yan suoy. Yun, Kakifib Roger.
3: Good morning. Good afternoon.
0: Good afternoon. Good afternoon.
3: Happy Mother's Day para itong mga nanay, mga nanay, naging nanay.
0: Ikaw pira itong imo. Napapatian ka. Loud and clear. Ikaw, Kakifib Roger, pira nga nanay itong imo, gin-greet yan ang adlaw.
3: Of course, mga patay naman ko din ako ng mother.
1: Mm-hmm.
3: And na akong wife as a mother.
0: Ani ba pa nga
3: actually dapat Mother's Day tawag
1: ano tiya
3: and Mother's Day is pag relax na siguro.
1: Okay.
3: Pahuway ang trabaho balay.
1: Oo.
3: And pahuway pati paginakan.
0: Actually, dire tayo ni deserve.
3: Every day is Mother's Day.
0: Okay.
3: So yan na Dairy Mother's Day, but pag-relax, ano, pag-hatag-hairahin, ano, hin-honor, pag-kilala sa mga mother.
1: Okay.
3: Kasi itong mother, iba kasi mother, that's why darunan mo itong balong babae kumpara ng lalaki. Because, if you know, maramira ka dapat unahon it lalaki kumpara ng babae.
0: Kay kasi dapat talaga. Kung, palitaw.
3: Itong lalaki, kung nauuna, maray problema kay it nanay, kaya buhi ulit mga anak, ngan intact it mga anak, kay bisan ano nga itong buhato, pwede maglaba, pwede man, bisan ano magpakabuhi, magpasurugoon, mabuhi lahat yung mga anak, mapaiskwela. Pero kung lalaki, nauna nga, it babae kamatay, sarimpa, nagbubublagit pamilya. Mostly, mm-hmm. ano, di rin nga nga tanan, kaya may mag-sharing nga unfair man. But mostly, kay di pa nga ni nagpapakorinta at nagpipinanguyab na itlalaki. Nagbubublag actually.
0: Actually, may asawa pa nga ni nagpipinanguyab na itlalaki.
3: But, in ginahang yung, oh, na unfair maluat ko no parang kababayinan kaya magyapon ito buhat nito dahil kababayinan ko na nagibubuhat kalalakinan pero na mas na-excellent kalalakinan hanya tanan yung mga butang labot lahat ka magkarit ito mga tamang hinala mga instinct babae ano good na excellent guan magkarit kababayinan pero anyway happy Mother's Day para itong mga mother, especially ito na ako na wife, yanikan ning-ning, ayan.
0: Oh, wala ko malilipat.
3: Oh. May ning-ning itong between.
0: Sige, may dagi na andam, ikakifeb Roger nga kanta.
3: Actually, ito kanta is kita for all, ano?
1: For all season.
0: For all mothers.
3: For all mothers, especially ito ang mga... mga nagpakyas.
0: Okay na ko, no. Nasirin ni Kakifeb Jeff. Sakto na
1: yun. Ay, narihasa na.
0: Kanta na din na.
1: Ano, Tim? Dahon nga laya.
3: Hindi nga at tayo'y dahon ni Susang naging kantay ni ito na asin. Very meaningful niya. Nga bisag ko napapakyas din kinabuhi, dapat ano itong paglaon.
1: Ah, sige, kanta na.
0: Sige, kami na pa 40 pa yung hirang makanta. Kakablas mo na kita itong oras.
1: Hala, 5 mil pa yan. Tutulog
3: na rin. Pati kang kalay, wari pa man magtagay.
1: Ah, sige, sige.
3: Nagkatagay na.
0: Sige.
1: Okay, okay, birahe.
3: Hindi mo, ano, monitor dito.
0: Napanakoon?
3: Sige. Meron dito.

0: Actually, tapos na ito. Halibut lagi ang kanta, but very meaningful here. More on hope.
1: Oh, sige. Human na kuno ito. Kwenta. Tapos na.
2: Halipot lang adara mo noon.
1: Ma'am, kakanina, samtang nakante ka kay Febronito. Nagkikinitaan ko yung kay Febronito. Baga dirihiyan na, bilibiti ka kababayan.
2: Ang problema, lugon yan duro.
0: Pero actually, warm up pala.
2: Ayaw na, okay na ito ngayon, ma'am.
0: Kung magtagay na, magkukuan na ito yan.
1: Hay naman yung daradara nga butilya. Palitaw. Damo nga salamat.
0: Ito ni, ano,
2: hina na, Jeannie.
1: Kaya tapos
0: si Carl.
1: Damo, salamat ka kay Roger Tilan. Na kaibayin
0: pero
1: kita.
0: Pero nilalat matubos ako.
1: Oh, kaibayin kita masingkumilan. Palito! Okay. Hindi na natin panugayin mga kife. Boring yung buru break na dahil yung katapusin nga programa. Yan nga.
2: Midli na lang natin
1: per play. Midli ni. Siyempre, tamagong liwat nato na sunod nga mga salang kay 42 ininhira nga mga kanta. Sunod nga mga kanta ka K-5. Grabe ha. Haranahin diba? Tayo ng nag-iisang Jenna Pepeño.
3: Hello, hello,
2: to. Yeah.
3: And happy Mother's Day ha tara natin mga nanay.
1: Happy Mother's Day, Jean.
2: Sing.
3: Thank you.
2: kaya ano na may aking greet?
1: Kay Maray Lord. Tanging ina. Balita.
2: Oh, bato na yata.
1: Balita, ano bang hindi natin mga napapausa? Pwede kita new face. Correct. I mean, new faces. Ito yung K5 News FM. Ito sa din nakikita, kaya ito ha backstage. Backstage.
2: Oo, para kapot it LED.
1: Hihihi ka K5, Jeff. Jeff. Ano yun ka K5, Jeff?
2: Olaes?
1: Jeff Canoy? Jeff Olaes? Ano ito ka yun ni Kuya Jeff? Jeff Eigenman?
2: Gores!
1: Ika K5, Jeff Gores. Hindi ko tasugtun niya ni Kuya Jeff.
2: So, happy Mother's Day kan Mrs. Gores.
1: Happy Mother's Day. And of course, adi gihapon, welcome. Hika K5, Jean Pelenyo, our correct. Newly hired news writer ito on K5 News FM.
2: Mrs. Pelenyo.
1: Mrs. Pelenyo. At iba kakanta ko niya ng auto, ka K5, Jean.
3: Gusto ko kanta ko ng Through the Years by Kenny Rogers. Dedicate ko akong mama.
1: Wow.
2: Sing pa Facebook, i-great. I-great. Mo, mama.
3: I-great ko na akong mama. Kumusta ka naman? Hello, shout out ha imo, Sel Barbo. I love you, ma.
2: Wow.
1: Artista na ako. Bigyan ng jacket yan.
3: Ma, I made it.
1: Abalito din na natin panagayon ka K5, ano? Ani, makakawin natin. Let's give a round of applause to ka K5, Gina Pelenyo.

0: Okay na to.
1: Ah, okay na pala. Okay na. Tatlo medyo... mga guest yan. Baka tatlo mga guest, mga pahirayan.
2: Mga busy.
0: Okay, bahay kasi diyan mag-pumiyok na kayo ng hayas na.
1: Nasa hindi ka K-Feb, ginaintindihiya. Bahay ko kita masing kumila. Asya kutob na ladida.
2: Sige.
1: Thank you so much, K-Feb, Gina Pelenio. Ang tuna sunod lot nga higayon.
2: Correct. Sige.
1: Ah, sige. Kaya ano, ito na ako ang nakalinya gihapon. Dire mga paperde, syempre. Ito na ako ang partner. Oh, ikaw na. Oo. Ika 42 na ini. Nga nakanta.
2: Black? Oh, sorry.
1: Iya, kumapaorhila ako kay Itapon. Kuan. Ito nga ni ka ng pan-Aragway nga ni nga kanta.
2: Lakas tama.
1: Lakas tama. Ano yung mga zombie. Balita ako. Okay, makuri maninin makigsarabay kita. Through the leaves.
2: Amo na. Okay, pinanook na lang kita.
1: Dahon nga laya. Dahon nga laya. Ako'y laya. Balitaw.
2: Or darahunon.
1: Okay, ba ako, adi diba sa kanta ni ka K-Pop Hymie kasi medyo nakaka-relate ako.
2: Ah, talaga?
1: Balitaw. Syempre, di rin mga pa-orhi, ito na akong partner nga nila.
2: Correct.
1: Parang pag-dinomingo, let's give a round of applause.
2: Ah, talaga.
1: To ka K-Pop Hymie Grapador.
2: Hello, alright.

0: Ash ka K5 Jaime Grabador. Maga na ipapausa ako. Kainin hiya nga kanta. Baga sad song hiya. Pero anak mga ka-K5 baga was nagkikinaragtatawa.
1: Awit na napasabid ito.
0: Marvina.
1: Pero actually, naibarok yung kantahan graduation kon high school. Oo, kay senior high. Bagan, total na ko, no? Pasalamati, bisan di ka mapasalamat.
0: Ini, antuhiya, high school ka pa.
1: High school. Oh.
0: Ako baga, first time ko yung mabatian nga kanta.
1: Baga, pampakaturong niya, pini.
0: Abo na kasi rin ako nga, adi na kita itong mga pag-feel mo na itong lyrics. Tapos maka di pa, ay nalala kita itong akong kanta, kita kanta, pamati ko, para ini itong kuan, patron.
1: Madam.
0: O balita o. Sige ka, K5 Robert. Pwede ko bang hiramin ang iyong mikropono?
1: Oh, walang Lord. Problema eh, dyan.
0: O Marmina, ano kay...
1: Ito.
0: Human naman, and para Mother's Day, syempre di rin naton kakalimtan iton patron. Kay bangin mo rin mag-imbitar ha ato na salit at makanta kita para iton patron. Happy, happy fiesta para ito ng papatron niya ng adlaw itong Domingo.

0: Nasa iyo na, Higa Cafe Brian Vittorio, all the way from San Jose, Tacloban. O, syempre, magudurudretso na kita ito na aton kanta, yun nga kulob. O, talaga, ginubusan oras para kumanta. O, di ba talag saon la kasi itong Higa yun, ka K5, ang nakakakanta kita nga dito ang kahanginan. Kaya, syempre, may naghihapon kita mga ginsisiring, may mga ginsusunod kita, ng mga rules and regulations. Mali na. Oo, may na kita mga guidelines. Mga aluday-day naging susunod. Mga law abiding citizen. Siyempre, kailangan natin sumunod. Ito mga rules and regulations.
1: Para
0: at kampiyon nga balita. Kakita Robert, sinya si ako ha. Sasalaon tagod.
2: Para ito nga, Angie.
0: Ano siya ko no? Bantayi an oras ka K5. Kaya an oras sa Bugos ka Pilipinas sa alas 12:51
2: yes,
0: na.
2: But anyway, sigwita na lang her mother, Lea Vittorio.
0: Yes! Oo! Okay. Ka-K5, Lea Vittorio, happy Mother's Day.
2: Ka-K5, ka-Klinika, Darlene Toledo.
0: Darlene Toledo. Ka-K5, Eunice Lagado. Ka-K5, Emer Hamulin. Ka-K5, Maring Louie. Oo, hino pa.
2: Si K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-
0: Sige, kaki-fi.
2: Maray nagot?
0: Robert.
2: Ano ba yun yan? Bakit may
0: nakawa? Ah, sige, kay 52 na. Atunsyahan, kaki-fi Robert. Atunsyahan. Sige.
2: Hindi yan.
0: At yung sa taas ba?
2: Mula sa pinakataas yung pinakababa.
0: Mula sa taas, pababa ng pababa. Okay. Spagetting pababa. Itat mga kantayin, puros mga artra masasa.
2: Oo,
0: tangkilikin ang sariling atin dahil tayo ay Pilipi. Charot.
2: Pilipig.
0: Mali, Pilipig. Oo. Okay na ka, Kayfeb Robert. Kung okay ka na, okay na ako.
2: Pag 55, parungat na.
0: Sige. Buliga ka, Kayfeb Jaime, ha? Maram ako ka, maram ka hini. Parang mga nagpapatron! Siyempre,

0: Ato ay pakanta ko. Hey! Hala, birahi, nga na ang pariho wala itong sige.
1: Ako na lang nasa rakiki, nakakalanat ang lyrics.
0: Ato na yung kaki-5, Ryan Vittorio, nabuhat na.

0: oras. Ay, balita. Wari na kita oras, mga kaibin. Atong oras, alas 12:55 na. Damo nga salamat. Ito na atong mga nag-upod. Anaton, Engineering Department, KK5, Jeff Gorens, ngan KK5, Robert Garciano, ngan siya, KK5, Hinuntunhiya, Roger Tilana, ngan KK5, Jean Pelenyo.
1: Yan, oo, tama, ang mga komanta.
0: And KK5, Jaime Gravador.
1: Of course, maraming salamat kung doon magkita sunod nga Domingo, mga K5.
0: And of course, this is your KK5, Carol Medino, para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na siya na Tacloban, ngan Bugos nga siniragan Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM, Tacloban City 103.1.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig.

0: Pino.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
3: mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio,
4: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500,
4: ang tunakini mo Mordica Charantia Compound.
5: Gigan sa palya,
4: yung nagkahatag o proteksyon.
5: Patok sa liver failure.
4: Ang pingyang imuatay.
5: Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
7: 66th Palarong Pabansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
9: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soul.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
3: DTX Beauty Soul, mapalit sa mga butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa Bugos nga Pilipinas, impunto ala una.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ayan, maupang afternoon mga ka-K5, mga classmate natin. Madangat na liwata yung mga radyo nga na Facebook Live at programa nga may hingyap ang nga mag-ada kitahin na edukasyon nga may kalidad. Linhilaha, edukalidad. With yours truly, ka-K5, Kim Soriano. Ayan, live niyo kami nga mababatihan na iyong mga radyo. K5 News FM Tacloban 103.1. Nga na live kami gihapon na Facebook via K5 News FM Tacloban Digital. Ayan, it's May 10, 2026. And I think you know the drill. Second Sunday of the month of May. Alam na natin ang selebrasyon na kinahanglan na di rin nato na makalimtan. Of course, happy Mother's Day. Tanan nga mga mothers, mother earth, nanay, inay, mama, mommy. Ayan, happy Mother's Day. And of course, sa aking own mother, happy Mother's Day, ma. Ayan, so sineselebrate natin ang pagiging ulirang ina na nato na mga nanay. Siguro ang iba sa inyo ngayon nagse-celebrate out of town, konting salo-salo, beach getaway, included na yan sa vacation mode of our ka-classmate. Ayan na nga, bakasyon. Pero ganun pa man, today is Mother's Day, kaya naman mga ka-classmate, mga classmate natin dida, I hope nag-greet na niyo ang iyong mga nanay. Ayan, kasi usahira ha mga tao na naghahatagin na mahugot nga suporta, tinuod nga suporta ha aton kinabuhi, and especially ha aton education. Sabi pa nga aton na Philo Thoughts of Today, behind every young child who believes in himself is a parent who believed first. Diba? From, according to, Matthew Jacobson. Ibang klase ang quote natin ngayon. It reflects nga, before kita magkaadahin na believe ha ato na kalugaringon, may da kita mga parents, especially in aton mga nanay, mga mama, who believed first sa ato na kakayanan, aton talento, kay hiraan naghahatagin na kulos nga suporta sa ato na mga different endeavors in life. Kamo, kung may dani yung mga experiences with your mother na alam natin na nakita natin ang ira suporta, pagsuporta sa ato na mga hingyap, ato mga karuyag. Pero, we know na hindi naman lahat na ibibigay, 'di ba? Pero nandun pa rin yung lesson na hindi man nabibigay lahat. You know, acceptance pa rin, 'di ba? Anyway, may dakita mga examples siguro, may dakong examples kung na paano napakita ng inyong mga Mother Earth kanilang suporta ha iyo ang kinabuhi. Example na la. Kung may mga events sa school, kailangan costume, props. Pero siguro ang iba sa atin na sinasabi na lang day before the event. So, lukang-luka ang Mother Earth natin. Diba? So, una siguro, magagalit muna. Magagalit, bakit ngayon mo lang sinabi? Ang haba-haba ng panahon ngayon mo lang sinabi. Kinabukasan na palang event, diba? Pero, even after magalit ang mga mothers, maghahanap at maghahanap pa rin sila ng solusyon. Kasi, hindi nila tayo matitiis. Parang ganun, di ba? So, pero intindihin pa rin natin na magagalit man sila kasi ang dami nilang iniisip, daman ira ginuhuna-hunaan as ilaw ng tahanan. Pero, gaya nga nang sabi ko, they won't leave you hanging. Bubuligan at bubuligan ka lagi hapon ang imo nanay to find solution, to find that costume. Mabil nga na imo kinahanglan nga props para ha presentation or kung ano man. Oo, siguro kakadtuan niya ang tanan nga mga tindahan para lang mabilin ang imo ginbibiling. Oo, siguro yung mabibili man niya or makikita man, hahanap niya, hindi man kaparehas ng hinahanap mo, pero the effort to see na nag-effort pa rin talaga ang ating mga nanay to find something. Ayun, nandun pa rin. Dapat i-appreciate natin. Kahit hindi man eksakto ang iyagin hataga aton, the effort itself to find that something, despite na very kulang na siguro sa time. Ayun, the appreciation pa rin dapat. And second, mga usual ganapa. Labi na kung naaga, tapos school days, gigisingin kayo ng inyong nanay. Siguro sa una, malumanay muna na gigisingin kayo. Tapos pag hindi kayo nagising, hindi kayo bumangon, siguro gising na kayo pero nagsiselfone pa, pero hindi bumangon agad, ayun na. Doon nyo na maririnig ang isang, siguro tinatawag na iba, dragonesa na side ng mga mother natin. Sino ba namang hindi nakaharap sa ganong klaseng persona ng ating mga Mother Earth, diba? Kasi concern lang naman sila, kasi baka malate tayo, diba? Bangin malate kita, hindi rin nato na maabutan ang first subject, diba? And meron din, kakasabi ko lang, kaka-cellphone mo yan. That card, di ba? Kaka-cellphone mo yan na card, di ba? Parang ina-associate na yan sa lahat ng... Pag nagkasakit ka, kaka-cellphone mo yan. Pag masakit ulo mo, kaka-cellphone mo yan. Pag hindi maganda yung test score mo, kaka-cellphone mo yan. Kasi yun naman yung nakikita niyang palaging ginagawa natin, di ba? Pero siguro, yun na lang yung mabilis ng reason kung sa kahit anumang hindi magandang nangyayari. Di ba? Ito pa, meron pa. Contribution sa school. Kwarta. Tatanungin yan, para saan? Kailan gagamitin? Siguro sa una, yung iba, magagalit muna. Bakit palagi na lang? Eh ano, palagi na lang, ano, may contribution. Sasabihin niya na, alam mo, hindi pinupulot ang pera. Diba? Meron ganyang mga linya ang ating mga nanay, diba? Pero totoo naman, pinag-iipunan, pinaghihirapan ang pera na kanilang binibigay, even pambaon, eskwelahan, contribution pa, diba? So, justifiable naman kung siguro pag palagi na lang may contribution na sasabihin na, diba? Dapat malaman niya rin kung para saan ba, kailan gagamitin, para alam niya kung justifiable ba, kung totoo bang may contribution na nagaganap, di ba? For projects, for school activities, kasagaran ito ang rason kung kaya may contribution na school. Ayun, especially ha, mga private school. And speaking of private school, we hope nga kung may daman mga big events, siguro nga kinahanglanhin mga contribution from the students. Sana merong breakdown ng mga kinahanglan or mga paggagamitan ng mga kwarta na siga ko-contribute. Diba? For transparency nag-ihapon, diba? May nag-ihapon, tatanungin kung kamusan imo eskwela, nagbabasa ka ba, nagre-review ka ba? Of course, they are concerned again ha imo education, diba? Pero, hatun mga nanay, dida, like, for example, kung kakadatong lahan na bata from school, magsasabihin mo magbasa ka, mag-review ka, gano'n. Siguro, allow them, anay, to rest. Siguro, mag-nap ng konti, umidlip ng konti, or humiga ng konti. Kasi, we have this thing called information overload. Kasi pag na-overload na ang bata with information from school, tapos agad-agad pa siyang magbabasa, mag-re-research or whatsoever, wala ring effect yan, diba? So, papahingain anay-ana, utak ang bata, diba? So, ayun. Anyway, last but not the least, na I think talagang present nga ginabubuhat han iba, han pira ng mga nanay. Comparison, gin ko compare ka ha, ibang mga estudyante, ibang mga bata, siguro kasagaran mga kaedaran lang nimo. Or kung hindi man, talagang iko-compare ka talaga sa mga ibang bata. Parang pasimpleng encouragement ba? Pero, nag-i-instill ito na competition, which is somewhat good, pero parang may negative effect ito ha bata. Diba? And supported ito ha ng mga research kundiin and pirang mga research na sisiring nga may negative effect ito na comparison. Parang bababa ang self-esteem and pagkitahan bata iya kalugaringon ang confidence niya siguro bababa, even ang iya motivation, diba? Magugubagi hapon. Hindi man, diri man duro, pero nandun yung parang madi-discourage siya. Parang iba na lang, ibang tao na lang nakikita mo, diba? Hindi yung effort niya. So, what the studies suggest that parents, including mothers, can do to help their children is, of course, positive and supportive parent-adolescent relationship. Especially, ang mga kabataan ages 13, 18, basta mga teenager, baka ma-confuse hira or ma-frustrate na, kaya ano, ginko-compare na lang ako. Diba? Anyway, at the end of the day, tanan nga mga mothers, tanan nga mga nanay, ginbubuhat laniraan nga tanan for the betterment han ira mga kabataan. And other than parents' role, ha, pagpaupay han kinabuhian mga kabataan, kung i-zoom out lang nato na look at the bigger picture, haros or kundiri man talagang tanan, haros tanan kita, may the contribution ha pagiging or pagkakaadahin na maupay nga education access ana mga kabataan. Like din hiya K-5, we have this program called Edukalidad. Diba? And niyan mga ka K-5, paghimang raon naton and different agencies, kung ano ba ang ira contribution education ng mga kabataan, di ba? If we really look at it, talagang may dalagi hapon nira contribution. Di man direkta, pero may danira maupay unta nga ginbubuhat that could help the education sector, labi na ang mga kabataan. Anyway, kadianay kita haton Edukalidad Updates, Shahan. Ihapan mga kabataan nga ginkukurian na pagbasa hinamubo ha katapusan ng school year 2025-2026 subay han Department of Education. Samtang papel naman han mga magturutdong ang tutors para han mga kabataan ginkilala niya DepEd Secretary ang garabot nga han paglunsar han remediation program han DepEd. Na Region 8, ikaupat ang mga rehiyon na nagkukulang hinihap hiton mga barangay nutrition scholars. Samtang ESSU Go Signal na latikang ha technical panel ang kinahanglan para formal nga pag-abri han ira College of Medicine program ng DepEd Region 8. Nangangandama na para han delegasyon han Evra ha palarong pambansa. Oras natin mga K-5, it's 1:16 in the afternoon. An oras, siguro tayo han, DTX Coffee Mix, nakapagkape ka na, na-detox ka pa. Mga K-5, mabali kita mahuman ang pirang pahinumdom.
1: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Sa Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: May tungod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo han klinika ni Alternatibo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 at aga tugtong alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han klinika ni Alternatibo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han, Tacloban.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
7: Para sa malinis na dugo,
5: DGX 500.
7: Para sa manusog na tayo,
5: DGX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DGX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako dahil si Zyro, kusog kayo kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
9: Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero Mighty C, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon. At ang Mighty C, laging handa. Mighty C, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro, natural. Kahit gano'n pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mighty C, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-Mighty C. Walang makatatalo sa lakas mo.
5: DTX Beauty Soul.
10: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soul. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soul.
7: Pamanit sa mga butika.
5: Extend Food Superman
11: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
5: Extend Food Superman for Men.
9: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sara. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: Hello mga KK5, and we are back at Edukalidad. Ang oras naton, it's 1:23 in the afternoon. And mga KK5, maarambakan mo nga ang Bagyo Caloy sinulod na ha PAR, Philippine Area of Responsibility. Kaya naman mga KK5, para ha makusog nga pangontra hasipon nga na ubo mag Mighty C, the alkaline vitamin C. And kanina actually, han aga nag inuran. Ngayon na naman, may danaadlaw. So, paiba-iba talaga ang pabago-bago ang panahon. Kaya naman, importante nga may dakitagin to take nga vitamin C. And I recommend Mighty C, the alkaline vitamin C. And speaking of health, mga KK5, maaramba ka mo, nga ang first 1,000 days han bata from conception or pagburo da iya hasta or tubtoba age of around 2 years old, may da ito na lifelong effect ha kinabuhihan usang individual. Kaya naman gintututukan iton hin maupay han mga authority an mga barangay health workers nato, especially an parents of course. Kay ano first ha first 1000, take note mga K5, ha first 1000 days han usang bata from conception han giburo diya pagburo dan iya nanay hasta age of around 2 years old, may da ito dakong effect ha iya kinabuhi. Kay ano first may da ito na rap during iton nga period dira na natatabuan na rapid development han iya brain, immune system, nga mga major organs like heart, lungs, intestine. So very like from the word rapid, malaksi. So malaksi ana development ito ng mga organs halawasan usang bata. And another thing is kinahanglan kina proper nutrition, kaya may dakita mga food supplement nga mga ginahatag sa mga kabataan, may dagihapon mga vaccinations, immunizations para mas mapakusog pa ang ira immune system and ira pangontraha mga sakit, di ba? And another thing is responsive caregiving. Kaya naman ang ibang mga mothers, di ba? May dahira maternal leave after giving birth, pero mga around hindi ako nagkakamali, 2 months, 3 months, ilang days din yun. Pero kasi 1,000 days, di ba? Siguro ang ibang mga nanay, after giving birth, they choose to resign na laanay, haira work, para tutukan ang ira mga anak. And of course, kinahanglan, during ito nga period, safe environment para kabataan. Kaya ha, mga ginbubuhat during that period, first 1,000 days, na-influensyahan ang iya physical growth. Next is learning ability ang batang, emotional health, and of course, resistance to disease. Like, kung gaano ba ka powerful ang iya immune system, pangontra against hasakit. So, may da ito na lifelong pang maihaan na epekto ha kinabuhi hanusa nga bata. And it will reflect ha iya education, behavior as an individual, productivity and overall well-being hanusa nga individual. Actually na mention din iton han DepEd Regional Office 8 Information Officer hi Mama Jasmine Calzita during an interview nga ako na gin-conduct last March, I think. Na-mention niya nga first 1,000 days is very important para ha-development ang usang bata. So, aside from education sector, nga nagbubuhatin na mga kinahanglan nga programa para ha-papaupay ang education, kinahanglan lagi hapon tutukan ang health han bata kaya labi na ini nga first 1000 days ang epekto ngayon ini ha education ha productivity han usang bata. So one of the helpers han productivity or han development ng usang bata mga barangay health workers. Yan na naman nakaghipatik kina 63.5% in barangay nutrition scholars coverage ang sinirangan Bisayas. Subayhan report han Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Ikaupat inihatali ito na tanan ng mga rehiyon na Pilipinas kundi in ang nangunguna halistahan. Han may pinakaguti ay nga porsyentohan BNS ha Pilipinas amo ang National Capital Region nga may dala 5.7% samtang an may pinakadako naman nga porsyento ini nahipati ka Cordillera Administrative Region nga may da 212.2%. Nagsosobra yung isa sobrang kulang, yung isa sobrang sobra. Kulang gihapon hina barangay health workers sa Pilipinas. Kundi nakasurat sa Republic Act 788 o Barangay Health Workers Benefits and Incentives Act of 11995, kinahanglan 1% hanbugos nga populasyon ng Pilipinas ang ihapan mga barangay health workers. Kung may da 116 million nga populasyon ang nasod, kinahanglan may da 1.16 million nga mga barangay health workers. Pero hapag kaya na, according ha latest information from EDCOM 2, may dala 23.4% ang active nga barangay health workers o 270,917 lang. So kulang na kulang ang mga barangay health workers din sa Pilipinas na makakabulig-untaha development, pagkitaan development ng mga kabataan. Ang mga barangay health workers inin mga trained community workers nga nagahatag hina pauna nga health services nga iba pa nga mga aktibidad ha barangay nga may kalabutan ha panlawas. Lakip na ha ira ginbubuhat amo an pag-organize in mga support group nga buligan ng mga health workers para maupay an pagpadalagan han health program sa barangay. Ikaduha naman pagsiguro iton kataluwasan han mga burod, pinagi iton mahibaruan nira kung hino ang mga burod ay barangay, pagkumpinsi ha mga hining magpailarom ha prenatal check-ups, ng paghatagin mga kinahanglan ng mga vitamina. Ngani katulo naman, idusoan angay nga nutrisyon ng mga kabataan, pinagi iton ng pagtututdo, hinangay ng mga pagpa-breastfeed, paghatagin mga complementary o kadungangan nga feeding nga regular nga pagbantay ha pagdakuhan mga kabataan. So for clarity an barangay nutrition scholars amo an mga na focus sa nutrition and child development. Samtang an barangay health workers mas broad an era role, health role like for immunization, maternal care, first aid, health education, monitor illness sa mga ira barangay, connect residents sa mga doctors, nurses, ngan mga health centers. Pero pareho ira importante. Ayon. So it also reflects kung maupay ang panlawas ang usang bata, it would reflect nga maupay gihapon ang iya pag-intindi, ha-education, pag-ing eskwela niya. For example, kinahanglan in vaccination and nutrition programs, kay kung malnourish ang bata, makukurian hiya, parang yung development ng kanyang brain would be stagnant. And of course, importante gihapon ang mental health support ha mga kabataan, labi na kung nai-stress hira, wala lang focus. Siguro ko ang iba, overly stress, nagpupunta na sa, siguro, bukod sa pagiging stress, ang iba siguro, hindi man clinically diagnosed, they think nga depressed hira, may mga instances siguro nga during class, let's say, parang, ano ba, parang sensitive kasi itong topic na to, or ano. Pero siguro during class, may unexpected na mangyari for mental, ano tawag dito, mentally stressed ng mga kabataan, diba? So kinahanglan din support, mental health support. And dito rin papasok ang comprehensive sexual education na may mga advocates that ito ang ira advocacy. So proper comprehensive sexual education, like correcting mga misconception about sexual education. I myself is an advocate of comprehensive sexual education. Hindi man, like, if you advocate for comprehensive sexual education, you parang imply na nga, okay la ito. Magbuhat ka mo ito nga activity. Hindi, parang, it's more on educating them, especially the kids, kung ano ang reproductive health. And to protect them on, you know, possible cases of harassment, sexual assault. So they would know their boundaries. Anyway, bukod sa health contribution ng Department of Health, education sector, sa gihapon, ang mga ahensya nga pwede makabulig may contribution sa education quality. Ito ang Department of Public Works and Highway. So, you might be wondering, kay ano? Like, how? First of all, anira mga infrastructure projects. Let's say, mga classrooms, mga bridge, tulay, kalsada. Kung halimbawa, yung dadaanan ng isang estudyante, mga estudyante, yung tulay mababa, tapos biglang sa gitna ito ng river. So pag tumaas yung tubig galing diyan sa ilog na yan, paano makakadaan yung mga bata, 'di ba? So may problema sa pagpatayo ng tulay. So kinahanglan ang ginbubuhat gihapon ng mga opisyales, mga empleyado, mga engineers sa DPWH. Also affects ang mga kabataan, even mga teachers. Nanunumduman ba niyo ang natabo ha? Southern Leyte, kundiin may da mga teachers na tinabok na lahat. Makusog nga current itong ilog or tubig, baha. Walang tulay. Kaya ito nga adlaw, sinulod hira, pero ngayon cancel ang klase. Of course, during that weather disturbance, karuyag nira umuli. So, even though dangerous situation that time, talagang sinulong nira ang baha, ang lumaragas ang tubig, makatabukla, makaulila. Walang kakulangan sa tulay, diba? So, may effect ito ha education, ha mga bata, ha mga teachers, labi na ha mga far-flung barangays. Diba? Even school buildings. I know, mga K-5, maaram ka mo, nabalitaan niyo ang mga kulang na school classrooms. Habukos nga Pilipinas, kaya di rin natindog, or kung natindog man, hindi natapos. So, nakaka-apekto ito kay, yan na, may congested ang mga anpira nga mga schools, labi na public schools. Imagine one classroom, ilang square, yung space na yan, pagsisiksikan yan ng mga around 40 to 50 students, including na yung teachers. So, mainit, siksikan, maingay. So, siguro yung learning capacity na ng mga estudyante, nababawasan, kaya damuhira, mapaso pa, siksikan pa. So, amo ito, kinahanglan nahin more effort pa sa Department of Public Works and Highways, diba? Mga infrastructure projects nira, kinahanglan na diri substandard, and most especially, diri ghost project. Next naman nga department or ahensya nga may da contribution ha education ha mga kabataan or ha education sector, amo ang Department of Information and Technology. Kay modern world na kita yan na, of course, importante. And makusog nga internet. And mas thorough pa, mas maupay pang digital learning programs para maiban-ibanan ang digital gap ha mga estudyante, labi na mga estudyante nga waray masyado access ha internet and ha computer. Pero yan ang may mga organizations, even mga NGOs nga nagdo-donate in mga computers, internet, ha mga eskwelahan nga hanuna waray talaga internet, waray access. Ganyan na may mga teachers gihapon nga willing magtutdo ha mga lugar nga hagrayo para matutuanan mga estudyante doon nga mga computers, mga gadgets, diri not for for entertainment but for learning. Kaya like I said, modern world na kita yan, ha. Digitalization ang haros nga tanan. Ha school pala. 'Di ba? So expand an internet access for schools. And actually, pirang mga eskwelahan, may da mga free wifi, free internet access for students. Pero ang iba talaga, mahinay-hinay lagi hapon ang internet, diba? So siguro doon, kailangan pa ng thorough research para mas mapaupay pa ang quality ng internet din niya Pilipinas. Kaya kung we are entering a digital world. Actually, we have entered digital world. Even on radio, we are digitalized na. Like here, di ba? May da nakita live stream. So, hindi pwedeng may da mga nalileft behind, may da nababayaan from this development, di ba? Kaya kung maaramhira ang mga gadgets, maaramhira gumamit ng mga laptops and computers, how to responsibly access an internet, mas magiging maupay ang development ng era education activities, competitiveness, diba? Maiiban-ibanan ang digital gap din hiha Pilipinas. And next naman, Department of Agriculture, of course, pagkain. Support family, labi na anak, pira nga mga farmers nga may da mga anak na nag-aaram, nasulod ang eskwelahan. So, support from Department of Agriculture is very, very important para haira. May da conception nga kung parag-uma, parang umala dirito. Parang may anong tawag dito? May daw word para ito eh. Basta may misconception, parang iisipin agad ng mga tao pag farmer, mababa lang sweldo, mababa lang yung kita. Pero pag sa ibang bansa actually, kung hay iba lang nasod, kung farmer ka even like example ha Japan, dako an imo magiging kita. But here sa Philippines, truth be told, damo nga mga farmers an inkukurian. So I think kinahanglan talagahin mas effortful pa ang mga programs, mga project assistance from Department of Agriculture para mabuligan an mga farmers nga may da mga anak nga estudyante, diba? And next naman is Department of Social Welfare and Development. So, financial support. Especially ha, mga vulnerable nga sectors, family. Nabasa ko gihapon ang usa purpose para han for peace nga program han at DSWD. Amoan for education and iba pa nga mga importante na mga butang for families. Pero may dakita nabatian nga balita nga haros 40,000 or sobra 40,000 nga mga family beneficiaries din ya Region 8 ang natanggal bilang beneficiaries han for peace kay Siring Tahan DSWD nga sayop an irapag gamit hin mga anong tawag dito mga benefits nga ira nakakarawat as 4 peace members. So amo itong mga K5 damo pa nga mga ahensya ha Pilipinas an dako gihapon an bulig ha sektoran edukasyon. So burublig kita, harus nga tanan kita may the contribution for the betterment han education din hi ha Pilipinas. Hindi lang dapat natin sisihin sa education kung kay ano sugadini sugaditon. Sabi pa nga sa isang quote, it takes a village to raise a child. So dirila usahan, dirilaan family, dirilaan nanay, dirilaan teacher ang nakakaghatag hin contribution for the betterment and education han usang bata. But nga tanan kita by the contribution. Anyway, oras na ito. It's 1:44 in the afternoon. Ano oras yung duro tayo, Han? Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Mga K5, mabalik kita mahumanan. Pirang pahinumdum. K5 News FM. Championing the lives
1: of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog, beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: May tungod kay Health is Wealth ngan Prevention is Better than Cure, ginpapahibaro kamo han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugto alas 4 at medyadon kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Hang Tacloban.
7: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
8: DTX 500 mapalit sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
10: DTX Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
13: Narito na ang Mighty C. Mighty C, ang alkaline base of vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C, kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C, Mighty C, ang hari ng vitamin C. Mabibili sa mga suking butika nationwide.
14: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
13: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX. Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX. Liniment Oil. Mambibili sa inyong mga suking butika.
15: Extend. Food Supplement for Men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Dayo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
0: Ayan, oras natin mga K5, it's 1:15 in the afternoon. Ang oras indurot ay Yuhan, DTX 500 Herbal Food Supplement. Anyway, mga K5, para hatuan ito kalidad updates. Malipayon nga ginpadangat ang Department of Education ang maupay nga balita ha publiko kundi ina ibanan ang ihapan mga kabataan nga ginkukurian ha pagbasa diran katapusan ng school year 2025 to 2026 kumpararan magtikang ang pareho nga school year. Subayhan na ginresulta han Comprehensive Rapid Literacy Assessment, Rapid Math Assessment ng Philippine Informal Reading Inventory para school year 2025-2026. 4.5 million nga mga learners na struggling readers inin nag-improve na anira proficiency level didahan na mahuman na ang maong school year. Dato sa DepEd tikang 6.7 million nga struggling readers na mga estudyante han magtikang school year 2025-2026 naging 2.2 million nala ini han mahuman ang nasabing school year. Samtang mahugot na ang pangandaman han DepEd Region 8 para han student athletes nga magre-representar para han Region 8 ha palarong pambansa ha Prosperidad Agusan del Sur nga pagdudumaraon ha, May 24 to 31, 2026, subay kan DepEd Region 8 Information Officer Jasmine Calzita, nagpapadayo na training han mga atleta. Hantanan nga sports, labot lahan weightlifting event, kundi inya na pala pagbubuhaton ang torneo han Eastern Visayas Regional Athletic Association. May tungod han orhi nga notisya nga igapi ini ha palaro. Subay pa kan Calzita, magtitikang ang concentration training han mga atleta ha Baybay City. Mayo 11 tutug 17 magtikang naman na paglakat ang delegasyon tika to ha Billiting School ha Santa Irene. Hingyapan Evraa nga malabuan ang mga resulta ha nakalabay nga tuig kundiin nakakapot ha top 10 ang Region 8. So good luck ha ato na mga student athlete for palarong pambansa. Anyway, mga K5, may daka kita shout out in here, a comment section from JR Atencio, watching here, ha, Tacloban Chamber Volunteer Fire Brigade. Hello, hello po, Sir JR. Anyway, mga K5, ang oras na to, and it's 1:53 in the afternoon, and waray na kita extension time para yan na nga program para yan na nga oras. Anyway, mga K5, dito na nagtatapos ang aton study session for this Sunday. Dinalaliwat ako niyo ha ato next study session din hila ha edukalidad next week. Ako ay ka K5 Kim Soriano, parang kampiyan nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
1: E3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
22: Para sa malinis na dugo,
23: DTX500!
22: Para sa malusog na tayo,
23: DTX500!
22: Ayon sa mga eksperto,
23: ang DTX500!
22: Ang may pinakamataas na antioxidants
23: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
22: DTX500!
23: Sumok na ng mga eksperto! Mabibili sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gud ko nga alerto. Busa ga DTX Coffee Mix gud ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness ug sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
23: Mabibili sa mga butika.
22: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
23: Ach!
22: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
23: Madalas na pag-ihi,
22: pagdabo ng mga mata
23: at pamamanhid ng mga paa.
22: Baka
23: may diabetes ka na,
22: mag-DTX500!
23: Ito'y gawa sa pinaghalongang paraya at the sugar,
22: sugar cane extra,
23: na may pinakamataas ng ORAC value,
22: epektibo
23: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
22: DTX500! Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
23: Ach!
22: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
23: Mighty C, the mighty power of C.
22: Mighty C.
23: DTX 500 Health Alert.
25: Health Alert. Welcome na naman sa isang edisyon sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ng DTX

0: 500 na meron pong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng ating epektibo na produkto.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Sir, magandang hapon sa iyo. Ano pong pangalan natin?
3: L.A. Ruby.
2: Taga saan?
3: La Union, Pangasinan.
2: Sir, before kayo nag-inom ng DTX 500, ano po yung naramdaman mo sa katawan mo?
3: Tumaas ang acid ko, kaya hirap na hirap akong maglakad kasi namamaga tuhod ko. Namumula talaga. Kumain kasi ako ng mga lamang loob. Sinubukan ko ang DTX 500. Maganda talaga. After 2 days, ang pamamaga at pananakit ng tuhod ko, unti-unti talagang nawawala. At nawala yung pamumula at pananakit. Yung sige ako, ihi ng ihi sa gabi, nag-normal din kaya gumanda ang tulog. The best talaga ang DTX 500. Kaya subukan din nila DTX 500.
2: So, ibig sabihin, sir, before kayo nag-take ng DTX 500, masakit talaga ang tuhod nyo at namumula?
3: Oo, grabe talaga ang pamumula, sir.
2: So, masasabi nyo, epektibo talaga ang DTX 500?
3: Napaka-epektibo talaga ng DTX 500 para sa akin.
1: DTX 500 Health Alert!
0: Yan po ang isang live interview sa ating kababayan, Sir Ili. Kung saan meron pong arthritis, hirap na maglakad, namumula, nananakit po ang kasukasuhan dahil tumaas po ang acid o nagkakaroon po ng acidity na tulungan po sa pag-inom ng DTX 500. After 2 days na pag-inom, makaibigan, naramdaman niya kaagad ang napakagandang epekto nito sa kanyang katawan. At ano nga ba ang meron sa DTX 500? Bakit nakakatulong ito sa pamamaga? Sa pag-aaral ng National Institute of Health, ang sugar cane o desugared sugar cane na nasa DTX ay may taglay na flavonoids, isang klase ng super antioxidant na nag-a-activate sa antioxidant pathways na pumipigil sa epekto ng inflammation. Kaya nakakatulong itong lunasan ang mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinipigilan kasi ng flavonoids na nasa DTX 500 ang pagpapalabas ng enzyme na lysozymes at B-glucuronidase na pumipigil sa pagpalabas ng arachidonic acid na nagpapababa ng inflammation reaction. Kaya kung meron ka ng pamamaga gaya ng arthritis, hirap mag-ihi dahil namamaga na ang prostate, hirap maghinga dahil namamaga ang daanan ng hangin dahil merong asthma problem, namamaga ang puso at atay dahil tumaas ang SGPT at cholesterol, mag-DTX 500 araw-araw. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng multi-C ang alkaline vitamin C na tumutulong para palakasin ang ating resistensya. At kung healthy naman ang kape ang hanap natin, mag-DTX Coffee, ang super antioxidant coffee na mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500.
4: Ako si Rose. Palaging sumasakit yung likod ko at may history yung pamilya ko sa sakit na kidney. Narinig ko yung DTX 500 sa radio. Bumili at uminom ako ng 2 kapsula sa isang araw. At tinuloy-tuloy ko ito. Ngayon, hindi na sumasakit yung likod. Salamat talaga sa DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras na ito na K5 News FM Tacloban, alas 2:01 ng oras. Durot naman natin itong DTX Coffee Mix na kapag gabi ka na, na-detox ka pa.
1: Across the land, across the seas, and across the nation.

listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko. At kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Maupay nga kulop mga ka K5, maupay nga adlaw iton Domingo. Balik naman kita taton baga parami obligasyon kada Domingo ano kada alas 12 iton kulop. Tutup ka K5 alas 3 yan nga kulop usa ka oras. Nga aton pag-urupod yan na nga Mayo Jessa, patron na salbasyon Tacloban City. Baga may nag-message ba? May invitation ba? Ano yan? Humanong tala di. Balita o patron gapon na barangay Takuranga, Hapalo later. Yan ha. And of course, happy Mother's Day ka K5. Ito aton mga nanay, mami, mama, mom, motherhood, mother's soup. Bisano nga yung tawag ka K5, bada kay happy Mother's Day. Nanahan nga talon nga nagpapakananay. Itong era pamilya ka K5, maupay nga pagsalinurog, ito na yung kaadlawan yan ang adlaw. Of course, to Mama Arlene Gravador and to Ate Annalyn Perez, Jennifer Kamay, happy Mother's Day ha iyong atanan. And of course, maupay nga pagpamatiga po na itong mga K5 mga merkado publiko itong Tacloban. Ang mga patas nga nagpapakabuhi, yan nga mapusupasun yung kakurol po nga di kakalsadahan. Ang aton mga security guards nga nagpaka-duty bisan man Domingo ka K5. Sunday is God's Day, Sunday is Family Day, and today, Sunday is Mother's Day. Kaya ano pa man ka K5 ito yung mga trabahoon, mga turumanon. Importante ka K5 kung baga magiinom-inom, unahan nga tanan, dapat misa anay san ula misa. Oo. At the same time ka K5, kung baga makakainom-inom, hiton larog, ikadi ka K5, bahatiyan, ayaw hautok. Okay, Lunes buwas, makuri iton may hangover or makuri iton may record nga diri maupay, ha? Importante it alagyam la. It baga di ka lang nga ngalimot iton rasat tuba. Oo. Anyways, diri naton dugayon liwat iton naton pag-restore yan. Noron yan, ikakaupod naton. Iton duha naman nga mga sipa randomly selected. Oo, warit nira sinisari nga no choice. Kung hirait matong dan, hira na ko diton. Kakaupod naton niyan, noron niyan ito na mga chief of police, officer in charge ito San Miguel Municipal Police Station. And of course, ito officer in charge gapon ito Isabela Municipal Police Station. Pag nanoon natin ka K5, ano ba itong mga pinakadamong na karawat nira o na record ito na mga kapulisan o ito na mga estasyon within the area of responsibility. Nga ano ito na baga pagtagada ito na itong kapulisan para baga ma-moruminosa, ma-lesson ka K5 ini nga mga insidente. Tanan ito ka K5 mo rin yan aton pag-irestoryahan ko po din aton mga ikakaharampang itong aton taramdan. But before that, aton oras, alas 2:07 na. Kadi yung tanan itong mga report yung ginahatag ha aton. Ito na Police Regional Office 8, pinaagi itong Regional Public Information Office. Of course, mapay nga kulop, ano? Atong katalahuran ka Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza. Ito nagmamangulo itong RPIO. Ngayon, adiman, ka K5 pamatian natin ang mga panitabo ng report. Ito na PR08.
1: Arestado ang 8 sa operasyon laban sa droga.
2: Suspect sa pamamaril sa Tanawan, Leyte.
3: Matagumpay na natulungan ng Police Regional Office 8.
4: Ito ang Jacob's Care to Serve and Share.
5: Ay patuloy sa pagserbisyo ng may malasakit sa gitna ng sakuna.
6: This is Growing News Watch.
7: Ginanap ng Police Regional Office 8 sa pamumuno ni Police Brigadier General Jason Al Capoy ang closing ceremony ng PNP Special Weapons and Tactics Course dito sa Pro-8 Grandstand ngayong ika-apat ng Mayo taong kasalukuyan.
8: Ang nasabing pagsasanay ay binubuo ng 50 kalahok sa ilalim ng Mandatory Training Program 2025 at 44 na kalahok sa ilalim ng UN Program Training Calendar Year 2025 na isinagawa mula 12 ng Disyembre 2025 hanggang 30 ng Abril taong kasalukuyan. Dumalo bilang panauhing pandangal at tagapagsalita si Honorable Raymond Vincent A. Romualdez, Vice Mayor ng Tacloban City, kung saan binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga espesyal na unit ng pulisya sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng komunidad.
9: Congratulations. Please serve with dignity, with pride, with honor, and never stop striving for excellence.
8: Sumisimbolo ang pagtatapos ng kurso sa matagumpay na pagsasanay at paghahanda ng mga kalahok para sa mas mataas na kakayahan sa tactical na operasyon, hostage rescue, counter-terrorism, at iba pang high-risk law enforcement missions. Ayon kay RD Kapoy, ang pagtatapos ninyo sa SWAT course ay patunay ng inyong kahandaan na tumugon sa pinakamahihirap na hamon ng serbisyo.
10: SWAT course all in all is a challenging course from the rigorous day-to-day activities, yung mga putok, yung challenges na binigay sa amin ng instructors working as a team, and the proficiency sa lahat ng activities na binibigay sa amin.
7: Mula dito sa Police Regional Office 8, patuloy ang serbisyo at malasakit saan man at kailanman. Taglay ang diwa ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Maraming salamat kang Patrol Woman Marian Cabarles itong RPIO. Para yung kadugangan pangabalita, kuhan to gyapon itong era linya para ikipasama ka ito itong kadugangan pang mga panhitabo or aktibidades sa ilaram itong Police Regional Office Site. Adaman ka K5, pamatayan natin.

0: mas pinaigding ng Police Regional Office 8 ang kampanya sa kaligtasan sa kalsada sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng pagsusuot ng helmet sa lahat ng mga motorista. Kaugnay nito, ipinag-utos ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng PRO 8, ang paglalagay ng mga karatula at placards sa mga pangunahing lansangan na lantad at madaling makita ng publiko. Sa kasalukuyan, nasa 115 na karatula ang nailagay sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Bilang hakbang ng pinalawak na kampanya ng Crow 8 na palakasin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng pagsusuot ng helmet at pagpapaigting ng disiplina sa kalsada. Sa ilalim ng Republic Act No. 10054, Motorcycle Helmet Act of 2009, obligado ang lahat ng motorcycle riders at back riders na magsuot ng standard protective helmet sa lahat ng biyahe. Ang hindi pagsunod dito ay may kaakibat na multa at maaaring magdulot ng malalang pinsala sa oras ng aksidente. Ang PRO 8 ay muling nagpapaalala na ang kaligtasan ay huwag ipagsawalang bahala. Ang pagsusuot ng helmet ay hindi opsyon. Ito ay obligasyon para sa inyong proteksyon. Mula dito sa Police Regional Office 8, patuloy ang serbisyo at malasakit saan man at kailanman. Taglay ang diwa ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
1: Maraming salamat gapon kan Patrol Woman Carmela Dalmason o sa ito na nagbubugos ano ito na Regional Public Information Office. Aton orhin naman yung presentasyon ka K5 Karyon Teto naging weekly accomplishment report. Itong PRO 8 itong sulod hanbukos nga simana nga naglabay ka K5. Adiman, kitaon naton nga pamatian ito naging accomplishment report. Ito na Police Regional Office 8.
2: The Police Regional Office 8, under the leadership of Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director, proudly presents its weekly accomplishment report from May 1 to 7, 2026. Anchored under the program thrusts of the Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sr. Tatis Jr. on the operational accomplishments of PRO 8 on crime prevention, the Police Regional Office conducted 31,024 foot patrols, 15,540 mobile patrols and 42 seaborne patrols, 81 drone patrols to strengthen community presence and deter criminal activities within the community. On the campaign against loose firearms, 32 intel-driven law enforcement operations or contraboga were conducted with 7 arrests, 7 filed cases, 33 surrendered, confiscated and recovered firearms, reflecting PRO8's ongoing efforts to proactively combat the propagation of illegal firearms. On the campaign against illegal gambling, 16 operations conducted, recorded 47 arrests, confiscated bet money amounting to 5,617 pesos. This initiative aims to mitigate the impact of gambling addiction and financial difficulties, reducing the likelihood of criminal acts. On the campaign against illegal logging, 12 operations were conducted, resulting 7 arrests, confiscation of assorted forest products amounting to 129,929 pesos. This campaign helps reduce the severe impacts of illegal logging while holding accountable those who violate the law. On the campaign against illegal fishing, 27 operations were conducted, recorded 32 arrests, confiscated assorted fish and fishing paraphernalia amounting to 413,080 pesos. This reinforces efforts to preserve marine biodiversity and underscores the strong enforcement measures taken against destructive fishing practices. On the campaign against illegal drugs, 22 operations were conducted, recorded 25 arrests, wherein 7 of them were HVIs and 18 SLIs, while confiscated illegal drugs amounting to more than 14 million pesos. This seeks to reduce the proliferation of harmful substances that fuel drug-related violence and undermine community safety. On the campaign against insurgency and terrorism, 2 arrests of CTG members were recorded, 4 who voluntarily surrendered, and the disaffiliation of one member of the underground mass organization, one surrendered recovered firearm. Through these intensified efforts, PRO 8 continues to exemplify its resolve to protect communities, restore public trust, and combat lawlessness in the region. On strengthening the community-oriented policing system, PRO 8 recorded 346 programs on community organization and mobilization, 136 NGOs, NGAs, and other stakeholders partnerships, 176 interagency coordination, 631 community information and education, with 5,815 OFW engagement. This fosters trust and collaboration between the police and the community, while advancing policing that is responsive to the community's needs. On the administrative accomplishments of PRO 8 on the intensification of BNP reward system, PRO 8 has recorded 13,919 personnel who were given medals and commendation. These administrative strides reaffirm this PRO's commitment to excellence in service, uniting efforts toward a safer and more secure Eastern Visayas. For our Regional Director's Week in Action, on May 4, 2026, the Police Regional Office 8, under the leadership of Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director, held the joint closing ceremony of the Philippine National Police Special Weapons and Tactics Corps at the PRO 8 Grandstand. The ceremony was graced by the Tacloban City Vice Mayor Raymond Vincent A. Romualdez as the guest of honor and speaker. A total of 94 participants successfully completed the rigorous SWAT training focused on tactical operations, discipline, and teamwork, highlighted by the demonstrations on close quarter battle, bus assault, and sedan assault operations. On May 5, 2026, the Police Regional Office 8, under the leadership of R.D. Capoy, provided security coverage during the visit of Senator Aimee R. Marcos in Eastern Visayas. The security deployment ensured the orderly and peaceful conduct of the senator's activities in the region, highlighting the commitment of PRO 8 in maintaining public safety and security. Keep updated on PRO 8's weekly accomplishments. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
1: Amadawa K5 itong weekly accomplishment report. Tahatagato itong Police Regional Office 8. At ahuluran natin ka K5 kang Police Brigadier General Jason L. Capoy. Itong Regional Director itong PNP Regional Office 8. And of course, ang tanan ka K5 ng mga Provincial Directors. Tungod ito na Police Late gihapon. O itong aton bago yan na nga assume nga officer in charge ito na late police sa provincial office ng Police Colonel Celerino Sacro, KK5. Dari natin dugayon, alas 2:18 na. Kaliyon natin, datin kakaharampang itong aton taramdan niya na. Nakaupod natin itong officer in charge, chief of police itong San Miguel Morospa Police Station, at the police lieutenant Tyrone Jason S. Labordo. Sir, maupay nga kulup po.
3: Maupay nga kulup, aton tanan, tapos ang tagpangmatihan K5.
1: Yes, sir. Taga diin ka lang, sir, originally, itong San Miguel, baga bago bahay mo, or somehow, ano ting pagkilala itong San Miguel as amo ting assignment yan?
3: Ang San Miguel is nearest dito na akong parang kuhan in location. Alang-alang kasi ako ya. Tapos, it kuhan San Miguel is very kuhan na akong familiar. Kaya na akong tatay actually is from Dida Station na nag 16 years na nag-polis Dida San Miguel Station.
1: Wow. Balik-balik lahi ya.
3: Di dagod hiyagin ko na stay.
1: Ini nga iyo 2 years lang abagan 10 year kumbaga hitong pagkakabuto sa station bago la ini or hanuna pa during ang imo tatay.
3: Hanuna pa siguro ini na iya kuan kay anya na 2 years kay may detot kuan ginsusunod na mo na length of service.
1: Oo. Nag 16 years siya nga diya San Miguel tungod kay since kwan, PNCO ya.
3: PNCO na po ya.
1: Okay, oo. Anyways, pero ka naka bulan, tuig nga na-assign nga ni Sir ha San Miguel?
3: From start, ang akong assignment, first assignment ko for being a chief of police sa OIC is nagtikang hiyahan San Miguel, yan na na April 22.
1: Mm-hmm. Oo, baga makuha ka pala ngayon, mamansari ka pala.
3: Opo.
1: May 22.
3: Dire, kuhan. March 22, April, May.
1: Mamaduha pala kabulan ngayon. Pero advantage siguro, animo sa rin kanina nga, diri baguha imo itong San Miguel.
3: Diri po baguha ko.
1: So with your almost 2 months, nalibot mo na ba mga buro barangay nga imo within your area of responsibility.
3: Yes po. Oray pa nga na kung mag-kuan, tikang actually ginapdang ko na ang mga barangay official. Mm-hmm. Ang mga kuan power plant area. Actually, mm-hmm. ang pinakasyahan na ako naging kadto is ang Malpag.
1: Okay. Ano ito Malpag. Nature hinisir nga Malpag?
3: Ang Malpag kasi kay pag kita kuhan crime volume ni mayayita asa niya di da crime. Mm-hmm. Kuan saglit amo na kung ginsyahan naging kadto.
1: Mm-hmm. Ano ito sir, demographics or nature hito na ara, Malpag?
3: Araniya ha kuan. Araniya seaside.
1: Ah,
3: tapos
1: okay.
3: Mountainous area nga diyan
1: mm-hmm. po. Mm-hmm. Pero accessible? Well, accessible
3: niya ha kuan. O sa Laya na road. Kuan ano? One lane.
1: Mm-mm.
3: Amulat na kakaya.
1: Mm. Along with the barangay sir ito on San Miguel, I understand San Miguel is accessible kay lahos-lahosan gihap kamot mga nearby towns.
3: Yes
1: ano?
3: Po.
1: Oo, pero may daban yun ako consider gapon nga challenging dara kay makurit signal, may part nga kailangan motoron la or somewhere nga fire plant areas ba mga swa dito?
3: Pagkaya na tungod ha may ada kita mga ability, diri ko hiya na ko-consider na kuan na pinaka
1: challenging ko na ora god.
3: Kami da kami duwan sa rakyan, dito na duwan sa rakyan nakakasulod na tanan na barangay.
1: Oo, ayan. Sige, niyan ni gapi dato ni Bang Restore yahon sir baga pangumusta pala adto.
3: Okay.
1: Warm up. Thank you so much for the tenant la board ano itong San Miguel Municipal Police Station. Kadiyon ta itong sa gapo natong ikakahampang ina ko lupa. Baga ikaduha na ininiya gapo nga pag guest pero haray-rayo anin duro an gap tikang iya first nga pagbisita nga di. Adto ka kaupod gapon ito officer in charge siya na. Ito na Isabel Municipal Police Station kan Police Lieutenant Sergio M. Llaneta III. Sir, ma-open ako up and welcome back to K5.
4: Sir, good afternoon.
1: Yes, sir.
4: And to our listeners of the K5.
1: Mm-hmm.
4: And I want to greet pala my supportive mayor of Isabel, Attorney Bennett Pungus.
1: Mm, yes, sir. And iti mo sir asawa. Bangin baga mag-celebrate the marriage
4: asawa. Ada barugo, ada barugin.
1: Malitaw.
4: Mother's Day ngayon. Happy Mother's Day ngayon. Yan.
1: Yan. Oo. Malitaw. Bago ka lagi hapon, sir, nga din na assign ha, Isabelano. I understand from Kapo Okan kagi hapon.
4: Yes,
1: sir. Sugad bagyapon ka bata ang imo assignment nga di ha, Isabel? Few months ka pala.
4: Yes, sir. March 22, nag-assume ako as officer in charge ng Isabel MPS.
1: Bagaan movement han iyo leadership, baga durungan ngayon.
4: Oo, sabay lang kami na ako ng classmate ng YC San Miguel.
1: Oo, balita. Isabel is somehow hanuna siguro ng mga panahon. Kaya kami na-cover kami during election gihapon. Bisan nga niyan midterm election, nakadto kami. Pero mamingaw ka diyan nga lugar ano. It's such that kay may mga areas siya nga harayo kadtuon. Napirad barangay sir nga dito ha Isabel yan.
4: Isabel municipality is comprises of 24 barangays.
1: 24 barangays.
4: Mm-hmm. So, may mga kuang gihap nga area, may mga remote area gihapon.
1: Balita o
4: harayo gihapon.
1: Mm-hmm. So with your almost 2 months na nabisita mo na ini.
4: Pagkaya na sir wari pa ini nga tanan malibot kay ang gin priority ko yan ang mga bisa namon crime stat. Kunayan na taas ang crime volume at doon ay kayo mapokus. May mga concern mo itong barangay na kunayan ang mga masulbanin ng mga prevailing crime sa atong respective barangays.
1: Mm. But in terms, sir, ito ang imo police sa barangay, somehow may personal ka nakaburo bisita ito ng ibang barangays gapon.
4: Bisa namon PCR, may naman kami police sa barangay, good mga in charge ito dida.
1: Right.
4: Itong personal talaga namon ng PS. May taran mga contact talaga, rahiragyap ito na akong hindi direct para pangumusta ang barangay kung ano nung crime situation ito.
1: Right.
4: Kung nagkakanda kami paisi.
1: Mm-hmm. Anyways, thank you so much ano, Police Lieutenant Llaneta III. Kadikita dahil siguro diretso ito atong mga discussion. Particular certain mo area of responsibility, I know bago ka lang nag-assume gihapon, but upon assuming, anon imo gimpupukusan under your leadership and visit na re-receive it to your station nga to ha Isabel, anot common nga na itala niyo yan na hito niyo police reports?
4: Bisa namon records, previous records, namon talaga prevailing crimes yan itong one of the focus crime itong robbery and theft incident. Mm-hmm. Ito our station recorded last month mga 3 successive na ano.
1: Wow.
4: Pero ito sir nga duha namon ano na solve na tiya namon.
1: Mm-hmm.
4: Bali may usa kami nga pending yan nga under investigation pero last siguro yesterday na kwampan nagkada na kami yan ng suspect kay noon na POI Pamalesa na Prusa Damin Terrest.
1: Yes, sir.
4: Kay yan usa nga computer shop ginsulod. Oh. 17 nga cellphone na nakuhan.
1: Wow.
4: Nalima sa amad yan. Nagkuri kami pag-imbestiga na akong mga investigator gyapon.
1: Pero adto nga mga computer shop, for example, may mga CCTV gyapon, sir.
4: May da sir mga CCTV from the corner pero kay an force entry talaga yung gamit ang mga atong mga perpetrator. Mm-hmm. Dito man yung likod ay medyo mountain area naman. Tapos ani force entry baga guti ay la may damon alkuba. Tapos mga kanto sir may mga CCTV maging cut niya.
1: So baga makarit na gapin ngayon.
4: Magaling na tapos pagkat niya niya mga CCTV di na ito ang computer shop iya naging break na ito nga wall di dahako. Tapos naka kuan nira naka internera ito di dahang computer shop.
1: We you have mentioned kanina sir nga hatulong cases meda na naton duha nga na aksyonan ano. Ano taton pagkaibaro in terms of the suspect? Usa labay niya, grupo or kumbaga ginggugutom good or kun paware-ware good sa lapin nangangawa. Ano situation nga tot pangawa ta Isabel?
4: Kuan man lang sir, mostly namon mga suspect na ano, mga minors talaga. Ano ba mga CICL, mga recidivist na balik-balik na lang ano. Amit yan na naging meeting kami namon ng LGU, namon spreaded by our local chief executive para ma-address namon kung ano namon pwede mo ni sa restives para ini ma-preventin nga amon ano, amon thief incident.
1: Every time nga nakikigistorya kita mga barobarangay ano we have the pulong-pulong gihapon. Ano itong dapat naton ano aton gini-instill ha mga katauhan aton mga force multiplier nga kung panginanohon naton aton mga lugar kabablayan labi kun waray tawo para di rin nagiging opportunity itong mga perpetrator kasi in your situation nagbabalik-balik na laining nga mga kawatan karag singon nahihigaraan karag singon inin maybe gagamit pa yung minor kaya di man hirap mapipreso. Oh, pero ano itong kuan? Ano itong aton coordination with the community nga bantay lagi naton? Kaya nangawat na adi, nakag-utro na, mahulat pagkita nga motor na liwat. So, God ba ito nga pag-install, sir?
4: Actually, sir, ang aton minor, di rin ka diyan nga tanan niya, di rin napipreso. Actually, yan, may da kami yan na mga pending nga case yan na mga 15, 16 years old, bali. Nagulat lang kami na muna, ano, endorse mamon discernment kay Ms. W. Man in charge yun eh.
1: Right.
4: Para mag-file kami hin kaso. Mm-hmm. Pero ang mga 14 below, sir, absolute exempted from criminal liability, hindi na talaga kami makakapurso. Amin ito na muna, ano. Yan alat, sir, kay di talaga ni maiwasan kay vacation period.
1: Balitaw.
4: Damon ba bakasyon. Tapos ano ito ng mga student yan, mga youth yan, out of kuha nila school yan, di rin nila busy, dako na nila time. Mga night out ng gabi.
1: Balitaw.
4: Standby hira. Amin ito hira nga. Yan naging intensify naman talaga mobile ano regular mobile patrol lang gabi.
1: Correct sir.
4: Para ito nga aton mga minors yan sumakob na rayan itong kuan.
1: In fact may da nga nakita di ba ang pagpa-intensify ng DILG nga bawal na ka mo mag-standby hagawas kung lubas kung nag-inaregnom kung maringasa. Kay I once visited a town in Samar, island town. Samar in Dilak Magayakan, balitaw. Ha, Talalora, Adaram areas. Inin, nakadto ako kay meda kami project, naabdang kami danay alas 10, alas 11 sa gawas. Mga 9:30 or 10, nalibot talaga itong nakapulisan, nagpapatrol. Tapos, kung may bata hagawas, sila talagang papauli. Oo, so, sugad dito niya na ito ginihimo, sir. As you mentioned nga, gini-intensify talaga niyo.
4: Pagkaya na siya, last day na timing liga ng mga barangay gihapon na Adam mga kapitan di nag-take yan ako ng opportunity nag-insert ako era para ma-address ko latan era mga pwede mabulig ba amon kay
1: correct.
4: Kay ini talaga ini nga concern ini nga pag-prevention nato na no di kasi kayahin pulis la kay so kadto 24 barangays di rin namo kaya ma-monitor
1: right
4: kung ano talaga natatabo era amo pagtawag itra mga force multipliers
1: correct
4: para mabuligan kami ni era kung may mga suspicious sa ira barangay, punanon ira mga kuwan, tapos talaga, familiar talaga itong ira dida, kunino talaga itong mga ano, mga kawatang gihapon dida, i-report mo para ma-profile gap namon.
1: At least, baga identity-wise, baga kilala natin somehow. Kailan kita magtutudlok, pero baga di rin naman kung inibag-o, so di rin sugad kakuri kung may nahitabo na luwat ng insidente. Waray ba yan na kuan? Aktibidad nga dahil iubong to Sir Sugad. The reason kaya ano ako nakaburubisita ni Banga Town kasi nag-speaker gaya pa ako ng mga youth summit. That's their bagan kabilinggan. Habogos nga bungto nagyuyot sa Mithira kay parat mga youth, mga kabataan, maiging kakabisihan. That's a month-long activity nga nagtutudlo ako, for example, broadcasting. Kabataan nga makikita nato't interest nga pwede ini maging journalista. Oh, so other than siguro youth summit nga ginkakanda kito niyo municipal level, waray ibang trabaho dito yung kabataan nga to. Nga panggutom mo nga ni mananak lang nala mga so dito.
4: May dayan sir kami ito itong karon basketball league sa summer o may da dito yana.
1: Anyways, pero somehow nakita naton nga na-prevent naton an mga cases.
4: Oh, yes sir, na prevent na mo. Pero sir dito nga ano, based na mo crime analysis, na mo talaga most several factors na contribute ni nga ano ang mga responsible parenting kasi marito. Lack of supervision na naton mga ano mga parents na naton mga anak.
1: Correct.
4: Ito nga di papabayaan na ni mga anak at involved lang ining kuan.
1: Balita.
4: Telephone robbery incident tapos ang pinaka worst pa sir na engaged na rin illegal drugs.
1: Balita.
4: Meda kami hadto na dak panggihapon na minors nagamit talaga ya kaya no naging interrogate namon. Kaya wari ko ni reparality na ano. Isusuporta ni Rabaisis. Kaya may mga dependent naman siya nga ano. Salit, nangangawat ni Ra. Amo nga, several factors talaga yun nga, kanang crime yun nga, ano cause talaga yun nga, usalit nga pag taga-droga.
1: Balita.
4: Amo nga intensify naman yun yan.
1: Baga na do-domino effect nala ito.
4: Yes, sir. Oo.
1: Pero on the side of responsible parenting, sir, what if, may da ba ka mo cases nga, ito nakigistoryahay ut kag anak sir kadi na talaga ito na nasugot ta ama suko na kami kamo na tid bahala may mga sugat kami
4: may na talaga ito sir sugat
1: how do you respond on that
4: yan na sir na mo niya naging ano hindi na lang talaga nira kaya ipapakadto na mo ni station amo ito ginistorya namo itong bata so dito pero kung may dak bisan mo mabulig talaga nga ibang para himo bago
1: right
4: hindi reform niya pero mostly talaga sir gi-refer na mo na MSWD
1: correct
4: kay damo nira dito mga intervention lahat mga ano.
1: Kasi kung sugal yung atiton nga, itong parents nag-hapit, then nag-give up, kailangan gihapon na i-guidance iton kuan. Kaya storyhan na gihapon itong parents. Nga regardless kung kin kakapoy ka mo, siguro normal ito, nga valid ito ngayon nga kakapoy, pero diri rason dapat nga pagpapabayan ta nila iton. Kaya natin ka worst logod iton kuan, pwede pa may tabo nga di maupay. But anyways, all in all, manageable, sir, and it's good news kay Simpanimo. Haniyo concern nga theft or robbery incidents sa yan na consecutive tulong at least duhanan iyo baga na aksyonan hin maupay. Ngan yan na ongoing iton usa.
4: Ano sa naman, sir? Sir, well, may din na kami yan na anong suspect na. For filing of case na naman ito yan. Ano.
1: Pero baga concerning, sir, iton maaram hira iton CCTV, ano, kakabit CCTV nga. Saan umatake, panungot doon anay para waray good traces?
4: Oh sir, kay ano ba, mga recidivist naman. Pagkakato naman ni station, pagbabacktracking naman, usama ito naman nakuha para ti pagbacktrack naman ni CCTV.
1: Amen.
4: Salit sir, mga recidivist na mga ano, perpetrator, mag-aram nila, ah, oh, CCTV nga na niraging gagamit. So, ganito. Salit, magaling na gamit ang ibang mga kuhan.
1: Asya.
4: Sa CICL na ito.
1: Okay, so yung panganay, kung itkapulis na nagbabantay, itkawatan, kapulis na liruat, itkababantayan. Wala nga ni kapulisan, amon at pag-atake. Salit dapat, itawin natin mga establishment, mga tagbalay, labi nga aware nga na mas maaram. Kung maaram nga nga, bisan may CCTV, ginukutulat CCTV, ay napagtagya nga CCTV lati mo baga panangga.
4: Amon na siro.
1: Anyways, thank you so much, Police Lieutenant Sarah U.M. Leoneta III on the side, hiton report nga yung ginhatag di ka nga Isabela Municipal Police Station. Alas 2:34 na ka K5 kanina makita aton usang bisita ito na San Miguel Municipal Police Station balikan nato ni Police Lieutenant Tyrone Jason Labordo sir ano ito ni mo baga na kuha nga mga report with your almost 2 months assuming in the San Miguel MPS kay I guess usag yapon ng San Miguel MPS from the previous COP nga interview siguro di ko nawawara gyapon vehicular accidents kay lusutan manggihapon kamo pero pag yan na sir on your leadership ano ti mo gin fo-focusan based ito talamak or daruda mo nga reports nga receive
3: regarding han mga report na mo nakuha and dinan akong pag assume is from March to May may dala kami na tara na usa ka tip tidan March usa ka murder tidan March gyap for the month of April is negative po kami. Opo. Na-maintain po namo.
1: Pero siguro natin ka nalilis good
3: yeah. Yes po. Anakon po ito mga kuan inin gimbubuhat is napakadumis mo ko ha barangay. Gin kukang ko gin agat ko ang mga barangay official tanod na diri lahira pan barangay official kun diri concerned citizen gyud pira makakabulig hamon diri laan kumbaga an compensated anira pag pagiging barangay official dapat gampanan nirahin kinasingkasing.
1: Correct, correct.
3: Okay, tapos ang gimbubuhat ko kasi aminin mga community engagement, barangay and house visitation, barangayan, community outreach program. May da kami hamon PCR, may da mga bata naging kakaptan ng PCR, initiatibhan PCR, naging mumonitor hira, gin si seminar, itatagan ko
1: na. Kaya nung kabataan yun, sir?
3: Halo-halo, may dati ha barangay, gikukuha hira, na ini pwede ni kuanon kay magiging at-rest niya.
1: Ah, okay. Mm-hmm.
3: Tapos, may da kami sinisaring na pulong-pulong dialogue, drug symposium. Ang drug symposium, ako mismo ang napakadto ha barangay. Mm-hmm. Ako mismo naghatag hairahan drug awareness, drug identification, and ill effect of drugs. Mm-hmm. Ako po ito nag-mismo na ano ko ito, na nahatag.
1: Okay.
3: Oplang Bandilyo, ano Oplang Bandilyo ang pinakamakusog na ito na ka ng PNP yan. Oplang Bandilyo talaga ang pinaka-effective.
1: Both water and land kamo, sir, no? Yung babantayan?
3: Yes po.
1: May adagyan po.
3: Litis na mo na, kung yan, na mo na-accomplishment ha water is may na kami illegal fishing na usa. Na-accomplishment.
1: Anong case sa itong illegal fishing, sir?
3: Kwan, dirihiya taga din hinanag. Wow. Diri ya taga di dana ano katon.
1: Baga lumabaw ang boundary.
3: Boundary.
1: Naing isda.
3: Tapos an ibal naman mga initiative regarding latan kan isa ILG directives. May da kami sinisiring na road clearing. Ang road clearing intagan ni Mayor Attorney Norman Sabdao an executive order and may da hito sinisiring niya na team road clearing and demolition team. And kuan ito pa kay niya, mawara ang mga illegally parked along the national highway. Kung actually, makikita niyo nga San Miguel yan, makita ka mo, anwaray na da mga sarakyan na nakikita niyo. Tungo dito han, executive order ni Mayor, naging papalusad namun.
1: Illegal parking and double parking.
3: Yes po. Binubutangan, ang akong initiative, binubutangan ko ito hiyahin sign na you are illegally parked vehicle as along the national highway. Kung makikita niyo dito na may nakakwampa, is paglibot ito hit ko an amon patrol car papadikta ni tiya tatagan tiyahin pasabot
1: you are illegal pala.
3: Yes po
1: pero kung baga pera ka beses nga pakasupak good
3: ikaduha ka na nga ni tatagan ka na muna ng citation ticket
1: okay.
3: Ka na municipal pero kung as di ka na good talaga masaway may dapat ko kami ginbubuhat na ito turnover ka na muna LTO opo.
1: Or may gin-impound ba nga kuhan?
3: Depende sa LTO kung nandiyan recommendation. Basta sasubmit naman ng report sa LTO na ikaw nakasupak ka, na-warningan ka na.
1: Municipal ordinance sa tatang basis ito?
3: Ang basis.
1: Okay.
3: Tapos, conduct an inspection na community coordination regarding unrelocated electric post. Initiative ni Handi ALG ng PNP, tapos ang barangay official, kay unprone na magiging sanihan, costan, traffic, or accident sa traffic is may mga post kasi kita na ada national road gintag na put namon
1: okay
3: gintatag mo po namon na para kuan ha sangunang bayan ira na po ito yung report amo itong initiative lang ng DLG PNP na yung barangay official then
1: so ano to sir mahina bo an mga apiki good itong dalan nga mga
3: post ada po yabot nga
1: eh yung good pa ipapabalhin
3: dire it makuha nito it taga ISB sangunang bayan okay. Ma-request nga doon tagaliko. Anamon la pagtag na okay. Kwan hiya in-rest kiya.
1: Ah, okay.
3: Amot initiative namon.
1: Pero an letter or bagan endorsement matika nga iyo or tag like tagging la talaga.
3: Oh, tagging la talaga. Okay. Tapos i-recommend namon ha SB through the DLG, the MLGO na maaksyonan han SB.
1: Okay.
3: Opo, tapos pwede kami kinakandak yan na monitoring ng police visibility in relationship municipal ordinances antong kan and latest namon is that dog tagging para ma-identify kung may tagiya ba ito na ido or waray. Opo.
1: So, anong condition, sir? Kung waray?
3: May ito gipapalusad dyan na giato pa SB na ginaupay na kuan ni ordinance. Kung tatagan hin multa or kapresuhan ang tagiya.
1: Ang tagiya.
3: Opo, ang tagiya po natin ginggukan na di rin na kuan ido. Kay kung pirmi natin nag-impound ang ido, waray na claim. So yan ay dudugtag naton para good makilala ang kunino talaga ang tagiya.
1: Pero hapag kaya, night San Miguel, bagan kung nagkukuha ka mo yung dogs nga waray tagiya, di na itong gin bubutang. May nakita,
3: waray pa, dog pound. Actually, waray pa kami ito pagkuha era. Diri pa, okay. Diri pa muna sisti an kuan an ginaagian an amo niya na is tagging pala to identify pira kabugasan ido tapos pira kabugasan may tagiya na inwaray.
1: How serious sir inin paka alarma hiton ka mga sisiyon ta stray dogs ano nga diha aton area tungod kay nagmove ini aton para magtag ngan mag inform SB nga kuan ata ini nga kayaman.
3: Oh actually ang nagkuan talaga ito is the municipal mayor kay mismo niya kaganak na biktima ni stray, okay, stray animals. Opo. So amo ito ka serious. Serious kami na magkuan ito pag implement. So an SB naman ito tamon papakuan kung ano tira kinanglan buhaton han ordinance regarding stray animals. Tapos may da kami kanda ka monitoring information dissemination business establishment pagpabutang hanira mga CCTVs.
1: Kailangan na tanan talaga ng establishment.
3: Tapos gin himuan natya na hitkanan is biliwat para magkaadan ordinance na every establishment magkaadan CCTV.
1: Okay.
3: Pero may da po naton mga CCTV along the highway. May da nakita. Pero naton gingukon niya na ang mga establishment mismo butangan na nira.
1: Pero ini nga pag kinahanglan niton mga establishment ng CCTV, part ta ba ini para makakuha for example qualified pag renewin permit kay kunwaray ka diri ka pwede mag-renew. So ito.
3: Amon nakabutang didtohan an inihimo diyan na ordinance. Kuan ha namatan aton ISB.
1: So kumusta man sir pagkarawat itong mga tao, may da ba nagrereklamo somehow? Baga okay la nala.
3: Pag kaya na baga okay man na kon manira inin naayod manira kung baga nakikita manira an kuan an na ano kayto na kikita nira mismo ira mata. An kaupayan.
1: Tama.
3: Then yes, ano pa adi pa? Nin ako ndiot mga personnel may dako sinisiring na moral and welfare na ibubuhat niya na. An nakon siya naging pagabot ko mismo nagkaada kami hin sinisiring na webinar for the psychological first aid for frontliners. Akong puti initiative. Para ang mga frontliners natin, stress kasi tira, kaurugan. Amo nang kikita ko.
1: On the side itong PNP, sir, hinon atong sinisiring nga frontliners. Anong iran mga trabaho?
3: And tanan kasi kami, frontliners.
1: Correct.
3: Tanan kami, wari sinisiring kong hino. Tanan kami, frontliners. Kay basta makakuanggahin client na first hand name is you are the first frontliners. So ana akong initiate is nagada kami webinar through the help of NGOs na mga mayada accredited na psychologist. Dito mismo han ko an nag-intervene. Pinapakyanhan. Tapos na nakakrealize yan, stress ka la.
1: Right.
3: Stress la talaga ani mo nabubuhat kaya ano nasusugad ka.
1: Yan.
3: Okay, tapos ito hiya, tadagan namon certificate. 2 batches na akong gin-undergo. Opo da ko iton. Opo. Tapos ang pinaka-latest na ako na pwede buhaton dito is nakikita ko yan. Ang sinisaring na BMI. Body mass index na namon promotion. Tapos promotion na hin schooling. Kaya di ka pwede makapromote kundi rin sakto ni mo BMI. So na ako yan na may da ko gin-bubuhat. Actually, nagdikang na ako. Little bit. Kung lahiya. Inin makakabulig. Mag-create ako. Nag-create ako hin main gym dito ha Igbaw para to lose weight. At doon may ada
1: para ni mo personnel nga ko agad kinahanglan.
3: Oo. Para ang personnel makamit han standard han para promotion na para schooling.
1: Of all of your personnel, sir, damo ba itong mga kikinahanglan nga
3: mag-lose weight? Actually, damo, sir.
1: Oo.
3: Damo.
1: Baga, damo guilty kasi kito. Walitaw. Oo. Pero yan na ongoing iton.
3: Gusto ko la pagkuan tikang pero gusto ko inipaupayon ma tournament hiya. Gusto paupayon niya. Kaya natula dito is punching bag, dumbbells and other equipment. Then may daman gap ako kuan background han aikido, judo, then arnis.
1: Wow.
3: Opo, nagtutok-dog pa kito. Amo ito natanod dilat na ako niya na. Seriously, nagtutok-dog kay
1: patintanod nimo.
3: Magkakandak po kami yana. Yana naman. Natanod. Kay may background na kayo na actually arresting technique is may na ako na ito. Tikang ko pa itong PNCO in-apply.
1: Wow. Okay. Sige, sir. Alas 2:45, thank you so much, Police Lieutenant Tyrone Jason Labordo, hitong San Miguel MPS. Baga diretso kita taton na discussion. Ano, balik kita nga di kan Police Lieutenant Talianeta III, hitong Isabel MPS. Okay, so, mali kita kan, sir. Sir, as of this time, kanina na, istorya gihapon ni Lieutenant Labordo iton ira mga gintatrabaho, mga aktibidad under hiton niya leadership. On your end, ha Isabel, sir, ano pati mo mga program or activities naging papadayon niya na? Or kung may kadugangan ka pang accomplishment, pwede gihapon. And ano ti mo gusto i-instill as the head hiton Isabel Municipal Police Station, sir? Yes, sir. Waray ada ka, Igbao. Yan.
4: Mm-hmm. Sir, good afternoon. In anamon talaga ito, dili talaga ito na akong mga personal kay. Mostly talaga ang gimbubuhatin ng polis. Ining crime prevention measures. Sa umala talaga ito namon ito busy yan na namon mga personnel. Labi na natong pikad. Pagkandag ito ng Nuplang Bandilyo, barangay visitation, mobile patrols. Ngayon mga may da kami fix po sa establishment han kuhan strategic location ng place of convergence kay just in case may mga police response assistance malaksi kami maka-react dayon maka-react promptly ba tapos may da pa kami si Rito nga uplam ito nga uplam ba din yung gihapon niya ginya kanang classmate gihapon niya amo talaga ito most effective na mong kay nakukuha ng mga tao na aware ra mga safety tapes labi na ito yan naman ano natatabo talaga ato na no
1: right
4: amon municipality
1: On the side ito na iyo pinaka recent ano nga Oplan Bandilyo, anong common na yung ginaanon sa mga barangay, mga areas? Nakadepende ba yun? For example, nga diya barangay Sampaguita, baga also theft, itato ni Babandilyo, all about theft. Mga sorry ito?
4: Kung kwan, sir, kung anong prevailing crimes talaga, amito mostly na maging Papa Bandilyo, amito na, labi na kung ng mga crime, habis na mong crime, auto kami talaga na napukos itong Oplan Bandilyo. Tapos yan na sir, di rin man la dani na overlook na ito nito nga ano.
1: Right.
4: Itong ATP incident, may da kasi itong mga cyber crimes yan. Ito yan nga at least kami, may da kami mga ano, mga idea gihapon. So ganito na ako na yan ang mga barangay, gin-encourage namin nila nga pag mga strangers, ayaw kami ito pag kuwanda, entertain. Kaya damo yan ang mga modus yan.
1: Correct.
4: Tabi na kami da kami case na salisi. An era most nira victim talaga mga senior citizen. Magkunuhay, magkukuan, magbihilot, magbabanyas tapos aniyo sa naman yung biro na kadto ngayon. Insa di sinay kwarta na yung kuha. Takay sir kay sugarito era yung take advantage kay senior citizen na nakada duduhala. Amito nira mga budos. Tapos may da pa kami nagano kami era gihapon niya. Ito nga identity theft nga nagbabalik gihiran mga kuwan tas barato la sugod ito kun may discount ko no kun senior citizen kang anin student yan na ngayon sir ito ni Ramudos ngayon pag pipicturan mahatag makaman ID pag picture mo itong ID ipicturan kaliwat ngayon ano yung may identity king kawat na nira naghimo na nira ng GCash eh sunod pag hack nira mga account
1: imog
4: hay ito na nga GCash na nira isisid na ito nila mga biktima
1: so di ka maara may da ka na criminal offenses na himo ba daw
4: ano ba sir na lo saran lang ng staffa di ka maara so ganito so ganito amo nga di kuan ko kita i-vigilant ko kita nga ng bi ano alert itong era mga modus yan labi na mga strangers amo ito mostly talagang ano ka mga barangay
1: go sa man sir you have 24 barangays at to ano
4: yes sir
1: ma ito napira ito ng iyo mobile patrols
4: one sira namon mobile patrol tulo
1: wow tulo. So baga ganadugod ka mo ito na pag libot-libot pero in terms ito diesel baga nagura mo buga itong diesel din niyo kinukuha LGU na provide ayo
4: kwan sir bliss kami nga suportado kami ito magtaga ito namon suportan ng LGU yung itong diesel di kami nagkukulang nagsusubra pa nga ni Danny sir kung baga kuhan
1: O, sige. Anaton oras, mga 5. Alas 2:49 na, siguro last na lang ang mensahe or abiso niyo ha iyo mga area of responsibility. On the side, itong effort, itong kapulisan, sigunta nga diha, San Miguel Municipal Police Station, sir, mapagpadayon ito yung leadership, ano ito yung mensahe? Itong nga tanan nga namamati yan na ito yung mga aktibidades ng ibubuhat.
3: Parahan San Miguel MPS, ang mga muli po yun, inin ginabi-abi namon pamamatihan, bandilyohan namon personnel, ang mga balaod, kay para makasabot kita kung ano ang angay, ang diri. Tapos, ang mga kwan naton mga paragbaligya maram naman kung kunhain papambutangan niyo igburutang and kunhain ang mga merkado na diri pwede butangan han parking ito ng mga kandida safety na hin cleanliness is among pwede gimpapa gimpapa kwan dungog kaira.
1: Okay. All right, thank you so much Police Lieutenant Tyron Jason S. Labordo. Ito an officer in charge itong San Miguel Municipal Police Station. Oy, nakikita yan actually itong page itong San Miguel Leyte PNP. Yan. And hello kan at April Cuesta. I don't know kung baga nangingilala ka mga baga hinkikita ko tiyat pero may mga my day baga nalilibot niya at mga COP labi na kung may mga insidente. Napakumusta hi at April Cuesta na tukot sa Gabaya Media. And nga di kita, kan Police Lieutenant Planeta III, ito ni Isabel MPS, sir. Ano tayo mo baga kadugang ang pang-abiso or ininmensahe para publiko na mamati on, with regards ito ng effort, kapulisan?
5: Para na itong mga
1: yung mic daw, sir.
4: Para na itong mga constituents ang Isabel Municipality. Ito, yes, kailangan sir. Na muna niyo suporta. Mm-hmm. Ano yung aning cooperation kasi kailangan ni whole community approach kay talaga ini peace and order is a shared responsibility.
1: Correct.
4: Diri kay ini nga police lang niya marilag right. Kitang police kay limited lang manpower natong police pero natong household pero population
1: malita.
4: Volume na kuan ko. Ano encourage lang natong mga ano atong citizens nga please report agad mga suspicious activities individual mostly labi na kun night time mga ano si report may daman kami hotline number may daman kami ano please contact us amon. Tapos, be aware kita natin mga, yan na, mga individuals na may mga modus. Amo lang ito.
1: Alright, thank you so much, Police Lieutenant Sergio M. Llanita III. Ito na officer in charge naman ito na Isabel Municipal Police Station. Alas 2.52 na ka-K5. Di natin dudugan at atin na magapagharampang kay meron na kita time limit nga di. Yes, sir. May mga pa-shoutout ka pa. Sige, may napakita 3 minutes.
3: Hello, mga pa-kuan kami. Mga pa-shoutout na kahan akong aktibo na mayor, Honorable yan. Attorney Norman Lady Sabdao, ang amon Provincial Director, Police Colonel Celerino M. Sacro Jr., ang amon Regional Director, Police Brigadier General Jason L. Capoy. Damo na salamat, sir. Saludo.
1: Yes, sir. So, sir, may nakapagusto pahabol, shoutout. Go ahead.
4: Shoutout lang din akong personal abisabil MPS. Stiput lang ka mo din natin station ta kung lagi din natin atong duty maintain lang natin ano.
1: Na.
4: Thank you.
1: Alright. Yes sir.
3: To class Pinaglaan from Luzon, Visayas, Mindanao. Advance happy 3rd anniversary.
1: Yan. Oy, mapinga kulub gihapon kan Police Captain still Haze. Kan Police Captain Hazel Bakal, nagkikita yan na. Mga snap yan. Good afternoon po, Sir Jaime. Hello, ma'am. See you soon. Oo, mabisita naman ako soon. Mabibili ang aking topic para lang makita ko kamo. Malito. Anyways, thank you so much, ya K-Fab. Sugarong talanit aton pag-uropon itong aton tanamdana. Police at your service, aton incorporate engineering department, ya K-Fab Ray Varona, ang ya K-Fab Robert Gershano. Ako naman ya K-Fab Jaime Gavador, parang kampiyon nga balita, servisyo publiko ng kaliawan, hasunod ang dakloban nga nabugo sa sinirakan ng Visayas, K-Fab News FM.
6: K-Fab News FM, Tacloban City, 103.1. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio Health News. D3
6: Victory Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
6: gamay D3.
7: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir GP?
8: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
9: Yay.
8: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iyaha jud ning gipang-arado.
9: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir GP? Ang monolaurin.
8: Yes.
9: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta iproduce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir GP. Walay monolaurin.
8: Mm-hmm. Maunay rason siguro, Dok Ramil, nganong daghan kaayo lubi ang kalibutan.
9: Oh. Wow. Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
8: Tree of life. Mm. Maunay rason nga ang monolaurin nga anara jud sa D3 Bio, dili jud nini mo makita sa plain vitamin D3. Mo nay bintaha sa D3 Bio.
9: Kada bang na kay inumon nga pangkontras kagaw,
8: oh,
9: nga ang imong sundalos lawas pa-relax-relax lang, gapahuway.
8: Gapahuway ra.
9: Mao na ang benepisyo kung gainom ka og D3 Bio.
6: Mm. D3 Bio.
10: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
6: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
8: Yes, bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud.
9: Mm.
8: Unsa man ang pinakagrabe nga virus

0: apan placebo ang pito na ah. Unya ang tulo taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan na matay sa tulo. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha kasi manake man, ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayudaan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa nay tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 bio o sa plain vitamin D3.
1: Mao na nang sako ah, matag adlaw jud ko gainom D3 bio sir GP. Pinakaganahan jud nako sa D3 bio karon dili ko daling malimtanon. At least di ba? Bisag 80 anyos kana sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
0: Ah, empleyado ra pugo Japan. Himsog ang imo mga brain cells no.
1: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 bio, nagkanindot jud ang imong mga brain cells.
0: Correct.
1: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayon ni mong buhaton, Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 bio, Sir GP, pag sulod si D3 padulong sa imong army, ug ang BCO, mag-una dyan na siya daan sa imong mga selula, aron makadepensa na dayon.
0: Sa to pa, pag inom ni mog D3 bio, Dok Ramil, nana kay 100 ka truck sa army.
1: Correct.
0: Kamu diritso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Kamu diritso dito sa mga silula. Moingon na sila nga dito rami ha. Tawagi rami kung naana.
1: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan pud namo ang suporta.
0: Oh, dili na kinahanglan ang support, Dok. Kay tuan naman sila sa field mismo ang monolaurin.
1: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
0: Correct.
1: Ang replication, grabe na.
0: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa D3 bio, pag inom ni mo, dili na 4 days.
1: Correct.
0: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naana sa site of infection.
1: Sumaw na siya ibintaha kung matag-adlaw dyan kagainom og D3 bio. Wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection Sir GP.
0: That's why og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka every 4 hours mag D3 bio ka. Wa na tay oras Dok Ramil, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako ra sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3 bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kun inom natunaw na jud ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Apalit sa mga
2: D3 Bio. D3 Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: At atong oras, impunto alas tres.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Mapay nga kulup sinirangan Bisaya sa kumusta ka mga tanan. Natunta na ada ka mga mapay ang kahimtang yan ang oras sa adlaw kita ito na Domingo. Yan ang adlaw in Pizza Jess na mga kakipay. Bulan ito Mayo tuig 2026 na mga kakipay. Kami na ginaot nga ada ka mga mapay ang kahimtang yan ang panahon. Happy Fiesta para ito.

0: Nga nagpipiesta yan ang adlaw. Ngan, sugod man, happy birthday para itong mga nagbi-birthday and happy Mother's Day para ito natin mga ginang may bahay. Naton mga nanay, naton nagpakananay. Ngan, sugod man, naton mga nanay-nanay. Iton pagiging mother, di rin man kuno kinahanglan nga maging babae. Iton pag-arigamon, pag-atiman nga iton mga kabataan, nga iton mga anak in pwede man motherly no? Nga pag-atiman nga gibubuhat hit kalalakinan. Oo, so yan ang adlaw is a very special day para iton mga nanay, mga mami, inay, mama. Yan. Pero kay adlaw-adlaw man kuno Mother's Day mga ka-K5, siguro break ni Rayana. Break ni Rayana ito na kapoy, mga trabahoon na panimalay, bisan lang yan ang adlaw. Yan, break gihapon ito pag binusa. Break gihapon. Oo, parang kamo mga ka-K5, inin dapat natin paurahon ito natin mga nanay, natin mga kaganak as well, ano? Labi na ito natin nanay. Ito nanay, bisan unanhon, amoy sigurado nga imo kadugo, manta mga ka-K5. Sigurado manta ini nga imo kadugo. Kaya tikang ka di niya sulod itong iyatian. Di rin harumamay mga ka-K5. Nga itong pagdarah sa kubinsiyam kabulan, di itong tiyan, itong imo nanay. Tapos paggawas magkikwinin tahong ka nga imo paglalamutan ito na imo kaganak iti imo nanay madaw kawaray upay inin mintras buhi pa ito naton mga kaganak at imanon naton ipakita naton ito naton paghigugma kay pagabot it panahon manginginhanglag ka nanay mamimiling ka manta ada ka namimiling nga magpapakita itim gugma kung patay na lugod timo nanay, di ba? So yan na, happy Mother's Day. Ah, yun natin hingalimti. Although, diri man signo natin, diri obligasyon ito na anak nga bumalos nga di ito na ira mga kaganak because it obligasyon it kaganak mapatubo nga makitaan nga ada successful ito nira mga anak na depende nila itong mga anak kung may utang nga buot pasarluwat itong kultura itong mga Pilipino so anyway mga ka-K5 yan ang adlaw ari kita ito nato na taramdan nato nini mga ka-K5 nini itong Persa Armada K5 News FM Tacloban. Oo, good afternoon nanay. Nga dito na ito na mga kasundaluhan. And of course, ito na upat nga branches. Ito na Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine Air Force, nga dito na Philippine Navy. Ayan, tulo lang ngayon. And of course, ilakip na gihapon natin ito na ito mga kaapihan Philippine Coast Guard. Kumusta ka mong tanan? Naton mga kababayan, mga nanay nga kaapiton Philippine Army, Philippine Air Force nga nito na Philippine Navy. Happy Mother's Day hayo nga tanan. Yan ang adlaw. Ato ni kakaupo ni di Engineering Department hika K5 Ray Varona. And of course, ako hika K5 Roger Tilana. Mayo Jess, piyesta ha San Sal diri Salvation dito na Tacloban City. Diri naman ha Palo, I think takurang piyesta yan na. Ay pa mga piyesta. Di check natin kun ha itong mga piyesta diri ha Palo. Warin natin matipig liwat ito natin na piyesta kalendar mga ka-K5. Maupento kung baga natipig natin kay pero diretso ito natin pagpasabutay iyo kunahin ito mga piyesta. No? Oo, para diri ka mo mga magsasayop kay itong piyesta, diri inin niya na mapupospone. Although, itong mga local government unit, through itong mga barangay, intalon, gimpapag tipid yun talaga hira. Nga diri mag-ginastuhon, himbaga lavish. Oo, itong mga sobra. Sige daw, kitaon naton barangay takurang iton patron buwas. Yan na. Buwas para hito niyo advance do kabarasan dako ngan hiton gindapunan. Ayan, pizza 12, terasa, pizza 13, gakaw, pizza 15, pawing, pizza 16, arado, o Mayo 19, Hasan Isidro. Uy, piyesta ngayon na amon, June 19, mga kakaypaybay, malipat ito natin mga sangkay. Malita. Sige daw. Oo, dinikita ito natin mga statement or pagpakatotoo. Oo, may adahin din ni aton mga anay kaapi ito na in New People's Army. May naghihapon din ni mga nagpapanawagan nga mag-surrender na ang mga kaapi New People's Army. May dalawat din ni kag-anak nga nagpinamiling in talon itong iya anak. Dara nga nawawara ini kay na-recruit hiton mga organisasyon nga hasta pag gina inin gitutuuhan, gitatahapan o ginaligan nga konektado nga diha communist terrorist group, no? So iton Philippine Army in nananawagan, of course nga dihiton ato na dinhi mga ano, mga kabataan yan mga kaganak nga inautunta nga diri magpadara nga dihiton mga inim pagduso o paghugay pag-api hiton New People's Army. Play na ito, no, itong mga video mga ka-K5. Take it away ka-K5 Ray.
1: Ako nga pala si Andy Hagunoy. Ako si Andy Hagunoy, taga-barangay Silagon, Mapanas, Torne Samar. So ako, umaga sa kuhan, ang naranasan ko dati sa nakadipas organisasyon, sobra-sobra kakore. So para man sa itong mga ito pang waray pa mampagbababa, please, nagahangyo kami sa iyo, makunta, kay diri nakit kunta magsinustiner si ton, nga dati na itong mga andoktrina o maling paniniwala nga igin turok sa ato sa mga MPE. Kaya na nga panahon, diri ta na kailangan sin araway ang nato kapayan pag-unlad sa bugos sa Pilipinas ng kamurayawan. So, paano kit magsinustir dito kung kinabuhi lang ato magiging kapalit? Paano naman kit yan ang gobyerno puspusan ang pagpuy-puy sa insurensiya? Sanglit, nananawaganak sa iyo na nakikimaluoy para sa iyo. Para tin sa iyo, para makasama niyo mga pamilya, ano yung mga mahal sa buhay. Kaya maupay talaga kung adikam. Kaya para nato kung pagkabuhi, himyang na. Andirita na kailangan sinano pa man nga debate, nano pa man nga armed struggle, diri na kailangan. Kaya yan na ang gobyerno, ginahatag na tanan sa gobyerno para sa kaupayan sa mga tao. Karuyag kit, marihibayaan, na tanang kita makaahon. Labi na sa amo mga ipar. Dahil sa amo mga ipar, dili sa barangay Silagong, gidamoy ng hibulig sa amo. Mayaw na kami mga sa tisda, gintagang na kami sin manok. Mayroon pa kami ng padatang na project sa pamana, 300,000 para sa tis builder, para sa itong sa livelihood. So ito niya na nga, para itong sa ato, para sa natan. Kay kunta, kung kamu maliat mababa, mayroon kami sa itong. Sanglit, kay priority good talaga ang mga ipar niya, yung papriority sa gobyerno para sa karat pangabuhi. Sanglit, nakikisap sa iyo, kung pwede, ayaw na kit ditong pagsinstira sa gurangan. Kaya anhihang atuan talaga kamatayon. Erta, gutom, piraw, ngan natanan, may kamsakit. Kaya makaluloy ka din, halimbawa sa panahon may encounter na wara medisina, wara nabisan ano, mapatay ka lang dito. Diri sanglit, ay nakam pag ay nakam dito pag iniha, pagadinakit sa tinuod na gobyerno para sa maghahatag sa tinuod na kaupayan sa nato, kinabuhi. Nang siraan magtatanggol, siraan naghahatag sa ato sa kaupayan, diri ang nasa na partido, diri ang ipinangako sa ato, nga pipirala nga, inihim, ginagamit lang kita para sa kanya sariling interes. Kay maaram kit, sino nagkakatagantom sa natanan ng mga wan? Kita la, ngayon, kamu, kita nga niya sa field niya, kumbasa, isungusungula kami sa bisan na nga, wan, nagkipag-away kam, pero diri kang batid kung ano ang nangaradtuan sini. Nanwarag good talaga yung nangaradtuan. Kaya ako, mao nga na, na-realize ko, masasabtan mo lang, tinuod talaga ang objective siya nga ining organisasyon, kung nahaong ka na sa sinasadya pong kaysan kung nakakaangat ka na sa organisasyon. Kaya ito na natan nakabulukan, kumbaga sa kuan tanan, gagamitin kam. E, kumbaga sa kuan, kung anong kam, pipersahin kam nga para la, umato kam sa gobyerno, sugad sinang kabutan sa gobyerno, pero ang totoo, ang kaupayan sa gobyerno, adinagad, wala na masugad. Sanglit, anaw ka sa iyo, nakunta, ang sino po nang mabati sini, labi na, sa itong mga adto pa sa bukid. Please, ayaw nakit, pag sinustiner, ngan, buhi itanayit nga itong mga armas, kaya dirit mao sa itong mga kapagligtas. Igdudusok na kita talaga sin kamatayon sa itong sanglit, na nagpakiusap sa iyo, o kaya hangyo, nakunta, magbaba na kita para pa makasama ta, makaupod na mga pamilya. Tanan nga ato, magiging sinusad na kaupayan, ihatag sa ato sa gobyerno. Kaya ako, buhay at natistigo siya di. Gamo na ka, nagtatagamtamang nga bulig sa gobyerno. Mayaw na sa ILCIP, sa kanang province, mayaw na sa DTI, mayaw na sa SLP, sa DSWD, katas ang kanan siya eclipse na sa kanan eclipse pa. So siton, damo pa nga mga bulig ang ihatag sa iyo, mga livelihood, para la, san iyo, pagtigang san ato, pagpakabuhi, kung halimbawa mag-surrender ka man, kay maaramak nga, dapong kita, darasan ato, pag pinakiaway, sinwarap malay nga ratuan. Sanglit, iton, 100%, garantisado sa iyo, nga diri kam, ayaw kam kahadog, kay dati, kung nanon injection san mga MP nga papatayong kam, tuturturong kam, huwag kami itong mag-surrender. Diri, lugod, bubuligan kam para kam mabuhi, magpakabuhi utro para san ato, pagtigang san iyo pangabuhi. Iton, salamat.
2: Pero antes ak manawagan, karay ko lo i-explicar an, ako yan na huna-huna, kasing-kasing adiak na nag-surrender. A number one ko nga may sisiring sa gobyerno. Una, ang programa sa gobyerno nga totoo na. Ano, totoo na?
3: Totoo na.
2: Nagpapatikang na. Ano, patikang na?
3: Yan, totoo na talaga.
2: Ikaduha, nagpapasalamat at nga ako nakauli di kan sa bukid nga nagkatiringyob kami sa pamilya.
3: Kauli ka buhay.
2: Aday kami nagkakarampang sa bugos ng pamilya. Nagpapasalamat at nga natagan aksin amnistiya. Nga diin waray ak interrogara, waray ak kastiguha sa nagpasurinder kay masakit magkantulugod igimpatambal ak.
3: Ano nga, may edad ka na nung bumaba. Nagkasakitan sir, nagkasakitan kaya pinagamot niya ng mga sundalo.
2: Sanglit, nagpasalamat ak nga tikang kanda mayor mo nagkinuan sa ak matihano nga magsurinder. Pagdatang sa 78 IB, dida. Ak nagsurinder. Nga diin, dida ak gindarang adto sa balay darangpan, ginidukar kami inong kabulan. Kung ano man dito naging isyo, gin amo ginadman. Salit, nakadugang san ako kay baruan pagtapod sa gobyerno. Lugaring la, patikang pala anigin saan sa gobyerno nga na ibabaton. Ano? Ang patikang nga bulig, tunano kami, konta, may babauli sa komunidad ng ang pakabuhi sa mga surrender. Tapos anako pa, tunano kami sa siguridad. Kaya kung may la pusil, pusil anak toyo. Kaya ragnak.
3: Dato na gulay.
2: Tapos, anak yung papanawagan san adto pa man niya nagpapabilin. Dati ko nga kakilala. Dati ko nga kaupod. Mga paryente ko. Diri na mag-alang paglugsan pag-surrender. kay maupay ang programa sa gobyerno. Nangunguna buligan ang mga surrenderes. Priority, bisa niya sa ospital kay nagkasakit man ak. Chachik apala pagkakanto ko. Dere na pila ang surrenderes. Tapos, kunanon mga isyo sa probinsya, ginimitar kami sa Kapitolyo, ginurusa kami dito. Libre pasahe, libre kaon, and 78, transportasyon, mao ito. Nganya na, nakikita ko sa pulis ng army nga may pagbabago na. Di na nananarhag, sinura-ura, di na nangangastigo. Iton. An akala, an anto pa kung balikan ko sa buke, di na mag-alang. Kay, an revolusyon, 40 katuig haros, ma sobra na 50 katuig, wari pagbabago ang katilingban Pilipino. Nag-aaraway lugod, nagdadanak ang dugo, puros Pilipino. Waray kwinta. Gindaraan idyo, mga teorya, ideolohiya, tikang sin mga langyaw. Nera Marx, Lenin, Stalin. Mao. Nga diin, diri applicable sa Pilipinas. Diri revolusyon ang pagbabagos ang katilingban. Pag-urusas ang katawahan, pag-bublik, tunano, susulba rin ang problema. Kaya ang gerra, krisis ang katapusan. Waray gerra nga, mag-uuswagan mo mga buwi. Labi na ang civil war. Ang civil war, puros Pilipino. Mapatay ang MP, mapatay ang sundalo, nanayang kasing-kasing. Salit, daka nagpagpasalamat. Nang untan adto sa bukid, malamraga na ang tagsa-tagsa. Kayo waray man la, sukli, kwinta, nga mga aabil sa pamilya. Sanglit, ako sa ultimo, nagpapasalamat ak sa gobyerno, nga gintagan ak sin, diri pa man total amnesty. Kayo waray pa man, perman presidente sa amnestya. Pero nalaom kami, ang bulig sa gobyerno, mga livelihood, seguridad, namo sa bukid, nanan sa gobyerno, kay kung anamo, amnestya pipirmahan, murayaw na kami. Yan ikaduha, ginkasuhan ng pito nga kaso, nagminato na sa korte. Sa mga kaso, panmatay. De, nagpapasalamat ak sa gobyerno, aking buligin ta ak. Talwas ak. Daka na lang salamat nga maupay na lang oras sa nga tanan niya na mamati nga kamo mga sir.
4: Salamat ng marami.
5: Sir, I am second lieutenant, first lieutenant Angelica Plarisan, the civil military officer of 96th Infantry Battalion. Ngayon sir, makikita natin is the actual footage.
6: Sa mga kaupod ko po na nabilinda sa bukid, magbaba na po kami. Dati po, katulad niyo po ako na nahadlock, magbaba. Tapos katulad niyo po ako na hadlock sa army, hadlock sa sundalo. Pero ang masasabi ko po, dili niyo ma tistingan kung dili inyong himuon. Dili inyong ma... Dili ba inyong matry kung dili ka mo mag-uli pag-mag kadi sa sundalo. Kaya ang sundalo, di man, dili naman para saan una kay saan una nga ni adlo kita kay ginapatay ang MPA. Dili na. Nagpamatay ang sundalo. Kay kung pinagpamatay ang sundalo, kinpatay na tanay kami. Buhay pa man. kami sugad. Kaya di lang sudaloy rog sana. Kaya ang masasabi ko sa iyo, tama na ang pinaglalaban natin. 57 years na yata ang partido. Kaya dugay na kung sa mga ano, burang na. Wara man inaabot. Wara man kita nakita. Dugay ako na nag-servisyo. Di ba? Kilala man niyo ako. Pero ang masasabi ko sa iyo, tama na pakiglaban sa bukid. Kita ta naman. Kung ano ninaabot sa mga karaupod ta na iba. Napapatay lamang. Ili nagiging kaupod ang pamilya. Kaya sa iyo na nabiling pada sa bukid, magbaba na kami. Kag magkade. Kay baton man kita sa gobyerno. Natagaan pa kita ang pangabuhayan. Para sa kumanyan, pasalamat po ako kang may trabaho man po ako. Nabubuhay ko man na akong mga anak. Pasalamat po ako sa sundalo na dili man po ako ninda ginalabutan na pag ginapasakitan. Sa isip talang ang nagasabi na pag nasurrender kita, pasakitan kita. Pero sa matuod, dili man kami ginpasakitan.
0: Alas 3:25 na mga ka-K5. Amadton pirah ng mga statement. Tikang dito mga api. Anay ka-api ito na New People's Army. Oo, nag-surrender na hera. Pira katuig. Anay, ito na hera pagin miyembro. May nausa din na. Naging miyembro hera from 1984 mga ka-K5. Oh, may kalit ito na tikang 1984 nga diha 2002, I think. So, dito mga ka-K5. So, oh no, 2022. Damo pa ini nga mga video kaya K5, Ray, ano, ang mga katapusan nga video nga akong ginsend, amot i-play. May na ko din nga ginsend nga inin tutulo. Or, and last, pwede na ito na ito i-play. By the way, hindi nga ito na taramdan. Nato na fair sa Armada K5. Game pa na nga tiniha iyo. Pinagi ito na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Tagi mo ini. Hanay Clinica D3 Bio. The Superfood Supplement. Ngan Mighty C, the Alkaline, the Vitamin C. Nagahatagin extra nga protection na ito lawas. Nagpapakusog ito na ito resistensya. Ngan Immune System. Lakip na gihapon mga ka-K5 ang Klinika DTX500, makusog nga panguntra itong high blood pressure. So boy no, mga ka-K5, by the free check-up schedule din ito na Mayo 18 na 26, yan ang tuig, alas 8 ito na aga, kutub alas 4.30 ito na kulup, utro na ton, free check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pagbubuhaton din na itong Mayo 18 nga na Mayo 26. Yan ang atuig. Alas 8 ito na aga, kutub alas 4.30 ito na kulub. Natuwala niyo, bisitahan niyo kay free check-up. Libre ni walay bayad. Adi ni may Anggihas Sandiwo Hospital. Avenida Veteranos, dinasyon na itong Tacloban. Tubangan ini itong Boss Coffee. Stand by mga ka-K5. Mabreak anay kita kadali. Mabalik ka niyo taramdan versa Armada K5. Kataliwalay piranga pahinumdum.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Seth Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
10: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. May aroma ka aya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
14: DTX Beauty Soul.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men.
18: Eye Care Drops. Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
19: Eye Care Drops.
18: Problema sa mata. Simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa. Malakas. Instant na pampalinaw ng paningin.
19: Eye Care Drops.
20: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
21: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
22: Gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, gabasa na naman?
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
22: Nagabaho ang kilikili.
24: Mag-Clinical Dairy Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinical Dairy Fresh.
23: Nagabasa na naman bala ka.
22: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinical Dairy Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
0: Alas 3.31 na mga ka-K5. Balik ito, ito na ito na taramdan. Pero sa Armada K5, gagin papadangat inihayong klinika D3 Bio, the superfood supplement ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagatagin extra nga protection nato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system. Ng klinika DTX 500, makusog nga panguntra ito na high blood pressure. So bueno, mga kakipay, ipapadayon nato ito nato mga video ng... I-play-play natin Kasumpay ini itong mga panhitabo. Itong recruitment nga may da ko ba nasid nga da nga nananawagan nga kag-anak. Oo, kay may da kag-anak in talon nananawagan nga inin ibalik. Kunin naman nakakadara. May da to di da inin na panawagan nga ininawawara in talon itong iya anak. Tapos ang problema kay diha maarap kung hindi ito nakakadarayan na ng mga panahon. Normal ito nga ito nagkaganak in kuan in mananilingkamot matadaan itong iya anak kay siyempre anak ini niya labi na kay nanay inin. Normal ito nga man mimiling ano nga dito ni iya anak pero wari kuno iya makakatara kan usap pa dati iya nga kaapi hiton anay kuan gihapon anay kaapi usang nga progresibo nga group nga iya na sumupulot ani anak pero binantayan na niya. Sige daw, interview ini ano, ganiton. May dako ginsedhan niya na, ambit kun may naduduhan niya na nga last gihapon. May nagkag-anak dira, an babae, kinan, ano, inin, sige daw, tikahan last, may da, anya na la, latest la, ano, inin, sige daw, unaha daw, iti itong, ikaduha, or, tikahan ka katapusan, yan itong katapusan liwat. O, sige daw, unahon naton. Panawagan iniintalon itong kag-anak nga nawawara niya anak. So, kamo mga K-5, kung baga paranglitan, may daniyo liwat mga anak nga hayo pagkita, gin kukwam ba, gin kakahir, nga inin sumulodhin mga kilalang progresibo nga grupo nga inin napapabayan at pag-eskwela, di na nakakaulya iyo, tikang naingangad to na mas more on nga dito ng organization, ito na baga focus. Nga iba na itong ginawian, barbantay ito niyo. Pero man na siring anong inin nangingin labot. But for your own ining klase ito na panawagan. Labi na itong mga kaganak. Kaya sometimes, itong kaganak manggod, naugup nga itong anak. Kaya magbinuwa itong anak, danay nalilipat it kaganak. Labi na kundi rin in trained good. Sige lang itong ugup, di nanging inano anay, kung ano itong mga hinungdan. Ano? So, damo inin, baruban tayo lang niyo yung mga anak. Sige daw, play daw ka kay Five Ray.
1: Ako po si Mrs. Relisa Santos Lusana. Kami po o kami mag-asawa po ay galing pa po ng Maynila from Pasay. Kami po ay naan dito dahil hinahanap po namin ang aming anak na si Alicia Jasper Lucena. Siya po ay na-recruit ng Anak Bayan at kumilos po sa Anak Bayan Taguig at Kabataan Party List. Ngayon po, since last year, hindi ko na po nakikita yung anak ko bilang aktivista na kumikilos sa Kamaynilaan. Sabi nga po nila, pagkawala po sa Maynila at hindi talaga makita, malamang po ay nasa bundok na. At meron po siya sa isa sa kanyang mga kasama na nagsabi na dito nga daw po sila sumampa sa Mindoro. Kaya po nagbabakasakali po ako na dito manawagan at dito lumapit nang sa ganun po makarinig, may makarinig o marinig po ng komunidad o ng mga tao dun sa bundok na nananawagan kami at lalo na po ako talagang kumikilos para mahanap ang anak ko at nagmamakaawa na ibaba niyo yung anak ko at huwag niyong idamay sa panlilinlang ninyo sa mga komunidad at huwag niyong hayaan na may mangyaring masama sa anak ko dahil hindi po ako papayag.
2: Ma'am Isay, ano po ang tawag ninyo doon sa inyong anak na nawawala?
1: Ang kanya pong ano ay nickname sa bahay namin ay AJ.
2: Si AJ. So si AJ po ay ilang taon na sa ngayon?
1: Si AJ po ay 24 years old na po. For so many years, sinayaan ko po siyang maging aktivista. Nang sa ganun ni makita niya yung totoong realidad ng kanyang organisasyon na Anak Bayan at ng Kabataan Party List. At akala ko po na itong mga organization na to at party list, eh meron po silang ano, moral ascendancy na yung may mga sakit o may mga hindi magandang kondisyon na kabataan na nire-recruit nila ay hindi nila hahayaang sumampa sa bundok, lalo na kung makakasama ito sa katawan, sa pag-iisip, at sa kanilang emosyon. Hindi ko po lubos maiisip na kahit po pala may mga sakit, ipinapasampa nila sa bundok. Tulad po ng nangyari kay Jerlyn Doidora, meron po siyang heart condition. Okay. Namatay po siya sa Abra de Ilog. Isipin nyo, yung bata na punong-puno ng pangarap, ginawa nyong NPA o in-expose nyo lang dito sa mga NPA. At ano nangyari? Nung namatay yung bata, iniwan nyo.
2: So ngayon po, Mami Isay, para maging ano natin, ano, ito pong si AJ ay nag-aaral noong pumasok dito sa grupong ito.
1: Yes po. Si AJ po ay na-recruit nung siya ay 16 years old.
2: 16 years old pa lang.
1: Sa FAU Moraita. Mm-hmm. Siya po ay grade 11 Humestrand. At bago po siya pumasok, buong-buo yung pangarap niya na maging isang psychologist. Mm-hmm. At ang alam ko, wala naman pong recruitment ng NPA o CPP-NPA sa mga universities, lalo na po private. Yeah. Hindi ko po lubos maisip na dun mismo sa loob ng eskwelahan o ng universidad, marirecruit ang anak ko. At mula po noon, after ilang months, nag-full-time na po siya, iniwan niya kami, tinalikuran niya yung kanyang sariling pamilya, tinalikuran niya rin po yung kanyang sarili.
2: Sa pananaw po ninyo or sa pagkakaalam po ninyo, ano kaya ang naging rason ni AJ, no, na siguro nababahagi sa kanyang mga nakausap ninyong kaibigan, kakilala, ng pagsama niya ng tuluyan dito sa mga nababanggit po ninyo?
1: Naniniwala po ako na walang anumang rason kundi ang kanilang indoctrination and radicalization o yung tinatawag nilang terror grooming. Kumbaga, ginroom nila yung anak ko para maging isang tulad nila. Ginroom nila yung anak ko para kamuhian ng sarili niyang pamilya, para mailayo nila sa amin. Ginroom nila yung anak ko para talikuran yung sarili niya, talikuran yung sarili niyang pangarap, talikuran yung pag-aaral niya. Kumbaga, kahit anong galit ng anak ko, kung walang ibang lalason ng utak niya, magtatapos siya ng pag-aaral, uuwi siya ng bahay. Tatlo yung anak ko eh, nagkakatampuhan kami nung iba ko pang anak. Pero dahil hindi sila na-radicalize at hindi sila na-indoktrinahan nitong mga komunistang grupo, itong mga CPP-NPA tulad ng Kabataan Party List ng Anak Bayan, yung anak ko kahit nagtatampo siya sa akin o nagagalit siya, umuwi siya ng bahay, magtatapos na po ng pag-aaral ngayon. Yun po, kumbaga, kung wala pong ganitong panlilin lang o deceptive recruitment, wala pong mga kabataan ang mag-NPA.
2: Ngayon po, sa pagkakaalam po ninyo, Ma'am Isay, ano po ang nabanggit ninyo kanina na si Ms. Doidora, no, ay isa sa mga naging biktima po nito. Nagkaroon ba ng pagkakataon na nagkita o magkasama sila, magkakilala ba sila nung sila ay nag-aaral?
1: Hindi po, sir. Kasi si AJ po ay year 2018 nag-senior high school. And I think si Doidora baka bago na lang po yan eh. Opo.
2: Kasi siya ay fresh
1: graduating na po siya ng college. Siguro nagtagpo sila pero I think magkaiba sila ng ano, ng location.
2: Okay. So ngayon po ay sa palagay ninyo si AJ ay nandito sa Occidental Mindoro.
1: Hindi lang po sa palagay, sir. Alam ko po na nandito siya. O alam ko po ini-expose siya dito sa kabundukan kasi yun po yung nararamdaman ko at saka ito po yung pinakamalapit na bundok na pwede nilang pagkilusan at higit sa lahat. Magkakaroon po ng anniversary tulad po ng ginawa nila sa mga kabataan nung anniversary nila nung December. Yung mga estudyante, pinasampa nila para i-expose sa mga NPA para magkaroon sila ng bilang. For sure, ganun din po yung preparation na ginagawa nila. Kaya marami po silang mga kabataan na na-agitate o ginalit sa kamay nilaan para mapasampa nila ngayon dito sa Mindoro.
2: Siyempre, bilang ina, no, na matagal ng, kumbaga, ay naibahagi no, yung pagkakataon sa iba pa ng oras na, siyempre, yung anak ninyo, sabi mo nga po, ay napahintulutan na magkaroon ng pagkakataong makilala niya yung realidad. Sa ngayon po, ano po ang panawagan po ninyo unang-una sa atin pong mga kababayan no dito sa Occidental Mindoro no na ngayon ay isa sa mga nakararanas no mga nakaraang ano mga nakaraang sitwasyon no nung lalo na sa ilang mga lugar po dito sa MAPSA area dito sa Occidental Mindoro. Ano ang panawagan po ninyo sa kanila kung sakali mang na-encounter or nakilala or nakasama nila sa EJ?
1: Ang panawagan ko lang po, tulungan niyo po ako. Tulad niyo, pamilya kayo, meron kayong anak, meron kayong nakikita niyo yung mga anak niyo at alam ko na wala kayong anak na nag-NPA kasi taga dito kayo, kasi kilala niyo sila at alam niyo yung kinikilusan nila, ginagawa nila. Kami po dun sa Maynila, hindi po namin alam. Kung kaya po, nagugulat na lang kami na yung sinasabi nilang outreach, eh, papuntang NPA na pala kung nasaan ang mga NPA. Nalin lang po yung mga anak namin, tulad ng ginawa rin ng mga anak namin sa amin, nalin lang kami na ang pakisabi nila ay outreach, yung pala eh, papunta na sa NPA. Gusto ko pong malaman nyo na marami pong bata ang nawawala at marami pong magulang ang naghahanap sa kanilang mga anak dahil hindi na po umuwi at dinala dito. Sana po maintindihan niyo po yung nararamdaman namin bilang magulang na nakikiusap na. Tulungan niyo po kami na mahanap yung mga bata. Hindi po matatapos yung laban ng ito pagka meron pong mga taong nag-welcome sa kanila, merong komunidad na sumusuporta sa kanila. Hindi ko alam po kung kailangan po bang dapat kayong matakot kasi kung sa simula pa lang wala tayong kinatatakutan at sa simula pa lang hindi natin sila tinatanggap, hindi sila lalaki ng ganito eh. Mahal po namin yung aming mga anak at isang mukha lang po ako ngayon ng mga magulang. Pero sisiguraduhin ko po na hindi lang naman po ako yung mga nanay na nagdudurusa at naghahanap po ng hustisya at umaasa na makakabalik yung anak nila. Tulungan nyo kami nang sa ganon makuha po namin ng buhay yung mga anak namin at suportahan po natin ang ating gobyerno at higit sa lahat, wag po natin silang tanggapin na sa inyong komunidad. Yun lang, sir.
2: Ayan. So, ngayon po, ano naman ang masasabi ninyo, panawagan ninyo sa atin pong mga kasundaluhan na ngayon ay isa sa mga talaga namang nagbibigay ng kanilang oras, panahon para doon sa mga programa ng gobyerno na ibinabahagi to make this situation better para po sa ating mga kababayan.
1: Yung totoo lang po, gusto ko pong makiusap sa mga sundalo na natatakot ako eh. Actually, kaya ako nandito kasi natatakot ako na ang baril kasi walang kinikilala. Yung grupo na yan, yung mga, siguro yung anak ko kasama doon, kung kaninong anak man yun, pag nandun sila sa bundok, wala namang lalabas na mukha. Walang kinikilala yung armas. Lalo na kung nasa lugar sila ng NPA. Gusto ko man sabihin na, hindi masamang tao yung anak ko. Pero yung sinalihan niya, masasama. At terorista, inikilala silang terorista. Gusto ko lang makuha ng buhay yung anak ko. Lahat ng tulong na pwede kong makuha, civilian, sundalo, police, o kahit kanino man, local government, gusto ko lang pong tumingi ng tulong para may balik yung anak ko ng buhay at masigurado na ligtas siya. Hindi po siya ligtas dito sa bundok. hinayaan ko siyang maging aktivista kasi akala ko hindi siya pasasampahin sa bundok. Akala ko magkakaroon siya ng realization. Napakatagal na po. 2018 pa, 2019 nung nag-full-time siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin po siya umuwi. So, hindi ko po alam kung ano ang ginagawa nila sa anak ko. May sakit po yung anak ko.
2: Anong sakit ni AJ?
1: Meron po siyang psychological condition. Umiinom siya ng gamot. At kailangan niyang mapagamot. Hindi po yun kayang tugunan ng organisasyon o ng party list na sinamahan niya. Higit sa lahat, gusto kong magsampa ng kaso sa mga taong kumuha sa anak ko.
2: Anong specific na mga grupo na nababanggit?
1: Anak bayan po. Anak bayan Tagig and yung kabataan party list. Kasi until now, kahit alam nilang may sakit yung bata, ginagamit pa rin nila.
2: So ngayon po, sa inyo pong pagkakataon, ano naman ang gusto ninyong sabihin sa mga nababanggit ninyong nag-recruit sa inyong anak? Nasa inyo pong pagkakataon, Lisay?
1: Sa kabataan party list at anak bayan o sa buong makabayan, hindi po laruan yung kinuha nyo na kung gusto nyo lang kuhanin, kukuhanin nyo sa isang pamilya at higit sa lahat, hindi po kami yung pamilya na ay naakala nyo na kinuhanan nyo ng anak, ganun-ganun lang. Hindi po ako yung taong tulad ng iniisip nyo na isusuko ko yung buhay ng anak ko sa inyo. Masasama kayong organisasyon. Terorista kayong organisasyon. Kahit ikulong nyo ako, wala akong pakialam. Ilabas nyo lang yung anak ko. Hindi ako makatulog. Lagi kong iniisip si AJ. Hindi ko man alam kung binabanggit niya yung pangalan ko, pero alam ko sa puso ko, kailangan ako ng anak ko. Ilabas nyo si AJ. Pauwiin nyo yung anak ko. Hindi rin naman ako titigil sa ginagawa niyong pananamantala sa anak ko.
3: Handa ka na baguhin yung buhay mo na akala mo tapos na lahat ng para sa'yo. Pero may makikita kang liwanag sa kadiliman na yun. Kasi makikita mo yung mga taong nagsusuporta pa rin sa'yo kahit na ganito yung naging desisyon sa buhay. Tapos may mga taong genuine na tutulong sa'yo para support ka na kayanin mo yung mga ganitong consequences ng mga life decisions.
4: Mabigat sa'yo. Kasi the way I look at you now, talagang nagpapatulo ka ng luma.
3: Siyempre, mabigat po sa akin kasi sabi ko, tinatanong ko sa sarili ko lagi na bakit sa purang edad ko na to, bakit ako napunta sa ganitong kalagayan? Bakit kinailangan kong isuko yung pag-aaral ko, yung buhay ko? Bakit kailangan sirain yung relasyon ko sa pamilya ko? Para maging ganito.
4: Nagsisisi ka ba na napunta ka sa NPA?
3: Opo, nagsisisi ako kasi dapat mas naging critical ako, mas wise ako. Kasi kung babalikan ko yung mga naging emotions ko noon, kung bakit ako natulak, yung agitation kasi ano yan eh, humuhupa din yan. Hindi naman araw, lagi-lagi agitated.
4: Yes.
3: Kailangan lagi mong gagalitin yung sarili mo para matulak ka sa mga bagay na akala mo kailangan mo gawin.
0: Okay mga ka-K5, amad to kanina nanawagan itong usang kag-anak, hi Relisa Santos Lucena. Para itong i-anak nga hi Alicia Lucena nga maraming kamo, no? Nakabatiman kamo kung hino ito na nag-recruit haiya. Anak bayan, ada aton perang mga grupo, no? Gan, hiya, nagtutuo, gaposible, kaya warin na hiya kikita ko, no? warag na nakikita dito ha Manila kay usang aktivista in kuan permanente ni na kadiha kuan ha kakarsadahan mga white area kumbaga ito na common nga tawag ito na pipirang mga grupo adiha white areas mingan nga red area adto ni nahabukid na mga kakaypay. So nanawagan niya. Imagine ano, gimpabayan lang niya anay niya mga niya anak kay para maka-experience siya itong ano good. O so, ito gin inibang takay na agitate. Yan na nawara nag nagtutuot kag anak nga nagpabukid. Kada luwat tonton anya na latest ano on kaapihan Gabriela anay. And then nagpabukid. Di kita maram kaya nung masiring red tagging lagi hapon nga. Samtang ito nagpapamatuod, nagpapahayag ito mismo, ano, mga kaapih. Anay kaapih ito New People's Army, gini-istorya, tikang hiradiin, may na mga kaganak nga suga dito, inin nawawarang mga anak, kay gin-recruitin mga organization. So, ini in tinatawag klarado na ganunog. But hypocrisy still ada lagi hapon. Lagi papabilin. Bueno, warin magkita oras. Hangaran hito na ito na iging kaurusan ni Engineering Department ka K5 Ray Barona. Iniluat ano sa pa? Dugong ngayon. Ito na mo na di engineer ka K5 Engineer Ruber Daniel Garciano. Karasat ngaran Sardinas La Permisura. Balit. Pamateron nala. Ha? Bueno, mga kakipay, batay niyo at sunod niya taramdan. Life and style. Ako'y kakipay, Roger Tilana. Para kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kalyawan na syudad ng Tacloban ng bugos ng sinirangang Visayas. K5 News FM.
5: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
6: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na! Mag DTX products na!
11: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog beside LBC.
12: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Kalbayog at sa sa 3 Zian Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
13: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C. Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
14: May tungod kay Health is Wealth ng Prevention is Better than Cure, ginpapahibaro ka mo Han Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Igam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8.

0: DTX 500. Ang DTX 500 ay doon kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at law-adlaw.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Faiz Bitoon, daghanjud ang natingala na ngano kuno nga batan ang gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa bugos nga Pilipinas, impunto alas 4.
8: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Riippa. Alright mga ka-K5, maupay nga kulupay iyo nga tanan. Welcome ka mo, hiton na iyo paborito nga programa kada kulup, hiton Domingo nga adlaw, K5 Life and Style. And of course, ito niyo makakaupo din nga kulup, hika K5 Carlo Arisgado. Panibago nga Domingo mga ka-K5, ngan panibago na liwat nga pag-arama, pag-abot nga diton lifestyle, kundi ina, damo kita itong himang rawon yan nga kulup mga ka-K5.

8.5. But of course, kamusta anay kamo didahiton mga naglabay nga adlaw. Kamusta kamo didahiton Lunes nga titon Sabado. Oo, yan na ito na siyahan ano. Oo, siyahan nga simana hito na bulanhan Mayo. Kamusta ito niyo first week, first quarter, yan na nga Mayo maka K5. Naging productive ba? Naging progressive ba? Iton aton mga trabaho, para iton aton mga kalugaringon. Kamusta iton aton lifestyle? Ayan, naa-apply ba naton iton aton mga gilya? Papanhimang rawan nga dihiton aton programa K5 Life and Style. Kahit kung diri ako nagsasayo mga K5, damo iton na oo, damo iton nagpadagatin minsahi ano nga dihiton aton social media nga pinaagi hini nga programa bagan na oo, bagan nagkamay adag gihapon hirahin awareness ano or awareness pag-abot nga dihiton ira lifestyle. Kay magkalain-lain nga mga guest iton aton nakaupod, magkalain-lain gihapon nga lifestyle iton or mga lifestyle tips iton iragin hatag haaton an organ share. Pero yana nga Domingo kay very special ini nga adlaw para hiton aton mga nanay. Oo. Happy Mother's Day para iton aton mga nanay mga ka K5. Ilabi na iton mga nan mamati yana ano hiton aton mga radyo 103.1. Nganito nagkikita naman ha live. Oo, official live kita hiton aton Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ayan mga ka-K5, Happy Mother's Day para ano iton aton mga parents. Iton aton mga mother na naging source iton hope. Nga of course gihapon naghatag hin lamrag iton aton kinabuhi. Kumbaga pa in Filipino, hira iton ilaw ng tahanan. So, kay matungod niya na nga Domingo mga ka-K5, Mother's Day, magkalain-lain nga istorya iton aton na babatian. Dida iton mga naglabay nga Domingo, ano? Dida iton, I mean, dida iton Biyernes nga adlaw, nagkamayada kitahin, kumbaga mga ka-K5, nagbibiling kitahiton mga nanay. No, nga di iton na Tacloban, iton syudad ng Tacloban nga pwede mag-share kung ano iton ira kaagi. Nga ano gihapon iton sitwasyon, kung igbutang naton iton aton kalugar ringon han aton mga parent. Diba? Kay danay la inihira natatagan hin boses maka K5. Ano ba itong mga hinaing? Ngan sugad gihapon itong hangyo itong usang mother. No? Besides nga hira itong same ano itong level han aton mga father nga nanginginabuhi gihapon hira. So yan, so iton adi naman good kita mga ka-K5 iton kumbaga pa era ano iton aton kalibutan nga pantay na iton pagkitahan babayi nga sugad gihapon iton lalaki. Kaya kung diri ako nagsasayop dating nga panahon iton mga kababayinan ingi aadala inipermi iton balaya o housewife kumbaga. So amo na iton ira responsibilidad pag alaga iton ira asawa nga iton mga trabahoon iton balay. Pero iton pag-skwela nga sugad gihapon itong trabaho, bawal inihira mga ka-K5. Actually, it discussed inihito na mga senior high school nga sugad gihapon pag-abot nga dito ng college. No, hapag kaya na maupay na lakay nataga na hin equal opportunities pag-abot nga dito ng aton mga mother nga sugad gihapon itong father. O itong mga kababayinan nga itong kalalakihan mga ka-K5 tanan nga mga trabaho pantay. So, waragin pipili, lalaki man ini ubabayi, kun na kaya ni mo mayada ka ability, ano mga ka-K5, waray problema. So, nga di hito na aton social media, damo na itong mga nag-post mga ka-K5, kaupod nira itong ira mother, no? Nagsiselebrate na. Damo na itong mga posted, aside itong mga stories, aside itong mga greetings. Damo gihapon mga ka-K5 ito nagsiselebrate. O puno, yan na itong mga kaunan nga ditong syudad ng Tacloban. Ngan kanina itong aton pagsudoy, damo itong mga bulaklak mga ka-K5. Pero itong pinakabarato itong bulaklak yan nga abilabling nga ditong Tacloban. No? Itong fresh flower,
100 pesos mga ka-K5 pero usala inihiya kabuok nga bukad. Mamahal gihapon ngay ano iton aton mga bukad pag may ada mga special day celebration. So naabutin 2,500 depende iton ayos, depende iton kadako. Ngan depende gihapon iton klase iton bukad. Pero kumbaga pa mga ka-K5 tandan ini in uri gamit kay you know mga kuan man lagi hapon ini nalalaya pero iton aton effort nga niton aton pagmahal pag-abot nga diton aton mga kag-anak in amo ini iton pinakaimportante mga ka K5 sincerity ano above iton mga materialistic ngan sugad gihapon iton mga temporary things lang adi iton kalibutan pero iton aton paghigugma endless love kumbaga. Para ito na aton mga mother, aadi ano permi iton iyo mga anak para among iton maglulook forward in the future. No? Kay syempre, sugan man talaga nga di iton nasod Pilipinas, ano, amo manggod iton aton kultura, kumbaga mga ka-K5. Diri man inihiya obligasyon. Pero sugad kasi ka mahumok iton kasing-kasing iton usang Pilipino. No, diri man ini ginsisiring nga responsibility naton mga ka-K5 nga pag iton aton mga nanay o iton aton mga parents is maging older na is kita iton magti-take care. Diba? Diri man ini responsibility mga ka-K5 pero ini in with paghatag hindi mga ka-K5 iton love. So amo na iton mahihimo iton gugma mga ka-K5 nga di iton aton mga parents. Yes, happy Mother's Day kan ka-K5 Gina Arisgado Mercado. Adto inihiya mga ka-K5 Hatar Lak. Kamusta na la ako nga da ano ating happy Mother's Day gihapon na imo. Ka-K5 Belinda Valdez Colwardo. Watching naman from Santa Catalina Negros Oriental. Ayan, sumalang, mga iba-ibang reyon iton mga nagkikita yan na iton aton live, ano mga ka-K5. Sige, stay tuned in la kamo. Kay niyan, may ada ako ipapabati ha iyo iton aton Mother's Day Special. Wari pa inihiyan na air mga ka-K5, pero aadi na nga di iton aton official Facebook page. Posted na gihapon ano, so pwede niyo kikitaon. Pero don't you worry mga ka-K5 kay aton iniigpapalabas nga dito ang aton programa. Right ka K5 John Cedric Badoria Lagnason watching from Leyte maupay nga kulop. Yung happy Mother's Day hiton imo mama or hiton imo nanay. Right mga K5 oras naton alas 4:11 nga hiton aton oras induro tayo ang DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na detox ka pa. Klinika DTX 500, inin makusog nga panguntra itong high blood pressure ng diabetes. Nagsugad gihapon ito ng Mighty Seed Alkaline Vitamin C. Nanayaw gihapon niyo kangalimti mga ka-K5. Ito ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Before kita makadto hiton aton paghimang rawan yan nga kulub mga ka-K5 ano, focus kita hiton lifestyle hinduha ka klase nga nanay. Yan naman good mga ka-K5 bagan na natatabunan ano nga diri naton natatagan hin pansin. Ano ba iton life cycle? Ano ba iton ginbubuhat iton usang nga nanay kada adlaw? Although damo iton mga circumstances pag-abot nga rin aton mga parents ano mga ka-K5 but still amo iton irapanuyuan nga matagan kita hiton maupay nga kaugmaon, maupay nga future para iton aton mga anak. So that's why bisan pa alanganin iton aton mga parents is ginbubuhat ni ratanana kung ano man iton ira makakaya para iton ira mga anak. Diba? Haluyo, kumbaga pa mga ka-K5, haluyo iton ira, maupay nga pamustura, maupay nga tawa. You know, behind ito mga ka-K5, damo iton mga sacrifices nga ginbuhat. Damo iton, kumbaga pa amo iton nabubuhat mga ka-K5, iton unconditional love. Pag-abot nga rin iton aton parents, yan sugad gihapon iton iya kag-anak.
Oo. So, kamusta anay? Ito na aton mga ka-K5 yanag na namamati aton mga radyo. Ito na aton mga lulungan lula gihapon. Ano nga, paborito yan na itong radyo yan nga panahon. Kay ito na aton mga lulungan lula. You know what mga ka-K5? Bakit mas gimpipili na lang itong radyo ano, kaysa ito na cellphone? Kay you know, kumbaga pa ito na aton mga nakihimang raw. And diri ko nga maaaram mga ka-K5 doon pasikot-sikot itong cellphone. Pero nakakag-adapt man hira ano. Pero diri good inisugad ka dagmit. So it takes time gihapon para iton aton mga grandparents. Ngan sugad gihapon mga ka K5, shout out ano tanan nga mga iton mga barbershop yan nga naka-on na no, naka-tune in iton aton na Radyo K5 News FM Tacloban. Kamusta yan na iton aton pangarutan? Damo ba iton mga nagpapaarot? Damo ba iton mga customer yan na? Nga na, sugad gihapon itong mga sari-sari store nga dito ang syudad ng Tacloban nga nan mamati pirmi itong Radyo ng K5. Nga of course, gihapon nga dito na Facebook nga followers itong K5 News FM Tacloban. Nga sugad gihapon nga dito ang Barangay 88, no? Damo ito na pa-shout out from San Jose kay last Friday. And, I mean, dito han last Thursday, ano mga ka-K5, Huwebes nga adlaw. And ito na akong pagkadto, damo nga yan, ito nakakilala itong K5. Na-pressure ako mga ka-K5. Kaya damo ito nagpa-interview nga sugad gihapon. Nagkikinita nga di itong aton K5. Ayan. So damo nga salamat. Ito niyo pagsuportahan K5 News FM Tacloban. Ayan. Happy Mother's Day kan ka-K5 Belinda Baldisco Luardo. And of course, gahapon kan ka-K5, Nika Oria, watching from Cebu City. Ayan, eh. Kamusta ka na ka-K5, Nika? Usa ka na ba gahapon nga mother? Oo, mother. Ka-K5, Nika May Oria, maupay nga kulupai mo. Ayan. So, shoutout gihapon. Mayroon nga din na pa-shoutout ng mga ka-K5 watching from Tacloban City. New bus terminal. Ano? Adaya na itong mga aton mga kasangkayan. No, nga dahil ito na terminal kundiin. Naghulat ko no hirahin pasahero. I mean, naghulat hirahin sa rakyan while watching ito na K5 live. Ano? Ito na aton programa Life and Style. Para kung maya dahil mabaruan. Ngan, ano man kung ka-K5 Carlo ito na maupay nga regalo pag abot nga dito aton mga mother. Labi na yan nga maabot pala ano kami nga dito na amon mother gusto ko nun namon i-surprise. Ano ba itong maupay nga gift or pa-surprise? Ayan, mga ka-K5, so di rila ako magyayakan ano kung ano ba itong maupay. Pero la itong iyo, itong iyo presensyala or personal ka mga makad to. Dako na ini nga surprise. Dako na ini nga quality time. No, pag-abot nga rin itong aton mga parents. Itong aton mga mother. Kay you know, di na itong Friday, waray hiragin expect ano nga mga gifts, nga mga cake, mga pagkaon mga ka-K5, kundi matatagan la kung nuhirahin oras itong ira mga anak. Labi na yan na ito, mostly yan na ano mga ka-K5, itong aton mga nanay or mga parent nga may adan na mga anak nga nangingiskwila na itong kolehiyo, nananarbaho na, kundi in bagan na preso na iniha ano mga ka-K5 itong oras nga sugal gihapon kung hain manhiraya na. So pag-abot nga rito mga estudyante, itong mostly kasi itong mga estudyante nagbo-boarding house. Labi na kung nauli ka itong summer, dito ka itong Leyte, a portion itong Leyte nga summer, kailangan mo mag-boarding house or mag-stay nga rito itong Tacloban. So that's why once in a month or depende lang mga ka-K5 anong may ada ka oras nga makauli.
So, ayun, ito na aton mga parent, nagbibiling lagi hapon ni Rayton quality time pag-abot nga dito na aton, ha aton, no, ha mga anak. Kay bisan ako, that's one of my experience actually maka K5 na duro ka-importante itong quality time pag-abot nga dito na aton parents. Kaya for example, ha ako in 1 year, mga twice or thrice la ako maka K5 na nakakauling nga dito na amon. No, aside doon, mahal itong pasahe, harayog gihapon. Ngayon, kung mauli ka man maka K5, make sure nga may ada ka ipon. Kay pagbalik ni mo, waray, mazizero ka. Yan, di ba? So, tuod actually ni maka K5, bisan man diri ako harayo ano, pero, you know, nafe-feel ko iton akon mga na-experiensyahan. No, iton base iton mga storya, iton akon mga ate, iton akon mga kabugtuan before. Nga nananarbaho ha Manila, so nakakauli lahirahin ikaduha or dahil nga ni ikausala. No, from Manila nga dihiton Leyte. Kay mahal iton pasahe nga kinahanglan gihapon damo iton imo. I mean na say nga damo iton kwarta, pero make sure lagi hapon nga may ada ka sufisyente o sapat nga kwarta ng mga K5 pang gastos. Okay, mauli ka naman lang nga ni ipapafeel gihapon nga dito na aton mga parents iton quality time. Ha iyo nga duha iton imo parent nga nikaw. Yes, KK5 Bricks, di Jesus Bardahe, Happy Mother's Day, Carlo Arisgado. Apa daw, ginhimo pa akong nanay. Damo nga salamat, KK5 Bricks. So Happy Mother's Day, gihapon itong imo parents. Nga soon to be my tita, balita, ano mga KK5. Sige, so padayon kita kay actually naka-focus kita yan na iton aton mga kag-anak. Tatagan laan ay kamuna kun hin background ano kun ano iton aton mga paghihimang rawan. So damo iton aton kikitaon yan maka K5. Hopefully kamo gihapon makaibaro gihapon ano nga masabtan mahibaro an aton maka K5. Ano ba iton klase? Ano iton parent? Iton era rutina kada adlaw. No, compare or differentiate naton mga K5 iton mama or iton parent nga nagtatrabaho ano usa nga empleyado. It's either government or private mga K5. Kay iba kasi iton ira oras. No, nakatali manggod ini ira iton oras kun ano iton requirement. From 8 or alas 8 iton aga nga do iton alas 5 iton kulop. Bawal malate ano mga K5 or ano talaga iton basic. No, para gihapon iton aton sahod is buo. So kailangan ko kumplituhon ini nga 8 hours per day. So itong mga regular days, so ganiton Lunes to Biyernes, no amo itong rule gihapon nga dito aton mga parents pag-abot nga dito na pag panarbahuan. While some itong parents naman maki K5 no vendor. No itong aton mga parents nga vendor. So usana din hi itong akon mother no nga nagbabaligya gihapon ini maka K5 naglalako. Kundi in inihira nga sektor maka K5 waray assurance kung tagtira ba iton ira kayang kakayuron kada adlaw. Ngayon pagkabuwas ano naliwat iton pwede naton igsusudoy igbabaligya, di ba? So gets niyo maka K5, differentiate iton duhang sakripisyo iton aton mga parents, not just to pero damo ini maka K5 actually, pero gaha-highlight tala ini iton mostly no based iton aton research mostly nga mga trabaho iton mga types iton parents. So i-discuss na gihapon na panginginanong unaton kung ano ba iton quality time, paano nakakaapekto iton trabaho nga diton aton parents nga di iton oras han iram mga anak. Oo, damo maka K5 iton pwede naton paghimang rawan. So ayan, so titikangan tana ini kay bangin la kita kukulangan iton oras niyan. Permi na la kita ging kukulang iton oras kada Domingo nga adlaw. So that's why hinay-hinayon tana ini maka K5.

0: Ayan na. Napa-shoutout anay ka K5 Belinda Baldisco Luardo. Shoutout ha akon mga sister. No, nga aada ko no ha Barangay 94-A Basper. Hiton Tacloban. Ayan na. So speaking, hiton taga Basper ano, kay nagpatron man ini dida hiton Mayo 1. So happy fiesta gihapon ka diton Salvacion. Thank you so much. Ito na padangat iton mga invitation. But unfortunately, mga K5, naka-duty ano kita. So, aadi kita ng mga K5. Sige, labangin na puhon ano mga K5 kung tatagan kita ito na panibago nga tuig. Baa. Oo. Oo, makakagpamatro na kita ng mga K5. Yan. Sige mga K5, mapatalastas laan ay kita ano nga niyan itong aton pagbalik. Hinay-hinayon na ininaton itong magkalain-lain nga lifestyle. No, itong aton mga parents, duha ka klase itong parents, pag-abot nga di itong routine, hankada adlaw, nga sila gihapon itong financial security. And of course, gihapon itong presence, itong pagpapadako, ano, itong pag-giya itong ira mga anak. Ngayon, itong stressors or ano ini mga K5, itong gintiti ka nga na. Itong kapoy, itong stress, no? Itong aton mga parents. Ngayon, sugad gihapon itong growth ngayon social circle. So, dako ini nga, may ada ini dako nga papel pag-abot nga rin aton mga parents mga K5. Kaya you know what? Itong pagiging parent, ano, it's a long-term burden. Kumbaga pa mga K5, kung aton huna-hunaon, bagan pabigat or mabugat kaduro iton na pag-take responsibility, labi na pagpadako iton aton mga anak. Imagine, so like for example, ikaw in usang 30 anyos, tapos mag-aanak ka mga K5, then magkakaurugpod pa, like for example, yan na ano, ito na akong mother is 65 years old, tapos ako is 23. So, di ba 23 katuig iton iya responsibilidad ano, I mean, iton iya pagpadako ha akon. Grabe, long term talaga hiya nga pag-take, no? Take care ngayon sugad gihapon ito na paghatagin oras giya gihapon nga diton iya mga anak. How much more kung damo iton imo or iton ira mga anak. So, maya na talaga ini makukuhaan mga ka-K5 iton stress, iton kakapoy. Pero nagpapabili lang gihapon ano iton aton mga parents na positibo iton kinabuhi. Dinadara gihapon ini nga tanan nga mga kabugaton mga ka-K5. No, not as responsibility. But of course, gihapon from the heart. No, na sugad talaga itong unconditional love mga ka-K5. Sige, mabalik ito natong taramdana. K5 Life and Style. Matapos la ito na pipira nga pahinomdom. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matry? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: E3 Bio, a Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: Ditribayo, ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa malusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DGX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DGX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolve sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Mabalik sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Bye, Puso!

0: Alright mga K5, welcome kami ito na aton taramdan na K5 Life and Style. Nga of course, ako lagi hapon ito niyo nakakaupod, ka K5 Carlo Arisgado. Ayan, by the way mga K5, you know, kakulupan no, is may adaya naging lunsara. Nga dito na syudad ng Tacloban, adila inihito na Primark Center, ano, nga dito kaibaan Tacloban City. You know what, part ito na aton lifestyle, nga dito na aton mga parent. No, speaking naman kita, ito na aton mga parent. May adaya naging tatawag mga K5 nga Taekwondo Summer Clinic. No, ini nga Taekwondo mga K5, may adaya ni panuyuan na pagtutdo. No, pag-discover gan pag-develop gihapon hiton na martial arts no ability hiton aton mga anak no labi na iton mga kabataan niya na ngan you know what ano mga ka K5 it's kung gihapon ano baga na kumbaga din ba damo kamo hini nga batch baga gihapon inihiya hiton klase no kay ma start kamo hiton na uno nga na magkaiba-iba nga level hiton na martial arts. So iton usang nga panuyuan hini mga ka K5 na amaze la ako no kay you know na isip ining usang nga programa pag-abot nga dito ng mga kabataan. So diri pag gihapon na kung klaro kon may bayad ba ini nga siguro may bayad kay a private organization man. Siguro diri ang mahala no mga K5 kay 15 days lang siguro ano half pa no tonga la hiton bulan para yan na nga May tubtub itong June. So, madagmit lang yung mga K5. Panuyuan hini, kay you know what, yan ang manggood nga summer, is itong mostly itong mga kabataan, aadi itong balay. So, once ada ini itong balay, kontrolado itong TV, kontrolado itong cellphone. So, labi na, mostly gin-spoiled naton itong aton mga kabataan, yan ang panahon. No, guti ilang bisyo-bisyo, kunwari ano mga K5, magkarit kaya na acting itong mga kabataan yan. So, hatag dayon itong cellphone. Abrihan dayon itong TV. So, grabe itong screen addiction. Imagine everyday ining pabalik-balikon ining routine itong aton mga kabataan. So, that's why damo yan na itong mga cases. Nga di itong nasud Pilipinas, pag abot itong aton mga teenager, nga na itong mga kabataan pakaduro, nga nagkakaguba na itong irang mga mata. Diba? Nagkakamayada na itong problema. So, that's why ipapatauran ni itong mga eyeglasses. Kay matungod manggod nga focus ini or grabe itong ira oras nga ginhatag itong na TV, itong cellphone or ano pa yun yung mga K5 nga nakakaguba ano nga di itong aton mga mata. So, amo ito yan na mga K5 ining Taekwondo Summer Clinic para maiban-ibanan itong oras itong mga kabataan han screen addiction na itong gadgets. So, kung interested ka mo mga K5, pwede ka mo mapakadula ano ha may Primark Center kaiba ang Tacloban City para mag-enroll itong iyong mga anak. So, dito nala ka mo panginsayod kung nagtagpira itong bayad itong kada batch or kada klase. Pero, very good siguro ini mahal duro ka mahalan ng mga K5. So, itong importante na pahuraharayo mo itong imo anak pag-abot nga rito ng screen addiction itong mag-line-line nga mga gadgets. Yan, kung part o ipapart ini naton mga K5 itong aton lifestyle, no? Pag-abot nga rito ng aton mga anak. Instead nga, or aside itong pagpapabasa or ano pa ini nga mga summer classes, no? Mga tutoring, ayaw gihapon naton kalimting nga kailangan gihapon naton itong physical activity, no? Para maging balance. Diri kala mentally ko ano mga ka K5 stable kundi pati gihapon iton aton na panlawas. Duro ka importante iton aton panlawas nga magpapabilin nga mahimsog. Kay aanhunta man ito kon duro kita ka mabaltok. Duro kita nga damo iton aton aram at early age. Pero iton aton panlawas medyo nabiyaan ini mga ka K5 nga didi nagtitikang iton damo nga problema. So imagine no although nga dako gihaponin diri ko nahiya actually diri nahiya kailangan i-explain kung kay ano nga kailangan itong physical or kailangan nga physically and mentally ano nga mga K5 stable kay imagine kung problema ito ni mo panlawas, diba? So naapektuhan itong aton mentally kung problema gihapon itong aton mentally dako gihapon itong epekto nga dito aton physical. So make it balance maka K5. If you care for your physical appearance, so dapat gihapon tatagan ta gihapon ano pag alaga nga dihiton aton panlawas nga iton aton mental. So, kailangan inihira nga balance maka K5. Didi gihapon kun mayra kamo kilala nga doktor amo inihi Doc Alvin ano sikat inihi maka K5 diri lahiya content creator. Now when we say content creator damo ini don kinahanglan naton ig factual check pero kay inihi Doc Alvin usa man talaga inihi nga registered nga doctor ngan sugad gihapon specialist pag abot nga rito na ano ba iton mga kailangan naton nga paiwasan kailangan naton nga dig-ana nga dito na aton mga kalugaringon if kailangan natin yung active lifestyle. Or kamuman mga ka-K5 kung gusto niyo yung active lifestyle. Oo, search lang niyo si Doc Alvin nga dito na aton mga social media platform. Diri na need kailangan yung factual check. Kay usa talaga hiniya nga doctor nga specialist ano mga ka-K5. So, sumalapa ka na Doc Alvin ano mga ka-K5. Nga dito na aton na talk naman naton na pag himangrawan naman naton itong mga parents. So before kita makadto iton aton pag-differentiate ano itong lifestyle iton aton parent. Pagpakadianay kita iton aton parenting. Kunda ano bang style mga ka-K5 iton aton pagpapadako nga diton aton mga kabataan. So, itong recent nga content ano ni Doc Alvin. Ito na itong mga kabataan, mga ka-K5. Bagan, you know, we have this theory. Pag-abot nga dito ng parenting, nga pagbata pa kailangan maaram na magbasa, maaram na mag-English, makarit na ini magsurat, or ano pa ini mga ka-K5. But you know, sumalakan Doc Alvin, naaapektuhan ito na social skills, communication skills, ito ang usang nga bata. Once nakafocus la ito iran academic. Although yes, maupay nga maging academically kuan ito mga kabataan yan na kay amo manggo dito ang pinaka-importante ano pag abot itong panarbahuan kailangan na baltok or ano pa ini kailangan makag-adapt pa ka kung ano itong mga environment nga pwede naton mahiabtan mga ka-K5. Nga of course gihapon mas maupay kasi kung damo ka itong mga academic or itong background ni mo is mahusay pero sumalapa kan Doc Alvin, you know what mga ka-K5, kailangan ngayon naton igbabalanse, no? Dirila naton igfo-focus itong aton mga anak pagbasa, pagsurat, pagmemorya, pag multiplication, itong mga mathematical problem, no? So, kailangan gihapon natong tataganin oras kung paano hira magkamayadahin maupay nga social skills. Kumbaga pa mga ka-K5, nga itong regular nga pakikigistorya naton, pakikig-communicate naton, itong mga kabataan, duro ini nga importante ngayon as early age. Kay para mahubog na ito na kabataan kung paano maging emotional, no? Maaram na hira kung ano-ano nga klase itong emotion nga pwede nira mahibaruan nga dito magkalain-lain nga tao nga ira nakakasalamuha kada adlaw. So that's why nga yan na ito na itong mga kabataan makarit mag-English, makarit skwilahan, pero poor ano pag-abot nga dito ng emotion. So gutila ni mo nga like for example magkamay-adahin problem nga dito naton mga parents, magkamay-adahin misunderstanding. So dagmit ini nga nadulo mga ka-K5 kay tungod nga sumalapa kan Doc Alvin poor iton iya social skills ngan poor gihapon iton iya emotional, no? So that's why nga diri niya naiintindihan ngan sometimes gihapon nami misunderstanding hiton aton mga kabataan. So again as early, no, hiton edad hiton aton mga kabataan yan na diri la naton igfo-focus pagtuon hiton mga studies, iton academic, diri naton igpe-pressure kundi igbabalansi naton iton iya pakipag-socialize nga dihiton bawat miyembro, kada miyembro hiton pamilya mga ka-K5. That's the very important thing na kailangan natin naton bubuhaton nga dihiton aton mga kabataan. Nana amo gihapon ini maka K5 itong ginsiring itong Department of Education no nga you know there may ada panahon para maging academically inclined itong mga kabataan andi na masulod itong pag-skwela from daycare or free school nga to itong college. Pero dahil gihapon nga panahon, as early as age itong mga kabataan, from 3 to 5 or 6 or 3 to 10 years old mga K-5, it must start no, pagigil na maupay nga social or magkamayadahin maupay nga environment. Ngayon, igapapakwa na gihapon nato itong mga emotional level, magkalain-lain nga emotions para gihapon maging aware itong aton mga kabataan. Ngayon, diri hira magiging sensitive pag-abot ito na panahon. Kaya labi na itong pag-skwela baya is different ano na, magkaiba-ibang mga environment, magkaiba-ibang mga personal iton aton mamimit. Pero kung ikaw in usah iton mayada mga poor nga gintatawag naton nga emotional understanding, feeling ko maka K5 di na masulod ano iton nagiging stress ka, madagmit ka na anong tawag hini. Bagan nadagmit ka na warayan itong confidence itong imo kalugaringon. Kaya amo na kulang ka ito na social, pakikipag-socialize. So ayan, dapat maaram kita kung paano naton kilalanon itong tao. And of course, gihapon, maaram kita kung ano itong pasikot-sikot pag-abot nga di itong public places nga magkalain-lain nga mga personalities itong aton kinabuhi. So nga diliwat kita iton mga parent kay iton aton oras alas 4:42 na nga iton aton oras indurot ha iyohan extend food supplement. Ayan, mga K5. So, ayan. So, paka di na kita, ano, hiton aton mga parents. It's Mother's Day, pero di rin kita maaram kung ano iton mga sacrifices iton aton mga parent. No, iton aton mga estudyante yan na, kalaban perminira iton ira parents kung ginko question, aanhon mo ini nga aragmutan? Oo, aanhon mo ini nga 100 pesos? Aanhon mo ini Carlo ini nga 200 pesos no iton mga allowances kay ano nga diri ka siya iton imo allowance nga 500 pesos sa duha ka adlaw so ginaano mo paggastos iton imo kwarta iton imo allowance ayon mga ka K5 mostly amo la ini iton aton mga nai-encounter pag-abot nga diton aton parents but iton ira mga yes iton ira mga sacrifices kada adlaw mga ka K5 diri harumamay. So let's say na lang nga dihiton aton mga iton ng mga parent naton routine. Like for example, i-compare na lang naton, i-differentiate naton iton mom a mother nga may ada trabaho ano maka K5 as employee. So iton na pagiging empleyado maka K5 nga dihiton mga government agencies, nga dihiton mga private organizations or ano pa ini nga mga trabaho maka K5 that it requires 8 hours ano nga trabaho from 8 a.m. to 5 hiton kulop. May ragihapon magkalain-lain nga oras, no? Depende kung ano iton ira mga gimpapanarbahuan. So, routine hini is first, kailangan ma-early pagmata for preparation. Then masulod itong pag-skwela. So didala nalibot itong ira lifestyle no. Kay amo man ini itong adlaw-adlaw ni rang gagin bubuhat. Kay kun diri ka magtatrabaho, ano man liwat itong aton na susweldohon, 'di ba? Ano man magngangarangan na lait nun aton mga anak, magngangarangan na lait nun miyembro itong pamilya. Kaya na is grabe itong cost of living mga ka K5, diri inikaya itong 500 per week nga budget. So matungod nga mga mahal na itong mga papliton. So sugad ka importante itong straight nga 8 hours nga trabaho naton itong aton na pagiging empleyado. So dida nalibot ano itong lifestyle itong aton parent. Nasulod itong trabaho bisan mapiraw. Pagabot itong trabaho, focus itong trabaho, tubdob itong alas 5 itong kulop. Then pag uli, wari na oras pag-prepare kung ano itong mga lulutuon. Nakakag-prepare, pero madagmit lang ni mga K5 30 minutes or 1 hour, kailangan makakaturog ka na balik. No, kay tungod nga kapoy, dara itong kapoy itong trabaho. So yan. So itong quality time pag-abot nga dito ng mga anak no, ito naton mga parents nga nananarbaho or mga empleyado adala ini hiton weekends. Like for example, iton Saturday, Sunday, dana yung pangani waray na nga ni quality time kay iton mga nababayaan nga mga trabaho niton aton mga nanay. Di daliwat ini ginbabawi iton Sabado, Domingo. Siguro magkakamay adala kitahin quality time with our parents. Kuan nala ada ini maka K5 2 hours. Depende ano iton moment. Labi na iton mga kamastrahan or iton mga teacher. No iton aton mga teachers nga mga parent. So na nasulod ini maka K5 alas 8 iton agad. Dani nga ni alas 7 pa adto na eskwelahan. So dako gihapon iton oras nga game pay prepare. So masulod iton eskwela. Then mauli didah iton kulup, may ada pa itong mga tatrabahoon didah iton hairapan ni Malay no kay iton mga backlogs nga dihiton era pag sulod iton eskwelahan kay damo bangud iton mga nasulod gihapon nga trabahoon, so damo iton mga circumstances, so that's why best time gihapon era didah na iton era balay. Danay pangani nagpapabulig nga dihiton era mga anak pagpapaprint, so sugad ka makuri maka K5, you know, in that way or ito lang nga portion hiton ira kinabuhi, it's sacrifice no pag-abot nga dihiton parent nga to make sure nga may ada stable nga future o magkamay adahin maupay nga future hiton ira anak. Pero ini nga mga sacrifices maka kife baliwaray la ini ha ira kay ira ba inigin miminingan ira man gihapon inigin at take as responsibility kay tungod nga usa ka nga parent, it's your responsibility nga tagan mohin maupay nga future iton imo anak. So hini iton mga parents or iton mga nanay nga empleyado may ada fix kumbaga fix schedule nga iton ira trabaho ang maka K5, kun diin diri ka na mag-worry kun ano ba iton akon bubuhaton buwas, ano ba iton akon maupay nga another life kumbaga maka K5 to earn in money, to earn kwarta. So waray no iton aton mga empleyado basta kay masulod la ini renton trabaho may ada na hira assurance nga may ada ra salary every month, no fix iton ira monthly salary comparing pakadiliwat kita iton aton mga parents nga vendors, di ba iton aton mga parents nga vendor maka K5 duro gihapon ini ka problem kay you know at bawat bagay isang kahig isang tuka ini hira maka K5, not to one hand, not to discriminate but to see iton reality iton aton mga parent kay diri man tanen ano talagang may adam maupay nga future danay panis yun makuri talaga iton aton sitwasyon dara iton pakablas dara iton aton panahon or dara iton kadamong iton aton mga responsibility ano maka K5. So ito naton mga parents or ito naton mga nanay nga nag like for example naglalako. So damo ini iton mga circumstances, damo iton mga challenges in life. No, iton kada adlaw waray ini assurance maka K5 kun pira ka amount iton ira kaya ma-earn. So when it comes to quality time, always kaupon niya iton niya mga anak. Unlike iton empleyado nga parents or iton empleyado nga mother nga kailangan talaga mapahirayo. Pero nga dito naton mga parents nga adi nga din nanginginabuhi, pwede inihira. Like for example, ada ito sari-sari store, ada ito naglalako lang itong ligid, or napakadto ano itong maka K5. So, iba talaga ano itong era life cycle. Itong era lifestyle, kumbaga ano maka K5. But still, no, ito na itong mga parents nga vendors naglalako pa inihira, so bangat sugada warag gihapon inihira assurance, so comparing itong fixed itong monthly salary hira gihapon in waray ini permanente nga trabaho maka K5 in a week adala ini hatulo or upat ka beses ano nga makakapag or makakaglako or makakagsudoy kung ano man itong iragin susudoy or ano pa itong nga klase nga pakabuhian ano maka K5, so diri harumamay iton sakripisyo hiton aton parent pag-abot nga dihitin paghatag hin maupay ngan stable nga future hiton aton mga anak. So yan, I hope damo kamo ito nabaruan mga ka-K5 nga dito na aton lifestyle. Yan nga special Mother's Day celebration. Oo, happy Mother's Day nga dito na aton mga parents, nga dito na aton mga nanay nga naghahatag hin lamrag ito na aton kinabuhi. Duro ka importante itong papel nga presensya ito na aton mga mothers. Katanan-tanan nga aton kinabuhi mga ka-K5 mother, mama ito na aton ginbibiling. Bisang langani na karigo or nauli kita mga ka-K5, hain hi mama. Diba? So dako talaga itong epekto, itong mothers. Yes, ka-K5 Mark Luis Dagumay, maupay nga kulupain mo ngan sugad gihapon. Kan ka-K5 Jeannie Kate Kanyega. Iyaw na lang no, ka-K5 Ray. Ayan na. So, hello ka-K5 Jeannie Kate Kanyega. Happy Mother's Day. I thought best busy ka. Yan ang kulob. So, nagpaplano sana ako ito. Ikaw, ito na akong magka-guest. Yan ang Mother's Day celebration. Pero kay nakita ko ito ni mo mga post recently. Ito ni mo mga post ano ka-K5 Jeannie Kate. The busy-busyhan. Ito niya negosyo. Ito partnership. Ngayon, of course, gahapon, I know nga may ada kaya na ginbubuhat nga quality time. Pag-abot nga rito ni imo anak, nga ito ni imo asawa gahapon. Ngayon, happy Mother's Day gahapon, ito ni imo parents, ano ka K5 Jeannie Kate. Ayan, so love you so much. Ngayon, hatanan nga mga parents, hatanan nga mga mother, habugos nga kalibutan, habugos nga nasod, habugos nga rehiyon. I love you all. Ngayon, happy Mother's Day. Alright mga ka-K5, nakaopo niyo nga, yan na nga kulop, ito na itong programa. Ika K5 Ray Barona, ngan sugad gihapon kan ka-K5 Robert Garciano. Ako naman, ika K5 Carlo Arisgado, ngan hamasunod nga Domingo mga ka-K5. Para ito na itong programa Life and Style. Parahan kampiyon na balita servisyo publiko ngan kaliawan. Hasyadad hantak loban ngan bugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Tacloban City 103.1.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: May tuod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure ginpapahibaro kamo han klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up tigam yan mga pecha Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugto alas 4 and medya dun kulob pagdagbit kay ni in first come and first serve basis libre nga check-up han klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos Ciudad Hang Tacloban.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako Dex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
8: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. O sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Mayong adlaw Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magbitis yan. Ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
8: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
9: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
8: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
9: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o may TC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
8: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
9: Mm. Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug examine gamit ang microscope. Kay bulok Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gumabo. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir JP.
8: Sobra na.
9: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty C, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
5: DTX 500.
10: Ako sa Jubilant. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on

0: lang sa kwan sa Pinoy.
1: Oh.
0: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mauna.
0: Mopay pag-antos clinic, magpakonsulta, mopay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag.
4: Tulo pud ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Mike Pusa!

0: 有 K5 News FM championing the lives of the Filipino。
1: 哇，咪胡说。

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: May tungod kay Health is Wealth, ngan Prevention is Better than Cure, ginpapahibaro kamo Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medya dun kulog. Pagdagmit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Para sa malinis na dugo.
6: DTX 500.
8: Para sa malusog na tayo.
6: DTX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DTX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
8: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
6: Pabaka sa mga butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ibala mga mga best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oin. Nako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Hisgutan na to, Doc. Ugun sa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50% to 60% nga nagpatay sa COVID-19. Mauni ang isyo, Jod. Cytokine storm. Mauni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
6: Correct.
5: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nag-wild?
6: Kanabang nakuratan ka?
5: No.
6: Gialimungawan siya ba?
5: Correct.
6: Ang una dyan, ana, kay iya dyong gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabuan ni kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas, Sir GP.
5: Correct. Imong healthy cells. Imong mga maayong selula nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang mahitabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
6: Kining interleukin 6 mo ni mo trigger sa cytokine storm.
5: Ana.
6: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme. Kini nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6. Unsa man ang gibuhat ni D3 Bio?
5: Oh.
6: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
5: Mauna.
6: Ang unang button jud ni D3 Bio Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin ug monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na pod og cytokine. Mao ni bintaha kung naka D3 Bio ang imong giinom Sir GP.
5: Sa to pasabot Doc, kung naga D3 Bio ka, malikayani mo ang cytokine storm.
6: Correct.
5: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
6: Kay kung D3 medyo dihado ka na,
5: oh,
6: may posibilidad pod nga busy ora kulang ra gyapon. Kinahanglan duha gyud partner gyud na ang D3 og ang BCO nga makita sa D3 Bio.
5: Siyempre, extra virgin coconut oil naay gamay nga vitamin D3. Perfect jud og anaara jud sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usa ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Actually kining mga cytokine useful jud ni sila sa ato
5: lawas. Yes, of course.
6: Kini sila mo ay silbi nga mga pro anti-inflammatory Sir GP.
5: Correct, anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinahanglan.
6: Pananglitan kung kagaw, inflammatory pahubagun jud ni nila.
5: Oo.
6: Butangan dayon ug gwardiya. Pero kung may hubag na daan, mo produce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom D3 Bio, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
5: Oh,
6: wala jud sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response naa pod na sila gitawag nga TNF Sir GP.
5: So it's all about proper control of cytokine nga D3 Bio ra ang makagamaan na. Unsa gani ang meaning ka TNF, Doc?
6: It's tumor necrosis factor Sir GP.
5: Oh, aduna pod ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
6: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
5: So meaning dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindo kung magsige kag inom og D3 Bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3 Bio. The MCTs of D3 Bio ang dili jud nimo makuha sa plain D3.
6: Dili na nimo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
5: Yes.
6: Maunay na kanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins, interferons. Mao kini ang mga function sa cytokine kinakains nindot jud basta sige kag inom og ditribayo.
5: Wa na tay igong oras Doc Ramil, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusohon.
4: Ditribayo.
8: Ako si Timoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang ditribayo. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit.

0: K5 News FM, Bacolod City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 89.3. K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1. K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Bugos nga Pilipinas, impunto alas 6.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mga kakipay, bani natin magpaso ng mga notisya nga ha aton mga laray uluhan. Balita lokal, publiko gimpahimatngunan, han BFP mahitungod han gasoline water stove nga viral yana ha social media.
2: Cell tower hapalo Leyte, pinangawatan na.
1: Balita nasyonal, Franco mabanta, nakagawas na hapriswan, mahuman makagbiyansa.
2: ICC, waray pa igin pagawas nga arrest warrant kontra Candela Rosa.
1: Aton man, balita halang yaw nga labdasan, Pentagon, nagpagawasin mga video, hindi naaligar ng mga UFO.
2: Rescue operation sa Indonesia, padayon haluyohan pag-alboroto han bulkan.
1: At naman na balita negosyo, Cebu Pacific, may papiso fair para Mother's Day.
2: Balita kakaiba, sobra kabaho nga ginpapagawas nga hangin hintawo, pangontra high blood, heart problem nga Alzheimer's.
1: At naman na balita paog na takusog, Alex Iyala, sumaka utro haranking Women's Tennis Association.
2: Balita Entertainment, Kim Domingo, ginbato na nagsasarang espekulasyon kontra Haiya.
1: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas, madangat tayo. And the D3 Bio Evening Newscast, yan ang Domingo nga adlaw, Mayo Jess.
2: Live niyo nga mababatihan na K5 News FM Tacloban 103.1 na.
1: Mababatihan, makikitan kami din man nga parte ng kalibutan. Pinagito na mo ni YouTube channel, TikTok nga na Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalyahan aton mga balita.
1: Siya dito na ito na balita lokal, nagpahimatgo ng Bureau of Fire Protection o kung BFP nga ito publiko may tungod. At nagtitika na mo nga DIY o alternatibo hapagduto nga viral yan na social media, partikular ng paggamitin na fumes o kung alis nga o gasolina nga na tubig. Inianto na kataliwan nga magsarang nga ha internet at mga video nga nagpapakitahin mga plastik nga butilya nga may sulod nga gasolina and gin-connectar haburnet. Kundiin na inaangkon hatun mga naghimo nga inin mas matipid nga alternatibo ha liquefied petroleum gas o kun LPG. So wala ha mga fire safety experts bisan kun madiskarte at sabi nga invention na kung risguhin niya kinabuhi ng propiedad, usa hanggang kikita ng peligro, amang flashback, o kundin na pwede bumalik ang kalayong at tabutilya ang gasolina kung magkaan na problema, ha presyon na hanhangin, na na magre-resulta hintig na nga pagbuto. Dugang pang BEP ang gasolina in usang highly volatile nga chemical nga ang pagbutang hini nga o pagbutang hini ng mga plastic nga butilya nga di resertipikado ang Department of Trade and Industry o kundi DTI. Inusang seryoso nga pagtalapa sa fire safety codes. Ang

0: plastic nga butilya ay pwede matunaw umabuho ngayon maging result para magkaadahin dako nga sunog. Inaagat ang BFP ang publiko nga gumamitlahan mga butang nga umagi hanustong inspeksyon nga may na mga safety regulator para masiguro ang katalwasan ng tagsa-tagsa nga panimalay.
1: Kakadugangan nga notisya lokal, nawad-anhin maabot kantidad 14,400 pesos nga power cable. Ang ginkawat hausang cell tower sa sitio Bulacawe, Barangay Tacuranga, Palo Leyte, dirahan Biyernes, Mayo 8. Subayan inisyal nga imbestigasyon ng Palo Municipal Police Station, ngan sumalakan alias Roda, personelhan maong cell tower. Iginatod pala halugar ang nasabi nga mga power cables nga may kahalabang 360 meters dirahan Webes Mayo 7 ngan gintabunan laanay ini hinaburta. Pagbalikan mga personel han tower kinabawasan naabtan nira nga nawawara na ang maong nga mga kable upodhan na iba pa nga mga kagamitan halugara. Ginaligar naman nga nanaklang ang mga suspect hapalibot nga paderhan na cell tower. Padayo naman ang imbestigasyon ng mga kapulisan agud makilalaan ngan madakop ang mga suspect han maong nga krimen.
0: Samtang, kadugangan nga notisya lokal, arestado naman ang duhang drug suspect kahagin dumarang nga bypass operation nga gimbuhat kanina hito nalas 3-2 sa magahon Mayo 10 sa barangay Alta Vista, Ormoc City. Ging kilala at mga suspect kada alias Ogi 30 anyos nga alias Mark 54 anyos sa parehira mga residentehan maong syudad. Narikupo ang mga suspek amiton siyam nga mga pakiti hinggint tatahapan niya shabu usang isling bag usang PhilHealth ID usang national ID ng bypass money nga nagkakantidad hing 500,000 pesos. Kaput na yan ang mga otoridad ng mga suspek nga at mga draga para prinalia sa nga narikupo haduha nga suspitsano.
1: Makatapusan naman nga notisya lokal, unom nga mga aktibidad ang gindesisyonan nga iglakip halistahan. Han mga pagbubuhaton nga aktibidad, yan ang Sangyaw Festival 2026 sa Tacloban City. Sumalahan Tacloban City Tourism Operations Office, gindesisyonan ni Raini, habulikan koordinasyon han gobyerno lokal han syudad. Para hamaong nga opisina, makuri ini nga desisyon tungod kay may mga aktibidad ngan kompetisyon nga ginkanselar nira. Samtang mahugot naman ang ira paghimuhin desisyon, labi na habot nga han krisis, ngan ginkonsiderar gihapon nira ang katalwasan ngan kaupayan han komunidad. Laki pa mga aktibidad ngan kompetisyon ha Sangyaw Festival 2026, amo ana pre-baluan activities, baluan rides, Sangyaw Dream Run, Sangyaw Parade of Lights Festival Dance Competition, Miss Tacloban 2026, ngan Sangyaw Music Festival.
0: Alas 6:07 na ang aton mga balita lokal. Naging padangat ay yung D3 Bio na Superfood Supplement. Aton na balita nasyonal, nakagawas na ang vlogger nga na Pinate Gallery Media Network founder Franco Mabanta. Ganupat nga iba pa, NBI Detention Facility, mahuman nga magpagawas in release order ang Pasig Regional Trial Court of Branch 167. Itong Sabado o ang naglabay nga Sabado. Ginrekomendahan na korte ang piyansa nga maabutin 120 mil pesos sa kada usang mga akusado nga may kalabutan na hapangikilin sa lapi. Nalakpan hi Mabanta din itong Mayo 5 pinagi in entrapment operation ang mga aligasyon nga hiyang ang iba pang mga promobar pangikil ganayan ay House Speaker Martin Romualdez kabalyo ini hindi rin pagpapagawa sino sa nga video kasumpay ang inaligar nga flood control scum. Again, tagang pinoon ni Atty. Bernes Piñol Rodriguez, abogado ni Mabanta nga inusinti ang niya kliyente nga waray gimbuhat nga krimen. Dugang pa niya, magpaparayo na nira pakigbiso nga legal nga pamagi nga positibo niya nga maabsuelto hi Mabanta.
1: Makatapusan nga balita nasyonal, binklarohan International Criminal Court nga waray paigin pagawas nga public arrest warrant kontra kan Senador Ronald Bato de la Rosa. Ginsagdunan ang publiko nga hulaton ito na opisyal nga pahayag ng ICC nga likayan itong pagpasarang hinadiri beripikado nga impormasyon tikang ha online. Una na nga iginpahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla nga nag-aandam na hirahin task force para pag-aresto han senador in kaso ipagawas na ano warrant of arrest sikang ha ICC. Kung manunumdaman nga nagserbihi de la Rosa como PNP chief durante han administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga igindadabi yana han madugo nga war on drugs.
0: Alas 6:10 sa naton mga balita nasyonal ay gimpadangan tinihayon Mighty C, the alkaline vitamin C nagatagin extra nga proteksyon naton lawas nagpapakusog ito naton resistensya nga na immune system.
2: Pagdita International.
0: Ato naman na balita halang yaw nga labnasan ay gimpagawas ang Pentagon Han America, ansyahan nga batsan anay secret files nga may mga dokumentado o dokumento hatun mga unified flying objects o unidentified flying objects o kun UFO kinatong Biyernes Mayo 8. Ginapapamatud-an hini ang pira ka dekada nga espekulasyon han kadam-an nga pag-exihir han mga alien hamaw nga mga dokumento in mga videos nga maobserbaran nga mga flying saucer o mga orbs o lidong nga lamrag nga diri makag-explika han o diri na explikar han nasa State Department of America nga FBI. Labuhi ang interes ang publiko ang mga UFO tungod hadto ni investigasyon han US sa mga naisumat ng mga di maesplikar naman ng mga naglulupad-lupad ha kalangitan. Masubra sinto sa isinta ng mga dokumento at tuligin pagawas ang Defense Department hairang website nga gintatawag nga Unidentified Anomalous Phenomena o kon UAPs ang mga UFO. Kundiin, usa dito tikang utikang pa din ito di syempre 1947 nga nahitala nga mga obserbasyon.
1: Hakatapusan nga balita international, padayon ang mga otoridad han Indonesia ha pag-rescuehan mga patay nga lawas, han tulong hikers nga namatay han pag-alboroto han Bulkan Dukono, Halmahera Island, han pareho nga nasod, bumuto ang mga nga bulkan dinahan Biyernes nga adlaw, Mayo 8, nga nakagbuga ini hin 10 kilometros nga ash cloud, kundiin waray naman hulga ha mga harani nga mga baryo. Patayan duha nga Singaporean nga usang nga Indonesian hikers iniin sumalahan hepe han pulis nga hi Erlikson pasaribo bisan pa nga opisyal nga sumat missing pa an mao nga mga biktima. Iginhunong anay ang rescue operations didahan gapihan Biyernes hapadayon nga pag-alboroto han bulkan. Sobra 100 naman nga mga rescuers kasundalohan ngan kapulisan ang igin padara para mabilngan ang mga patay nga lawas dirhan Sabado nga may giyahin mga drone. Haluyohan kadelikadohan han kondisyon han bulkan. Nasalbar naman ang 17 nga iba pa kundiin pirapahira o pirapahairain mga Singaporean national nga sumakahan mao nga bukid.
0: Alas 6:13 na mga kakayfile. Naton mga balita halang yung alam na saan gipadangat hato na ipinaagi ang Klinika DTX sa 500 makusog na pangontra at high blood pressure.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
1: Para naman na balita negosyo, kung mapakilala sa sakripisyo itong mga nanay, yan ang Mother's Day. Ang Philippines leading carrier Cebu Pacific in magahatag in piso sale, kutubha Mayo 15, yan ang atuig. Ang mga karuyag mag-avail han promo in pwede na magpabook. Tinikangan yan ang adlaw, kutubha Mayo 15, agoda matagan hin oportunidad ang mga nanay nga ma-experience ang meaningful trips. Ang travel period ni in tikang ha Oktubre 1, kutubha Marso 31. Uno, hasunod nga tuig. Ana maong nga promo inabilable ha domestic ngan international flight pero ano 1 peso one way base fare. Hindi pa din hilakip ang iba pa nga mga kabaraydan nga na surcharges.
0: Alas 6:14 naton balita. Ani ko syog in padagat tayo ang DTX sa Coffee Mix. Nakagkapi ka na. Naditok sa kapa.
2: Balitang wow!
0: Ato naman, balitang kakaiba, kagipad. Naringit ka ba gihapon kung nakakabaho ka? Hin, mabaho, hinduro, nga hangin nga nagawa sa usang tao. Kung makabaho ka, hin, mabaho, nga hangin. Ilabi na kung may ka hypertension. Sakit kasing-kasing ang Alzheimer's. Hindi rin ka dapat mangalas kundi magpasalamat. Sari itong mga eksperti, mga eksperto, may maupay nga epekto panlawas itong mabaho nga hangin nga nagawas sa usang tao. May mga gintawag nga silencer o silent but deadly. Ngunit bisan waray tunog in masungot itong baho. Kadaliwat iskandaloso. Bakas magkusog itong tunog pero waray baho. So wala medical content creator nga hi Doc H. O sang PhD, physical therapy. Imbis nga mga laska, kung may umutot, eh magpasalamat nala. Tungod kay may dainidara nga chemical nga hydrogen sulfate, ay may positibong epekto hapan lawa. Mga kakaipay, ato na balitang kakaiba yung panangat tiriha iyo ang D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balitang Entertainment.
1: Para naman ato na Balita Entertainment, nagbato na ang aktres nga hi Kim Domingo. Kabahinhan mga spekulasyon nga may daini nakarelasyon nga usang politiko. Has social media post ang aktres, waray ini umamin nga magdiwara han mga alegasyon. Pero nagsiring ikim nga waray na gamit kung mag-explicar pahiya tungod kay una na hiya nga gin-judge han mga netizens. Kasunod din in iginbuyagyag han aktres nga may dahiya jowa nga usang Thai national nga antulo na hira katuig nga magkarelasyon. Kung manunong duman nga nagsarang ha social media ang mga litrato han aktres kaupodan usang politiko nga ginaligar iya na karelasyon ha sa kobhin na pulo katuig.
0: Alas 6:17, naton balita showbiz sa game padangan tinihayon DTX sa Beauty Soap sa kampanti ka sa alagang dala sa DTX sa Beauty Soap.
2: Balita Sports!
0: At naman balita hapaug na takusog, suma kanaliwata ranking, Hippie Night Tennis Star Alex Iyala. Ay game pagawas nga live ranking and Women's Tennis Association o kung WTA. Ika-38 na ang ranking ni Iyala, tikang rank 42. Yan ang kulob, kakaatbang ni Iyala. And world number 2, nga hi Elena Rybakina, round of 32, Italian Open. Kung marunduman, suma ka rank 42 ang Filipina tennis star, tikang rank 44, mamana ni kampanya sa Madrid Open dinadtong Mayo 5. Mga kaka-K5, anaton balita. Pag natakusog, ginpadagat ini aton ng Extend Food Supplement. Nagahatag in extra kusugan enerhiya, sigurado kukulangon ng one round kung naka-Extend Food Supplement ka. Mga kaka-K5, hindi natin tinatapos ang D3 Bio Evening Newscast. Yan ang Domingo nga adlaw, Mayo Jess. Ano yung mga naging taga-pasamwang? Ako yung kaka-K5, Roger Tilana.
1: Ako naman yung kaka-K5, Kim Soriano.
0: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
1: Ngayon kaliawan, ang syudad ng Tacloban, ngayon bugos nga si Niran Bisayas sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
5: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
6: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
5: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: May tungod kay Health is Wealth ngan Prevention is Better than Cure, ginpapahibaro kamo Han Klinika ni Alternatibo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Pigamyan mga pecha, Mayo 18 ngadto Mayo 26, alas 8 aga tugto alas 4 at medya dun kulob. Pagdagmit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika ni Alternatibo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano, Ciudad Han Tacloban.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
10: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
11: DTX 500, mapalit sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
13: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DTX Beauty Soul.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
13: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
16: Extend food supplement for men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
16: Extend food supplement for men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pumso!

0: kan alias Roda. Personal han mao nga cell tower or personnel iton mao nga cell tower ginhatod pala ito na lugar ang nasad ng mga power cables na may kalabang 360 meters dito ito na Webes na nagintabunan na ana ini hinaamborta. Pagbalik han mga personnel itong tower kinabuwasan, nabtanirangan na wawara na itong mga cables o po dito iba pa nga mga kagamitan na lugar. Inaligar naman ang mga nanaklang ng mga suspect at paglibot itong pader itong cell tower. Parayon naman itong ibubuhatan ang investigasyon itong mga kapulisada. Agon makilalaan nga marakup ang mga suspect han nasabi nga Remena. Ngang katapusan natin ng police blotter report, maabot naman 75,000 pesos doon na budol ng usang lalaki. Ang maduhang estudyante ang magkabulang ng transaksyon. Abarangay or itong Gcash, Abarangay Limon, Kapuokan, Leyte, dito ito naglabagya po ng Adlawa. Yung kilala itong mga biktima kan Darius Abi, 18 anyos, first year student kan ni Arias Kima, 16 anyos, grade 12 student, pariyo residente ito na sabi ng lugar. Samtang itong suspect na kilala kan alias Mau, 41 anyos, usang agwardya, na residente itong Sitso, Apnika, na Barangay Tag-Abaka, Leyte-Leyte. Subay itong informasyon, pinmakadto itong suspect at tindahan itong mga biktima para magpa-GCash transfer. Di na nakapag-cash in ni 75,000 pesos ang magkabulag ng transaksyon. Pero han iginaaruan na in itong mga kantidad, wala ini may ginahatag ng tigda nga umis ka po sa kayton hiiya motorsiklo. Ginaprobaran pa ini nga pugnan ni alias Kim, pero malaksing nga nakapalagyo itong suspect ipakadto ang direksyon ang Barangay San Joaquin itong maunga bungto. Dahil naman ini nga nilakup itong mga otoridad itong na gindadumarang ang investigasyon itong kapukan ng PS. Panganya na, papasakaan na itong kaangayan na kaso. Sa K5 Og, sa Maldonado, kalugan mga police blotter reports na may kay pariyo ng aga. Durot naman natin itong DTX 500. Ang napusuga pang otra kontra hadag pressure ng diabetes. Ang orman ka K5, ang regador, parang kampin na balita sa mga publiko ng kaliawan. Ang syudad ng takloban nga nabugo sa sangarangan na Visayas.
1: K5 News FM. Okay, that was W5 Jaime Grabador. Oras na 5.25 na. K5 Emer naman. I-check natin linya. Incident in Pangawat, Liwat, dito ha, Osaka Convenience Store. Nahipatik, ano, ha, Kalbayog City, Samar. K5M, good morning. K5 mo.
2: Usang insidente in Pangawat ang nahipati kasulod din usang convenience store nga nahimumuta nga Barangay Central Syudad han Kalbayog Samar ang naglabay nga Mayo 9. Ang nagreklamo gin kilala alias nga Lin usang 32 anyos manager han convenience store Kalbayog City Proper Branch nga residente han nasabi nga lugar. Ang suspect gin kilala naman alias nga Lance usang 39 anyos welder nga naguukoy gihapon hatun pareho nga lugar. Sumala investigasyon alas 10:45 han aga amula gihapon nga adlaw gin turnover han nagreklamo ini nga suspect nga to Kalbayog City Police Station tungod iton kaso nga Pangawat. Nahibaruan nga samtang ginmumonitor han nagreklamo ang CCTV camera sa sulod ang tindahan iya na ikmatan ang suspect kan nagtitinaguhin pipira nga mga baligyahan tindahan nga han pagtikang na hiniunta nga pagtipagawa sa lugar waray ini magbayad. Dayon niya gimpugnan ito nagreklamo upo din usang store clerk nga napakyas ini nga suspect magpakitahin ebidensya o resibo han pagbayad han mga na-recover nga mga produkto. Tungod hini nangarohin bulig hakapulisan iton mga biktima nga na nagresulta ni itong pagka-arestuhan suspect ngan pag-turnover hininga ito Kalbayog City Police Station para itong kaangayan nga disposisyon. Ang mga na-recover nga mga items, amo naman itong mga masunod. Usa nga pahamot nga nakantida din 1,499 pesos. Usa nga can juice nga 227 grams nga nagkakantida din 54 pesos ngan upat nga chocolate nga nakantida din 147 pesos kada usa ngan usa nga 500 gram pack nga asukar nga nakantidad naman hin 55 pesos. Hakabugusan umabot naman iton kantidad han mga ginaaligar nga gimpangawat ha 2,196 pesos. Ini nga notisya, duro tayo ang DTX Coffee Mix na kapag kapi ka na, na-detox ka pa. Inhi ka K5, Emir Habulin, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: Okay, that was W5 Emir Habulin. Halimang report, alas 5.98.

0: chưa ta thì cái nó bắt đầu đến chỉ để cái phần chân quyền rồi na mà từ lúc nào cái semana đã nó ada di buat bahaya timbang programa. Oh, sige, sige. Check daw ya. Kumusta? Kunta, okay lang, okay pa ya. Kay Feb Jerwin. Maganda yung hidlaw na kay Ancient Ia Boses. Matulong na kasi mana. Ada kundi ak nagsasayop. Oh, sige, sige. Anyway, ilan 5.28, sangkay. Hindi maihang oras. Diretso kita, engineer. Ipasok muna lang hirat atong mga kapatid na himpilan, ano, mga sister stations. Para atong K-5 kumustahan. Mangumusta kita ka K-5 itong mga pangunahon nga balita. Tigang din ha K-5 Palawan. Dito ha Palawan. Itong mga parubangisda dito, pinag-iikmat niya na ha. Pinag-iikmat itong panibagong rocket launching. Itong China. Oo. Samtang dito ha K-5 Santiago, ha Isabela Province. Siyam nga ta top most wanted person. Arestado dito ha Isabela. Damo yan na, no? Kada adlaw at accomplishment at mga kapulisan ini paghagilap hindi nga mga wanted person. Waray good hindi matatiming yan mga big time nga mga wanted person at nag 20 million and reward money. Diba? Atong ang Gerald Bantag 2 million. Ano pa doon usah? Saldi ko at makurit pagbiling kaya tayo mga bansa. Arayo. Okay, 5-2 million baliwat itong reward money. Samtang dito yung Cagayan de Oro. O saan nga mag-truth do patay. O makasunog mga K-5, itong era naman hindi panimalay. O so amin ito atong mga tutukibo niyan, ano? Atong mga sister stations. Ini nga mga balita, tigang hiton na atong mga igkasi istasyon hiton K-5 nga diha may Luzon nga na Mindanao. Sabay-sabay nating isigaw. Alas 5 imedia na K-5 sige, naka-standby na dat aton mga kasagabay. Para dat aton K-5 kumustahan nga segment. K-5 sa umaga kay saya. Market report. Sige lang kung Jira. Lahat meron na Oximer Asidre. Alright, mga K-5, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ito po ang ating segment, K-5 Kamustahan, kung saan makakasama natin ang ating mga kapatid na himpilan, K-5 News FM Palawan, K-5 News FM Santiago sa Isabela Province, at K-5 News FM Cagayan de Oro o sa Mindanao naman. Alright, signal check muna tayo. Kamustahin natin ang ating mga sister stations. Gano'n ba ka-okay ang ating signal? O dyan sa may K-5 News FM CDO, Cagayan de Oro, Sir Martin!
1: K-5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
0: Kumusta signal natin dyan, K-5 Martin?
2: Okay pa, so right, K-5 Tacloban, walang problema, loud and clear. Back to you, sir.
0: Yon, maraming salamat K-5 Martin Rapanot ng K-5 CDO. Punta tayo, tungo tayo sa Luzon, mga K-5, K-5 Santiago, sa Isabela Province, K-5 Conrad de los Reyes.
1: K-5 News FM 100.1, Santiago City.
0: K-5 Conrad! Anay, nawala yung ano, naputol yung ano natin live. Halina at makinig
3: na sa himig ng umaga. Ang cute ni K-5 Oximer.
0: Hello, K-5 Conrad, naputol kami dito. Oo.
4: Okay lang, as of now, sa pagbiglang mapagbabalik mo, okay naman ang signal, K-5 Oximer. Back to you.
0: Ayan. Maraming salamat yung K-5 Conrad Luz Reyes ng K-5 Santiago, mga K-5. K-5 Palawan, si SM John Paul Dacuco, SM.
1: K-5 News FM Palawan 103.9.
0: Opo, kamusta ang ating signal dyan, SM?
3: Napakaganda ng signal natin dito, ng signal ninyong lahat na mga ka-K5 at pareho tayong namamalat. K5 Oximer, ramdam ko ang nararamdaman mo. Back to you!
0: Ayun, maraming salamat, SM John Paul. Oras natin, 5:33 na mga ka-K5. Unahin natin K5 Martin, ano? May naitalang sunog sa Cagayan at isang guro, mga ka-K5, ang namatay. K5 Martin, K5 mo.
2: Hindi maganda yung weekends namin dito sa Cagayan de Oro, K5 News 7 Philippines, sa K5 Pugsumer, dahil sa mga hindi magagandang pangyayari. Unang-una, itong public school teacher, patay matapos nasunog ang kanyang bahay. Dito po, nangyari ito sa may barangay Lapinig, sa Balingwan, Misamis Oriental, mga ka-K5, hindi maganda yung Mother's Day niya. Pagkatapos silang nag-celebrate sa Mother's Day, natutulog na sila kasama yung pamilya niya. Hindi niya alam na may nasunog na pala ang kanilang bahay. Buti na lang, mga ka-K5, yung dalawang anak niya ang na-rescue, no, sa mga kapitbahay at nandyan ka ngayon sa hospital. Pero itong teacher na si Madam, public school teacher ito sa Balingwan Central School, ang nakita na lang na wala ng buhay, mga ka-K5. Hindi pa matukoy sa aming mga ginsa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection kung ano ang sabi sa nasabing sunog dito sa Misamis Oriental, particular na sa may Balingwan Misamis Oriental, mga ka-K5. Samantalang, magsabi tayong good news to dahil illegal ito eh. Na-aresto itong apat na nasa drug watch list at nakuha sa kanilang posisyon ang 120 grams na may market value na abot ng 800,000 pesos, more or less, mga ka-K5. Joint operation ito ng PDIA Region 10 at ng Regional Office Region 10, mga ka-K5. Then arresto sila si alias Bosing, 25 years old, alias Jasmine, kasintahan niya, 18 years old, at ang dalawa niyang kasamahan na si alias Junel at alias Mark dito po sa may barangay na pasan sa lungsod ng Cagayan de Oro. Sabi po ng aming mga opisyal ng PDIA ay nasa listahan itong si alias Bosing na matagal na nilang minamanmanan na nag-operate dito sa lungsod ng Cagayan de Oro at Misamis Oriental. Yan lang, mga ka-K5, ang mga viral at mainit naming balita dito sa Cagayan de Oro at sa Region 10. Back to you, ka-K5 Oxlade.
0: Alright, maraming salamat kay K5 Martin Rapano at ng K5 CDO. Oras natin lang 5:36 na, mga ka-K5. Si ka-K5 Conrad naman ng K5 Santiago sa Isabela Province. Siyam na top most wanted person. Arestado ito sa Isabela. Ganon kadami, mga ka-K5. Ano? Ang siyam ba or number 9 ito na top most wanted person, ka-K5 Conrad. Good morning, K5 mo.
4: Siyam na personalidad yan. Ang lahat ng mga yan ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest. And most of their case, itong siyam na kung saan itong siyam na to, seven ito ay nasa listahan ng regional level, one from the provincial level, and the other one is from municipal level. At ang kaso nila, murder, rape, statutory rape, acts of lasciviousness, carnapping at paglabag sa Republic Act 7610. Ito yung child abuse. So ang mga ito ngayon ay nakapiit sa iba't ibang himpilan na most of them ay non-bailable ang kanilang mga kaso. At dito, ano, ayon sa Isabela Police Provincial Office, bahagi ito ng kailangan pinagting na kampanya laban po sa mga kriminalidad sa lalawigan, especially that yung mga merong mga standing warrant of arrest sa iba't ibang korte ng ating Region 2 at ganun din dito sa labas ng ating lambak ng Cagayan. So, ang mga nabanggit na 9 na mga naitala bilang mga top most wanted person ito ay nasa kote sa loob lamang nitong nakaraang linggo, May 1 hanggang May 9. So, back to you, K5 Oxymer. Yan ang ating mainit na balita dito sa K5 News FM Santiago.
0: Alright, maraming salamat sa K5 Conrad. Kala ko kasama dito si na atong may reward money, 20 million. Si Gerald Bantag, 2 million. Saldi ko, 2 million. Tiba-tiba siguro yung informant nito, no? Alright. Alas 5.30 sa naka-K5. Si K5 SM, John Paul naman. Kumustahin natin sa Palawan. Kasi mga K5, ang mga mangingisda doon sa Palawan, pinag-iingat dahil umano sa panibagong rocket launching ng bansang China. Oh? K5, John Paul, i-K5 mo!
3: Parang buwan-buwan na nangyayari yung pagpapalipad ng rocket mula sa bansang China. Actually, pati sa Occidental Mindoro at sa Bajo de Masinloc, maliban sa mga karagatang nasasakupan ng lalawigan ng Palawan, ay binalaan muna o pinayuhan ng Philippine Coast Guard yung mga lahat ng mga mangingisda na kung maaari ay huwag na munang pumalaot sa mga karagatan na nasasakupan, lalo dito sa amin sa lalawigan ng Palawan, dahil mga bandang alas 8:05 hanggang alas 8:29 ngayong umaga, Mayo 11, ilulunsad raw ng China yung kanilang Long March 7 rocket mula sa Hainan, mga ka-K5, at posibleng bumagsak yung ilang mga debris o yung parte ng rocket na yan malapit sa karagatang sakop ng Palawan at Occidental Mindoro, kaya pinapayuhan yung mga sasakyang pandagat na umiwas muna diyan sa mga naitalagang mga drop zones. Mahigpit ding ipinagbabawal yung paglapit at syempre yung paghawak sa anumang hinihinalang debris, dahil maaari daw itong magdulot ng panganib. Kaya nananawagan at pinayuhan ng mga otoridad na kaagad na i-report sa mga Coast Guard o sa mga otoridad yung anumang kahinahinalang bagay na maaanod sa dagat o sa mga dalampasigan, mga ka-K5. At yung halos buwan-buwan na pagpapalipad ng rocket mula sa China ay marinang kinundina ng ilang mga otoridad dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Yan mula yung isa lang sa mainit at may talagang pinag-uusapan ng mga balita dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Back to you, K5 Tacloban.
0: Alright, maraming salamat kay K5 John Paul Dacuco, SM ng K5 News FM Palawan. Dito naman sa Tacloban, ano? Siguro bunsod na ito ng sunod-sunod na mga insidente ng grass fire nung nakaraang buwan ng Abril, ano? Dahil itong DENR, Department of Environment and Natural Resources, mungkahi ito na sumailalim, ano? Sa ilalim sa isang komprehensibong firefighting skills training program itong ating mga environmental personnel dito sa buong Region 8. So layunin nito na magkaroon sila ng sapat na kakayanan upang makatugon sa isyu ng patuloy na pagtaas ng temperatura at mahabang tag-init at dumaraming forest fire na naitala dito sa amin. Ang inisyatibong ito ay upang magkaroon ng sapat na kaalaman ang ating mga forest ranger, park officer at field worker sa pagpigil, pagkontrol at pagtugon sa mga sunog, lalo na sa mga protected area at mga watershed zone dito sa Region 8. Ayon kay DENR Regional Executive Director Arturo Salazar, mahalagang palakasin ang kakayanan ng mga environmental worker upang maprotektahan ang biodiversity at ecological balance. Dagdag pa ng naturang opisyal, ang mga sunog sa kagubatan ay nagdudulot ng malaking pinsala sa likas na yaman at nagpapataas rin ng carbon emission. Sa pamamagitan nito, mga K5, ang mga personnel ng DENR, sila ang magsisilbing first responders ano sa mga forest fire. At sa ilalim rin ng programang ito, sasailalim ang mga personnel sa pagsasanay tungkol sa fire suppression techniques, emergency response coordination at paggamit ng specialized equipment. Oo, kasi nga mga kagayfay, ano, kamakailan lang nagkaroon ng forest fire doon sa Homonhon Island, sa Giwan, Eastern Samar, at ilang araw din itong inapula, kung di ako nagkakamali, more than a week bago ito na natuluyang naapula ng ating mga firefighters. At gayon din, ano, sa Leyte, sa may sub-Abasian pitland, nagkaroon din ng malawakang sunog. So marami rin naganap na grass fire sa iba't ibang lugar sa rehiyon nung nakaraang buwan dahil sa matinding init at pagkatuyo ng kapaligiran. So yan po mga KK5, ano? Yung ating isa sa mga malalaking balita dito po sa Region 8, mga KK5. Alright, kumusta kayo? Happy Monday! Happy Mother's Day, belated kahapon sa ating mga nanay, mami, mama. Oo.
3: Wala bang pagbati sa mga inatay? Nanay na, tatay pa.
0: Tatay pa.
4: Kayo ba ay inyo rin bang i-donate naman ang inyong mga may bahay bilang ano natin sa Mother's Day?
3: Ganti-ganti lang yan eh. Para sa June tayo naman.
0: Oo. Father's Day.
3: Para sa Father's Day. Magkakalahati na ng taon, no? Mayo. Kalahati. Magkakalahati na ng Mayo. June na. July. August. September na. Months na. Pero ang inaabangan na talaga ng lahat ngayon, mga kakipipe dito sa amin, ay yung mangyayari ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso.
0: Oh, same here. Kukutuhan ngayon.
3: Kung ano ba talaga? Aakyat ba sa Senado? Kasi grabe yung ano nila ngayon, kaliwat kanan, at talagang kagabi nga, mayroon pang nag-away. At isa sa pinaghihinalaan kung bakit nasaksak yung isa sa individual dito dahil sa mainitang pagtatalo tungkol sa usapin na yan, mamaya sa plenaryo kung pagbubutuhan na at sinong mananalo at kung mananalo ba para iakyat sa Senado yung impeachment case laban sa ating Vice President, mga kakipay.
0: Ano ba to, SM? Yung nag-away?
4: Sa amin sa Isabela, yung isang abogado, vice mayor pa, ha? Okay. Ng isang bayan dito. Si Attorney Harold Respicio, yung sabi niya, handa niyang ibuwis ang buhay para kay Vice President Sara Duterte in connection with that case.
3: Malugod. Yan ba yung nananawagan na ng revolusyon? Grabe.
4: Parang ano ah. Hindi ata, hindi. Basta, parang siya rin ata yun. Pero ang, ito ang latest sa kanya, handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para kay VP Sara.
3: Ganun talaga, yung hindi natin mapigilan yung mga supporters.
4: Kaya mga
3: five, pero malupit din yung PDP, ha? Iba-blacklist nila at hindi susuportahan sa 2028 national elections, ha? Yung mga buboto
0: pabor
3: dyan sa impeachment. Malupit. Kaya magulo. At sabi naman ng iba, di ba? Sabi nila nasa 200 na raw mahigit yung pabor, ha?
0: Oo.
3: Nabubuto, inaasahang bubuto ngayong araw. Kaya tingnan natin kung ano yung lalabas sa tawas ngayong araw na ito dyan sa Kongreso, mga KK5.
0: Dyan sa Mindanao, KK5 Martin, kumusta yung mga supporters ng mga Duterte dyan?
3: Ano sa piker-piker mo, KK5 Martin?
2: Dito sa, given na yan dito sa Mindanao, isa na yan dito sa Cagayan de Oro, given na yan na marami dito talaga ang mga pro-Duterte. Mga KK5. Pero ano lang yan, weather lang yan, no? Weather lang yan.
3: Wala ba mga pagkilos na gagawin dyan sa inyo sa Mindanao?
2: So far, wala naman na mga KK5, wala namang mga protesta. Pero yung mga ibang mga butante namin dito, o halos mga butante namin, inagpaparinig na sa aming mga congressman na kung susuporta sila sa impeachment, laban kay BP Sara, ay sisingilin sila sa darating na eleksyon. Dito, ito lang mga pangyayari dito sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro. Dahil may pumipirma yung congressman namin sa 1st District. No? Isa siya sa nasa miyembro ng Justice Committee, si Congressman Lord Danzuan. Sa 2nd District naman, si Congressman Ropos, medyo may anti siya, may pro siya. No? Di pa, ngayon namin malalaman, mga kakaifad. At sa mga congressman din namin sa Misamis Oriental, si Congressman Karin Lagbas, si Congressman Papi Mano. No? Nagpaparinig na yung mga taga-Miss Oro at taga-Cagayan de Oro na sisingilin sila sa darating na 2028 pag pumirma sila sa impeachment against BP Sara, mga kakaifad.
0: Sige, mga kakaifad, magandang lang natin. Ang ngayong umaga kasi baka mapirmahan yung nagtitrike. Oh.
3: 548
0: pa lang. From your end, K5 Santiago, K5 Conrad, go ahead.
4: Okay, thank you very much, K5 Oximer. Thank you mga K5 mula po dito sa K5 News FM Santiago. Good morning.
0: Opo, at K5 SM, John Paul ng Palawan. Go ahead, SM.
3: Maraming salamat. Baka dahil dyan sa mga banta, mag-secret voting na lang. Mga ka-K5. Wala dito sa City and the Forest. K5, John Paul Dacoco. Back to you, K5 Tacloban.
0: Alright, si K5 Martin, rapanod ng CDO. Go ahead, K5 Martin.
2: Salamat dito sa the City of Golden Fellowship, the Gateway of Northern Mindanao. K5 Martin Rapanot, mayong buntag. Ganitong daran.
0: Ayun, thank you so much sa ating mga kapatid na himpilan. Alas 5:49 na, saktong-sakto lang. Mula dito sa Tacloban, K5 Ogsever, Asitre, Maupay, Gaga.
5: Laging handa, servisyong totoo, balitang sigurado.
0: Alright, damang salamat natin mga sister station. So, amoy itong mga K5, ano? Ito nito mga pangunahon ng mga balita. Tika nga K5 News FM Palawan, K5 CDO, and K5 Santiago. Oh, Isabela Province. Okay, engineer, pasok pa natin oras. Wala ka pa kulba, ah. Oh, sige. Alas 5.50 na, may napakita pira kaminutos. Si Sir Ruel Montesa, pangumustahong taliwat na mga K5, mayonong aton magiging lakatid panahon. Nakasulod na, no, ha, Philippine Area of Responsibility, ining ang bagyo, ang hihagupit. Ngayon mo monitor, ha, naglabay nga simana, K5, ngan may mga lugar na nga apektado hiton iya trap or extension hindi nga bagyo iton Eastern Samar, ano, apektado hindi nga trap hiton bagyo magin iton Dinagat Island. Sige, hi Sir Ruel, gin papanmulat pa iton linya. So kanina nahimangrawan iton kuan an mahiunong hiton pag yana nga adlaw, ano, o pag desisyon hiton Kamara de Representantes, mahiunong, no, para pagdig-unon iton report iton House Committee on Justice nga nagsisiring nga may probable cause sa reklamo nga impeachment kontra kan VP Sara Duterte. So abangan naton, ano, yan ang adlaw, ano ba iton magiging desisyon mga K5 didiha Kamara. Okay na, engineer, si Noel, lali natin linya, si Noel.
6: Sulat panahon.
0: Oo, maupay nga morning. Happy Monday morning, si Noel, K5 mo.
3: Maupay nga morning, K5 kun si Adventure Mayor Oximer.
0: Yes, sir.
3: Ngan, sugan pa na natin mga K5, nga nagkikita natin Facebook Live, nga nga mamatihan nila mga radio. Di natin hulagway, natin panahon para yan ang adlaw. Han Lunes, ikaw si Kadlaw, han Mayo 2026. Mapayan nga patron ng Barangay Gindapunan, Paluleyte, labi na kan Ricardo Yu Jr. nga na niya pamilya. Anaton minayuyungan minahal nga probinsya Leyte, padayon kita mga kabat, inusahay madampog ka kalangitan, pwede magnarahin, tigdaay nga or panalagsa nga pagtarithing at paglalumlog, labi na niya kulupusin niya gabi, may tungkol din ni Anne Easterlis. Basal liwatan pinakabago nga satellite animation at pag-asa, tropical depression. Kaloy, tropical depression na lahiya. Padayon ini nga makiwa pa kanluran, norte kanluran, nag-hit ka ng ata ng Pilipinas. Pero, yan ang ano daw, may posibilidad na humina hiya, mahimo na hiya ng low pressure area na la. So, waray ni Picto Bisan din nga parte itakon nason. Ano yung sentro, kanina na alas 5 na aga, yan ang aga, nasipatan ini, nakatuasin, ginintos 30 kilometros, sinirangan itong giwan na Eastern Samar. May daniya kakuskon na hangin ng 45 km per hora aranin sindro. Ngayon pag subas ko nga maabot ng 55 km per hora nga naglalakaton, pakanluran ng 15 km per hora. Inotro ko, waray na inipikto bisan din nga parte na itong nasod. Waray gay warning ang giniisan pag-asa para yan ang adlaw din nga itong napik.
0: Ayun, sige. Sir Well, thank you so much, sir. Ha? Maupay nga agahin mo, sir.
3: Damong salamat kan maupay nga aga late bisan sinisip po nako.
0: Ayun, parehas kita si Ruel. By the way, congratulations ano ni mo ika 20 years na in government service. Yan na. Tama ako si Ruel?
3: Apo, 20 years yan ang adlaw.
0: Congratulations.
3: Damong salamat, damong salamat. Sa bawat kwento, totoo at siya. Sa hinig
0: ng K5, sa payang galak. Umagang puno ng saya't kulay. Alright, isa naman Montes sa nakabod na ito, mga K5, para natin weather update. Ganyan update ito na Bagyong Kaloy. Okay, alas 5.54 na. Masunod ng DTX 500, the morning newscast. Para natin mapangunahon ng mga balita lokal, national, international, entertainment and sports. Din hila kayo kampiyon ng estasyon, K5 News FM Tacloban. Ako naman yung ikin anchor man ka K5 Oxymer Asidre. Barang kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko ng kalayawan. Asidre ng Tacloban yung nabugos nga sa Herangan, Visayas. K5 News FM.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow!
8: May puso!
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
12: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
13: Yes.
12: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
13: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
12: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
13: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas anak puti.
12: Because sa atay, ang filtration process sa atay grabe kaayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins labina ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E og K. Gitago kini sa atong atay. Pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matag higayon nga ato kining abusuan. Ilabi na jud kong mag-inom ka.
13: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay.
12: Oh.
13: Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping ni ini.
12: Correct.
13: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
12: Fatty liver.
13: Inom ka og ditribayo. Kay kini naay antioxidant sa GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
12: Correct. Og kaning ditribayon najud say supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo gitawag na to nga ferolic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferolic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferolic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
9: Ditribayo.
14: Ko si Florazel before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ro na akong regla.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
13: Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir JP. Daghan na siya sa abukado. Oh. Sumala pas pagtuon, Sir JP, ang glutathione nga nasa abukado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa abukado, isagol nimo sa ditribayo, mas powerful ang epekto.
12: Mawa.
13: Pananglita na, mukaon kag abukado. Unya, before ka mahaw, ninom ka og ditribayo. Mm. Tulo o lima ka soft gels. Unya, paghuman ka o na sa abukado, nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa ditribayo ug abukado, grabe jud ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas, Sir JP.
12: Natungod ana sa good fats nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga ditribayo nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas ug gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Mm. Ang ditribayo adunay duha ka antioxidant superior.
13: Gawa sa perolic, naapod siya galik nga makatabang pod.
12: Ang galic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. Mm. So ang ditribayo di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imo ang serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imo ang atay.
13: Wow.
12: Nga imong giabusuhan. Mm. Monay maayong epekto sa ditribayo, kabahin sa imong atay.
13: Correct, no? Base na imong utana da Sir JP ha. Triglyceride pod ay na ang ditribayo.
12: Oh.
13: Take note, medium chain triglyceride.
12: Correct.
13: Dili na mupabilin sa imong atay. Mm. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
12: Oh.
13: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapada ko sa imong buyon.
12: Ay!
13: Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon, Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na.
12: Correct.
13: Ang sobra nga kaon nga tamis.
12: Pati liber jud ang imong gawas, ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 over plain D3. Wa na tayong oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
13: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
12: Dili, abusohon.
7: D3 Bio. Ako si Pili Kabugnaso. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
15: Papalit sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard sa Mala Size 1.
17: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
18: K5 News FM.
17: Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
18: DTX 500 Morning Newscast.
17: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
0: Okay, mga K5, rin ang magpasok ang mga notisya. At naman mga laray uluhan. Balita lokal, Tacloban City Police Office, TCPO Police Station 2, nagsiring na waray pero mga reklamo ng sa lawad kasumpay ang kinaligar ng robbery hold-up at Tacloban. Samtang problema han tubig ha Samar, may na solusyon ang lokal nga panggobernuhan. Ang naman balita national, mga K5, DILG Secretary John Vic Remulla ginklaro nga subpina ang nagpapalusad kontra kan Senator Bato de la Rosa ngan diri warrant of arrest. Yan, bagong legal counsel ni Ana Presidente Duterte. O ginpili ni Veronica Duterte ng Hanilit Avancinia. Ano naman balita lang yaw, mga K-5, sikreto nga base militar ng Israel, Herak. Waray pa, mapamatudan, bisan kung may report nga may presensya dito hin mga militar. Business report, mga K-5, 63.9 billion pesos. Investment tabulan ng Abril, aprobado ng Philippine Economic Zone Authority. Yan, hato naman balitang kakaiba. Mga K-5, ihimaroan, sobra daw nga kamabaho nga utot. Panguntan high blood, heart problem ng Alzheimer's. Balita entertainment, kasal ni Rebea Alonzo ng Vincent Co. Nadidilatar tungod han prenup. Yan ato naman balita po ang kusog mga K-5, Alex Iyala. Muray mag-abante ha ikaw-pat nga hugna han Italian Tennis Open.
15: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Maupay nga aga Pilipinas. Maupay nga aga Eastern Visayas. Sinang GTX 500 Morning Newscast. Sinang adlawan Lunes, Mayo 11, 2026. Ako't iyong magiging tagapagpasamak na K5 Oximer Asidre. Live niyo nga mababatian ang K5 News FM Tacloban 103.1. Mababatian liwat, ngan makikita kami diin man nga parating nun kalibutan, pinaagi ha YouTube channel, TikTok ngan Facebook page. I-search mo lang ang K5 News FM Tacloban Digital. Ngan yan na, hadital yan aton, mga balita.
15: Balitang lokal.
0: Alas 4 na, K5 siya naman yung balita lokal. Ang Tacloban City Police Office, Police Station 2. Ginmalatumat, nga waray, formal reklamo, ginsalawat, may pag-isumpay hanggit aaligar, nga robbery hold up, din ha Tacloban. K5 Jaime Gravador, K5 mo.
19: Nakumpirma rito mga kapulisan ng Tacloban City Police Office, Police Station 2, nga waray opisyal nga reklamo nga ginsalawat, kasumpay itong ginaaligar nga robbery hold up, nga natabuha barangay Anibong, didan nakalabay ng Birnesa. Opisyal nga pahayag itong mao nga istasyon ng pulisa, nagdumara na itong mahugot nga follow-up operation anira mga investigador. Nakipagsumpayan gihapon nira itong mga opisyal itong barangay, ngandito nira na ibaruan nga uwaray iginpasa nga reklamo bahin itong mao nga insidente. Ginpakyanan gihapon ang mga kapulisan ang mga residente ang mao nga barangay, pero waray ang mga ini nakakitahin ano man nga mga indikasyon nga panhitabo itong era lugar. Pero ginkikita na yan na itong era investigador ang mga available nga CCTV footages, tikang itong magkalain-lain nga anggulo. Samtang, iginagat naman itong TCPO Police Station 2 ang ginaaligar nga biktima nga formal magbasaka itong reklamo haira istasyon para mas mahugot ang pagdudumaraon nga investigasyon. Para ang DTS Valid Morning Newscast, ini ni K5 Jaime Cavador, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan, hasyudad ng Tacloban nga nabunggo sa sanirangan ng Visayas. K5 News.

0: DJ.
1: Diri basta-basta mag kwandayon, mag mag subad or himuon ini nga mga butang kay di pa kita assured na iya safety aton na bagin hauri nga panahon kit mako ma makapurisyo pa ini or makapampa aton mga parte na pundawas diri kita basta-basta ini mag, mag ano dayon mag trust i-sure tanay nga iniya further studies pa.
0: So malah mga fire safety experts, bisan kon madiskarte ang nasabing nga invention, dako ang risguhin eh, hakinabuhi ng mga propiedad. Usa hagton gikikita nga peligro, amon tinatawag nga flashback, kundin pwede bumalik ang kalayo ngadto habutilyahan gasolina kung magkada problema, hapresyon, hanhangin, nga magresulta ini hintigda nga pagbuto. Ginaaghat ang BFP ang publiko nga gumamit lahat dun mga butang nga umagi ha hustong panginano nga may ada mga safety regulator para masiguro ang katalwasan han tagsa-tagsa nga panimalay.
2: Para DTX 500 Morning Newscast, ihika K5, Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, nasyonal ng Tacloban ng Bugus ng Sinirangan Visayas, K5 News FM.
3: Ang K5, halain pa ang balita lokal. Andurelco, nakikipagsumpayan ng mga hintutuinan para pagkonsidera han naugsod nga paggrawatin anniversary bonus. Ano na, mga empleyado, K5 Carlo Arisgado, K5 mo!
4: Waray Undangan Management Union, Handon Orestes Romualdez Electric Cooperative o Durelco, hapagbuhatin paagiba si maihatag na ang anniversary bonus ha mga empleyado hini. Iniin mahuman waray maihatag ang maunga benepisyo ha mga empleyado han Durelco tungod han magkaimpati nga kantidad nga nakabutang ha collective bargaining agreement ngan ha dokumento nga ginaprubaran ha National Electrification Administration o NEA. Iniinsubay kan Durelco General Manager Chris Garcia. Sanglit na ngaroon na hinbulig ang Management Union ha National Conciliation and Mediation Board para maibalik ha NEA ngan maripaso ang dokumento hiunong han anniversary bonus. Sumalakan Garcia, tanan nga mga benepisyo nga nakakarawat han mga empleyado nga natrabaho ha electric cooperative sa Pilipinas, lakip na Durelco in kinahanglan anay maaprobaran han NEA. Ginkikita anay han NEA kung angay ba ang mga benepisyo nga maipapadangat ha mga empleyado, pinagiton pagbasi ha mga parameters nga kinahanglan anay maipasar. Para han DTX 500 Morning Newscast, inihika K5, Carlo Arisgado. Parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan Kaliawan, hasyudad ang Tacloban ngan bugus ng sinirangan Visayas sa K5 News FM.
3: Alas 6:09 na ha, kadugangan pang balita lokal, mga K5. Ordinansa liwat para halimitado nga panguhan isda, ginpoproponer han tracing ang mga LGU ha Southern Leyte. Kakika K5 Kim Soriano, K5 mo.
5: Igindudusoy na hatresing ang mga local government units sa Southern Leyte ang plano nga magkaadahin bag-o nga balaoda para panguha itong sardinas ng danggit ha mga kadagatan. Nakasentro ay ginproponer nga ordinansa nga Sardines Fishery Management Plan ang pagdirihin panguhahan maong nga mga isda atikang ha Desyembre 1 nga da Marso 31. Panuyihin nga ordinansa nga masuportaran ng recovery nga panmaihaan nga sustainability han populasyon itong mga isda ha kadagatan kontra overfishing. Laki pa mga igdidiri ang panguhangan pagbaligay itong mga sardinas alabi na ang maubo sa 14 cm ang kaguti. Ginalauman naman nga maipatuman ini ha 13 nga mga LGU ha Southern Leyte, Sugaran Maasin City, Macrohon, Malitbog, Padre Burgos, Tomas Opus, Bontok, Sogod, Libagon, Liloan, Pintuyan, San Francisco, San Ricardo, ngan Limasawa. Sumalakan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Information Officer Christine Gresola, labot laha maong mga lugar ha sinirangan Visayas, ipapatuman gihapon ng closed fishing season ha 11 pa nga mga probinsya ha 5 rehiyon nga lakip ha Fisheries Management Area 9. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako ay ka K5 Kim Soriano. Para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan Kaliawan, na siyudad ang Tacloban ngan bugus nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
3: K5, kanayon tapat kadugangan pang balita lokal. Mga pantalan manliwat, ano yun summer, gin-inspeksyon na itong DOTR. K5, Jenny or Jen Pilinio, i-K5 mo.
6: Nagbuhat, hin-inspeksyon ang mga tinaglawas

0: han Department of Transportation ang mga dagko nga mga pantalan ng wharf projects han gobyerno ha probinsya Northern Samar. Iniin para makita nira ang aktual nga progreso ngan masiguro nga nasunod ang mga nagpapatuman hini nga proyekto ha aprobado nga engineering standards. May da na mga bumisita ha mga pantalan han mapanas ngan lawang didahan Mayo 5. Mahumanan nauna nga ginbuhat nga inspeksyon han mga pantalan han alin ngan pambuhan. Hapag kaya na, may daunong nga mga port ngan wharf projects hamao nga probinsya kundi in may kantidad ini nga 22.25 milyones ka pesos nga nakapailarom ini ha Port System Program han DOTR. Panuyuhin nga proyekto nga mapaupay ang maritime connectivity sugad man ang pagbiyahan mga pagkaon ngan pasahero nga nagamit lagi hapon in sakayan pandagat komo transportasyon. Gindisenyo gihapon ini nga proyekto para pagsuporta ekonomiya han mga komunidad nga nahihimutang habaybayon ngan isla. Para ha DTX 500 Morning Newscast ini hika K5 Jean Pilinyo para han kampiyon na balita, serbisyo publiko ngan kaliawan han syudad ng Tacloban ngan bugus nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: Alas 6:12 na nga K5 kinabuhusan naman nga balita lokal. Iginlalatag na or iginlalatag na ng mga pitad para magkaadahin bastante ng supply ng tubig ka mairinmon or mairinom ha probinsya ng Samar. Nagigimang rawi Governor Shari Antan o wala niyo pa nga mga lideres ng probinsya ang mga tinaglawas ang Balibago Water Work System Incorporated ang unang simana para hanhaluag nga inisyatibo. Hini ka kay 5, binagod magkaadang dayuday nga solusyon handuro na kamaihang ang problema han kulang nga supply ng tubig hanamo nga lugar ha maong nga probinsya. Insabutan nga tatag ang prioridad ng mga lugar ha siyahan ng distrito nga nasasakupan han Kalbayog City, Santa Margarita, Gandara, San Jorge, Matuginaw, Tagapulan, Santo Niño, Almagro, Ngantarangnan. Kadamang kay 5 ng mga lugar ha probinsya e nadepende rin lang mga burabod, bubon, salog, ng jitmatic pump parang inatubig, salid dag mga problema kung panahon han kathoraw. Problema gihapon ang kontaminasyon hinkagaw kung makusog ang oran ng pagbabaha. Ang plano ng water infrastructure ang may panuyuan na magkaadahin centralized ng katatapuran ng water system na may nakapas pagdistribuer hintalwas ng mairinom ng tubig. Hatak na ng magkaadahin operasyon ang bagong water network, mapapakusog ang kahimtangan panlawas na magirisulta hinpagdukwag han ekonomiya. Ang Balibago Water Work System Incorporated ino sa mga dagong water utility firm sa Pilipinas nga magigipag-partner sa mga provincial government para nasabi nga proyekto.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, wala ng balita lokal. Dito naman ngayon ang DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na, na-detox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:14 na para naman natin balita regional na natin K5 News FM Kalibo. 225,000 nga mga turista bumisita sa Island Boracay han naglabay lang ang bulan Abril. K5 Leonard Viray, K5 mo!
3: Umabot sa 225,000 na turista ang bumisita sa isla ng Boracay noong April 2026. Ayon sa Malay Boracay Tourism Office o MTO, may kabuang 225,030 na bisita ang naitala. Nangunguna pa rin ang mga domestic turiste na may kabuang 195,495 na sinunda ng mga dayuhang turista o foreign turiste na may 27,312. Samantala, nakapagtala naman ng 2,259 ang mga OFWs. Ang bilang nito ay 15% na mas mataas kumpara sa tourist arrival noong 2025 sa kaparehong periode. Nagpaalala naman ang LGU Malay na sundin ang mga ipinapatupad na mga ordinansa para mapanatiling maayos at maganda ang nasabing isla. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Katapusan naman nga balita regional. Mga K5, usang PWD ng lalaki patay, mahuman mahulog hapunon lubi. Sa K5 family, palanog, K5 mo!
4: Wala ng buhay ng matagpuan ang isang PWD na lalaki matapos na mahulog sa puno ng niyog dakong alas 2 ng hapon na Mayo 8, 2026 sa sityo Taytayan, Barangay Pisanan, Sibal, Mantike. Kinilalambing biktima kay Pedro Joaquin, 29 anyos, sa isang person with disability o PWD at residente din ng nasabing barangay sa panayam ng K5 News FM sa nakakatandang kapatid ng biktima. Tinatayang alas 11 ng umaga nang ito ay pumunta sa bukid at natagpuan na lang alas 2 o alas 3 sa hapon na wala ng buhay. Ayon sa kapatid ng biktima, nagpadala pa ito ng voice message sa kanyang mga kakilala na nahulog siya sa puro ng niyog, ngunit hindi ito na-send dahil walang signal sa lugar. Nabatid na noong Abril 1, nahulog din sa puno ng niyog ang isa niyang nakakatandang kapatid na isa ring PWD at inilabas lamang sa ospital noong Mayo 9 matapos na inoperahan at walang magbabantay. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, wala na naman balita regional. Dito tayo, Johan, DTX 500. Ang epektibo nga pangontra ng high blood pressure ng diabetes.
2: Balitang National.
1: Yan naman, nga balita national, ginklaro ni Department of Interior and Local Government Union Secretary John Vic Remolla nga subi nala. Ang ipapalusad, guntagan Senador Ronald Bato de la Rosa, nga diri ini warrant of arrest. Ang Philippine National Police Criminal Investigation Anti-Addiction Group o PNPCIDG ang nakatalaan magpresentar ang subi na. Kontrahan Senador, yan na nga adlaw, Lunes, Mayo 11. Inin may kalabutan na ginaaligar nga extrajudicial killing sa Davao Region. Durante pagiging Davao City Police Officer Director ng Davao Region Chief ni De La Rosa. Sumalangan Remolla nga ato yan na Davao Region ang maong Senador. Ngan ginsumatan na niya ang maotoridad dito kasumpan sa Pina nga ipapalusad kontra naman ha iya. Ginalerto na gihapon ni Remolla nga tanan nga mga airport, seaports, nga iba pa nga mga exit point han Pilipinas. In kaso gumawas man na Pilipinas si De La Rosa. Ginklaro naman ni Remolla nga wala'y kalabutan ang pagtawag ni De La Rosa sa International Criminal Court o ICC. Kundi insiling niya nga dirihira nakikipagsumpayan sa ICC. Alas 6:18 na, katapusan nga balita national. Nakilala na ni Ana Presidente Rodrigo Duterte ano yung magiging bagong legal counsel. Ngayon pili mismo ni anak nga hi Veronica Kitty Duterte. Ngan partner niya nga hi Hanilet Avancinia. Sumalangan na attorney Nicholas Kaufman, defense lawyer, ang anay pangulo. Ginsumatan hiya ni Veronica ng Hanilet nga nakapili na ang mga ini hinbag o nga mga abogado ni Duterte. Ang ginsagdunan pa hiya ang mga ini nga bumuliw hiya pagiging abogado ang anay presidente han Pilipinas. Inalong anay himpermiso hi Kaufman kan Duterte mahiunong anay pagbuliw kung abogado hini akaso nga crimes against humanity. Ginpatapod naman ni Kaufman nga andam nga may kapas at masaliwan na iya nga abogado ni Duterte kundiin andam na ini tumambong na status conference nga nakatalaan pagdumataon at irabot nga Mayo 27 yan na nga tuig. Labot lang ang Kaufman nagsumitir gihapon ng pagbuliw sa pagiging abogado ni Duterte hi Associate Counsel Dove Jacobs.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, five. Wala na naman balik na national. Dito tayo, Johan, Mighty C. The Alkaline Vitamin C.
2: Balita International.
1: International. Alas 6:20 na. Ano naman balik na international. Ginaaligari na nga may naging tindog na sekreto nga base militar ang Israel. Ha, teritoryo mismo, han Iraq. Pero kagay 5, wala pa ini mapamatudan tungod han mga pagpugong nga ginbubuhat ang Israel. Subahin sa report o sa nga lokal ha Iraq nga magbarantay hin karnero nga may niya nakitaan nga mga kakaibang aktibidad din militar ha irang lugar. Lakip na ang mga helicopter dito. Matungo din kay 5, mapakadoon tayo na sabi nga lugar ang President Iraq. Pero ginpuggan hirahan mga Israel, pinaagi itong airstrike. Ginaligar, gagintindog itong maong military outpost sa disyertohan Iraq kumo suporta. Kapag-atake sa Iran, kundi may naghihapon search and rescue teams nga nakaposisyon dito, agud nga suportaran ang mga maladirahigan nga mga piloto nga Israeli. Katapusan nga balita lang yao mga K5, ginklaro han World Health Organization o WHO. Pinaagi kang Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus o Ghebreyesus nga an outbreak na han hantavirus in diri panibag-o nga COVID. Iya surat tagatauhan han islahan Tenerife, Spain kundi in maduong ang cruise ship nga may outbreak kamao nga sakit. Dugang paniya hambubuan hulga hini ha publiko hapag gena nga ginkikilala ang gabarakan katauhan han isla nga magsarang ang kagaw hamao nga lugar. Tulo na ito namatay han MV Honduras duro dito ng hantavirus kundi na kumpirma nga may 38 Pilipino ang sakay han maong barko. Nagpapasalamat naman ni Tedros sa Prime Minister ng Espanya pakigurusa ng pagtugot ng karawaton ang maong barko para mapugnan ang sakit. Nga nagpatapo na publiko nga may plano na ang WHO ng Spain nga talwas nga ma-evacuate ang mga sakay nga matambal ang mga nagkatatap ng maong sakit.
2: UTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kangay 5, wala na naman balita international. Dito ang Clinica D3 Bio. The Super Food Supplement. Tingangaran ni mo kito Genic Diet in Omang Clinica D3 Bio. Ang pagpulsa na napagadamo ang benepisyo panlawas sini.
2: Paralitang negosyo.
1: Alasay sa 22 na, hato naman business report. Ginaprobaran na ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang maabot 63.9 billion pesos. Nga candidate in investment para habulan han Abril. Igbabahin pa hini ni KK5 by 26 nga mga proyekto kundi in 5 nga mga dagko nga proyekto ang nagpapadalagan hini. Ang 5 proyekto in may kantidad nga 60.2 billion pesos kundi in 2 hini in mga electronic nga semiconductor manufacturing project o sa economic zone development KK5 o sa enterprise facility ha Iloilo. Ngan duha nga pagpahilawig ng proyekto han turismo Habagyo Clark ngan Cebu. Naglalaom ni PEZA Director General or Director General Tereso Panga nga magpapadayon ini nga positibo nga pag-uswag para hay kaduha nga kwarter. Ginalaoman ng PEZA nga makakapaghimohin $1.7 billion nga export revenue. 7,629 nga mga trabaho ngan hinaman ha Pilipinas.
2: UTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sangkay, at ang business report. Dito naman hay Johan. DPX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lamig.
2: Balitan. Wow.
1: Ito naman balitang kakaiba. Kakay 5, ay takot pa kiana. Naaringit ka ba kung nakakabaho ka mabaho? Labi na itong duro nga otot, pasintabit mga nangangaon ng mga sensitibo dida. Kung makabaho ka mabaho nga otot, labi na kung may da ka hypertension. Sakit na kasing-kasing ng Alzheimer's. Hindi rin ka dapat kinahanglan kuno mga las. Kundi, magpasalamat ka pa. Kay siring itong mga eksperto, mga KK5. May na maupay nga epekto panlawas ang mabaho nga utot. May mga ginatawag nga silencer kung silent but deadly. Kurbida, silent but deadly. Kundi in bisan wala itunog, in masungot itong baho. May daliwat mga kakaifab, iskandaloso. Ano itong iskandaloso? Makusog itong tunog pero wala baho. Lumalat medical content creator nga Hedok H o sa nga PhD ha physical therapy. Imbis ka daw nga mga las kung may umutot, in magpasalamat nala. Tungod kay may dainidira nga chemical nga tinatawag nga hydrogen sulfide nga may ada positibo nga epekto ka aton panlawas.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, 5. Maram ka na ha. Epekto aton maupay nga panlawas. Iton masungot nga bahon uton. Atong balitang wow, dito naman ay Johan Clinica Deo Fresh, Deo Roll On.
2: Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Alas 9:26 na K5, atong balitang entertainment. Maa-achieve pa ba itong A-list actress ngay Bea Alonzo? Unhappy married life. Mahuman gumawa sa hurub-hurub nga K5, nadidilata na ni Rekasal ni Vincent Co. Tungon ditong prenuptial agreement o prenup, nagtikang maging mapasok ang netizen. Itong maong espekulasyon na magpagawasin blind item. Ano sa nga digital site nga nagsiring nga dirit na kuno madadayon ang ingrande nga kasal handuha nga high profile personalities nga pagdun naman nga on-unta dito sa Spain. Dayon nahunahunaan ng netizens ng Herabea ng Vincent. Labi na kayo nakatalaan pagbuhaton ng Rekasal sa Spain. Yan na unta ng bulan hiton Mayo. Sumalan Philippine Entertainment Portal nga may mga individual nga nagsiring nga era nga pero nagkabeses nga on and off ang pizza magiging kasal ni Rabea ng Vincent ng hasta yan na waray paklaro kay K5 kung madadayon ba ini nga kasal hiton duha. Dugang pa han mga surok na naghimang raw han PAP.Philippines. Ang rason han pagdilatar han kasal han duha amo an prenup kundi ang ginaligar nga waray kuno umoyon ni Bea hindi nga agreement. Hey Vincent, inag-uusaan nga anak nung sanga Filipino-Chinese or Filipino-Chinese nga mga gag-anak. Nganti kang Rico nga pamilya. Dumanong-duman nga prenup gihapon ang ginaligar ang rason. Ang pag-ipagbulag ni Bea ay anay fiancé nga hi Dominic Roque. Pero ha parehong relasyon, kagay five. Mahilom lagi hapon ang kampuhan actress.
2: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay five, pinatang balita entertainment. Dito naman tayo ang DTX Beauty Soap. Kampanti ka sa alagang dalatamon DTX nga sabon.
2: Balita Sports.
1: Alas ay, sa 28 na. Itong balita pa ulit ang kusog kagay five. Alex Iyala. Walay makabanti kay kaupat nga hugnahan Italian Tennis Open. K5 Kevin Susana, K5 mo!
5: Ready kita han tennis ng basketball yun na mga ka-K5 napakyas hi Filipina tennis star Alex Iyala nga makasulod ha round of 16 han Italian Open Tennis Championship inin kataliwan la nga perdihon hiya han world number 2 nga hi Elena Rybakina han Kazakhstan an score 6-4, 6-3 pabor kan Rybakina. Iyala amo nagperde han pambatohan Ukraine ngan China didahan first ngan second round han torneo salit nakaabante ya third round pero kagabi poderoso goodman ngan makusog Rybakina salit waray na himo Iyala ngan waray na himo makasulod ngadto ha round of 16. Nga di naman kita hanaton PBA Commissioner's Cup na kumpleto na ang 8 nga mga teams nga magkakaratbang ha quarter finals han Commissioner's Cup nga titikangan hiton Miyerkules nga adlaw. Magkakasurapo ang NLEX Road Warriors kontra TNT Tropang Giga. May ada twice to beat advantage ang NLEX. Magkakaatbang naman ang Meralco Bulls kontra han Magnolia. Twice to beat advantage ang Meralco. Samtang diriton Biyernes nga adlaw, San Miguel Beer kontra Rain or Shine. Ang Rain or Shine ang nagkakapot ang twice to beat advantage. Ngayon din nagyapon itong Biyernes, Barangay Ginebra San Miguel kontra Phoenix. Ang Barangay Ginebra amo ang twice to beat advantage. Sports update, durotan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan. Hasyonan ng Tagloban ng Bugos kasirangan Visayas. K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Yan na, kakay-five. Sige pa na naman ang mga katukiman ng DTX 500 Morning Newscast. Sinayang Lawan Lunes, Mayo 11, 2026. Ako naman, ano yung naging nagpagpasamwa, kakay-five, Oxmer Asidre. Alang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, gan kaliawan. Asin at ang taklaban niya na bugos nga sinirangan, Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
6: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio. Babalik-balik na tangkaso at lagdan. Mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert na katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na tangkaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
9: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sama maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
9: At syempre, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan, lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na. Mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
8: D3 Bio Health News.
6: Pabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio pa. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
9: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
8: D3 Bio Health News.
9: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan, at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3
10: D3 Bio. Dito na tayo, sa subok na.
11: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
10: D3 Bio.
9: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
10: D3 Bio Health News.
7: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
10: D3 Bio Health News.
12: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
13: Oras sa K5 News FM, alas 6:36 na oras, ginpadang at tayuhan DTX 500!
12: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
15: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos,

May 11, 2026. And ang iyong ka-K5, Edward Sanyagan. Welcome, hiningi yung kinadagang ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kamusta mga hinigog magong mga manmarating abugos nga sinirangan Visayas, Dines, Unanang Tagloban? Ito na itong mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na itong official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba? Sige na pag-remedyo or baga di pag-remedyo pala? Ano yung ginandam ng remedyohon niya ng adlaw? Hinoliwat ano yung bagayin ka-remedyo kung nag-remedyo na kamo? Kung baga di pag-remedyo pala, hinoliwat ano yung bagayin ka-remedyo? Ngan kung sige na remedyo, hirahin ano yung bagayin kikina-remedyo mga kakipay ba? Ikaw, kakipay Edward, naka-remedyo na. Mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kamusta ho nanay natin mga ka-K5, itong karta, ito natin panahon, yan ang adlaw. Adlaw ito na Lunes. Nga rin kita ito na pagtaga Bagyo Caloy, Huminay, ito na Bagyo Caloy mga ka-K5. Pero usap paghihapon din nga tropical depression. Kariyon natin at pinaka-latest weather forecast, ito na pag-asa yan ang adlaw. Nga nito na atong ginpapantayan nga pagtaga Bagyo. Ngayon kita itong Tropical Cyclone Bulletin number 6, Tropical Depression Caloy. Ngayon na pagawas kanin, alas 5 magahon, mga K5. Kanin na alas 3 ang aga, nakain na ba inin na sentro, hinin Bagyo Caloy. Ang sentro ang Tropical Depression Caloy, gibabanabanang ang himamutang na nakanto 530 kilometers, 530 kilometers, sinirangan itong Giwan Eastern Samar. Iniinagios west-northwest at 15 kilometers per hour. Eton kakusgon ni Huminay, 45 kilometers per hour near the center. Ngan pagsubas ko mga K5 nga to 55 kilometers per hour. Amin nga usan nalahay ang tropical depression tika kan pagigin usang tropical storm na naglabay nga mga adlaw. Waray wind signal nga ginisa anuman nga lugar sa Pilipinas, yan ang adlaw. Mahitungod din nga pagtaga Tropical Cyclone Caloy. Maupay na lang mga ka-K5. Ano itong baga forecast position hini nga bagyo? Nasiring din mga ka-K5. Yan ang adlaw niyan. Alas 12 itong kulop. Ato na niya 455 kilometers east itong Borongan City. Ha Eastern Samar. It seems nga waray ko din yung baga magiging epekto nga dako ha aton. Din niya Pilipinas, ganlabi na din niya sinirangan na Visayas kay pan-northwest. Ito na iyahin niya mga ka-K5 babiyahi. Bangin bumalik liwa din niya gawas lahat ng Philippine Area of Responsibility. But, pagbabantayan natin mga ka-K5, meaning a weather disturbance para itong kasayuran natin mga manmarati para more or less. May na ka mo idea kung baga ano itong iyong mga lalakton man niya ng asimana. At least makag-andam ka mo kung baga ano magiging dalagan ito natin na panahon mga ka-K5, ha? Pero itong Esther Lee's padayon nga apektado nin dako nga parte nin nasud Pilipinas yan ang adlaw. Mahitungod hini itong Eastern Samar and Dinagat Islands. Magkakanhan madampog nga kalangitan yan ang adlaw. May patsara nga pagtarahitingan mag-run. Mahitungod itong sidsino kong trough or extension. Hini nga tropical depression nga kaloy. Samtang itong Metro Manila nga di mga parte itong atong nasud mga K5 Esther Lee's. At magkakapekto nga weather system, magiging partly cloudy to cloudy skies. Itong dako nga parte, itong kalarakan din ng Pilipinas yan ang adlaw. Para mabiyahi ang kadagatan na itong forecast, itong coastal water condition. Nasiring din itong eastern section, it's central Luzon, southern Luzon, ngan Visayas. Opod kita din niya sinirangan Visayas, din na region 8, makaka-experience kita moderate la. Nga kabutang ang tratong kalalaudan mga ka-K5 pabor para mabiyahi ang kadagatan niya ng adlaw. Obod na ito natin mga mangiris na nga mapalawod mga ka-K5. Waray luwat gale warning. Ngayon pa-lose sa nitong pag-asa yan ng adlaw. Ito natin na temperatura magmumulay 34 to 36 degrees Celsius. Pero itong kamapaso nga pwede abato nito natin lawas pwede mabuting 39 to 40 degrees Celsius. O kung tawagon natin mga ka-K5 ang heat index. At atun adlaw sa midnight yan ang aga alas 5.30. Matutunod liwat alas 6.15 niyan. Hapit itong kagabihon mga ka-K5. Dinya Tacloban, nagpakita't haring araw yan ang kagahon. Pero
May mga puro-puro nga dampo nga ato nakikita mga K5 makalaragan para leton iyo kasayuran, na. Pero ito na ito, temperatura yan nga aga, 27 degrees Celsius na. Ba, ito na ito, air quality yan nga aga, poor, rit nakabutang din eh. Oh, magandiri paborable din ito, air quality yan nga adlaw. Ito na ito, na cloud cover 80%. Ito na ito, kalangitan, may da mga dampog mga K5. Kapag mapakyan na kamunin chance at patsara nga pagtarhiting ang paguran, yan nga adlaw, well, may da 50-50 nga chance at patsara nga pagtarhiting ang paguran, napakalas la mga K5. Yan. Magbabarubal yun in danay, magiging masirak, madalumdum, madampog nga kalangitan, but generally, mga K5. Yan ang adlaw ito na Lunes. Magkakada kita mga K5 in fair weather conditions. Oras mga K5 pala sa Isquarente 4 na. Oras naging padangat tayuhan na Klinika D3 Bio. At doon na vitamin D3 nga may the virgin coconut oil. Ngan oras naging padangat tayuhan Mighty City Alkaline Vitamin C. Ngan an oras naging padangat tayuhan DTX 500. Ang pinaka-superior nga source ang antioxidant. Mapapalitin nga tanan nga mga dekalidad nga produktong herbal. Hanga tanan nga mga branches and Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center nationwide. Gandin nga takloban mga K5 mapapalit haira branch sa Avenida Veteranos nga mga dalan. Naaandihas lang iton the main entrance, main gate at Divine World Hospital. Pwede kaya po ninyo mapalit din K5 News FM, Bill nga lang ninyo, Rayboy D. Wonderboy. Yan. Pwede kaya po ninyo mapalit ang atanan ng mga branches and klinika ng mga parmasya ng butika. Ang kilala na, nga kapi, nga nakagkapi ka na, na detox ka pa. DTX Coffee Mix available kaya po ninyo K5. Ngan available ha, Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Yan, ang kape nga may da chia seeds nga punuhin na fiber. Aton di sugar, sugar cane nga punuhin antioxidant nga aton pinuga nga dahon hinin na ampalaya. Nga mabulig pag-control hinin aton na sugar aton lawas mga kakevibe. Yan. Kung magkakape ayaw gini hingalim ti aton kape nga nagkakape ka na na-detox ka pa DTX 500, I mean DTX Coffee Mix. Puro, Delos Pueblo. Oras mga kakevap, alas 6.45 na kakevap. Edward, kinag-remedyo ka naman. Ano ni mo rin remedyo yun ang kagahon hinin na Lunes, Mayo 11, 2026. Ay, duha nga tinoon nga bunay nga usa nga dako nga buruhin in saging mga kakevap. Oo, amo na kin-remedyo yun ang aga. Kahuman ko mag-take na DTX 500 ngan han Mighty City Alkaline Vitamin C ngan ng Klinika D3 Bio. Gindudurungan ko ini mga ka-K5 with an empty stomach. Duarte, pira na baka kilot bagad na warahay mo. Tikang pag ginaon mo itong bunay. Wari pag magagtimbang mga ka-K5, but nafe-feel ko nga medyo nag-iman-iman kitang timbang. Kay ako nito na obserbaran dinahin mga panapton nga akon ginsusulot kay hadi porbida bagasan ko baga namimigrate naman ako. Baga na bigrate naman nga baga mabugat naman halawas mga kikivibe. Sige daw baga magbalik alindog daw kita. Bangin la aton pangidaron baga makabalik alindog pa kita mga kikivibe. Oo, pag kita ko baga di gan baga imposible but you know it will take a lot of will and the discipline kung karuyag natin nga baga bumalik ang aton alindog. May alindog pa ba, Duarte? May na pa ba baga nahibibilin nga alindog, Duarte? May na pa ba? Ay, naku mga kagay five. Ngayon kita itong mga balita yan ang adlaw. Ano't baga kahindik-hindik ng mga balita kagay five? Edward, yan ang adlaw? Well, he maker golden butad. Moping aga, Mano Duarte. Bo, Mano gayod. Hey, Jeffrey Manzuela, good morning. Oo. Ano't mga balita kay Kevin Edward yan ang adlaw? Well, yan ang adlaw. Pagdidesisyonan na itong mga miyembro, itong Kamara de Representantes. Sa meron ka nga ni nga Kamara de Representantes, House of Representatives. Nga kundi na ato nag-oopisina, nga nagkakandak itong era business, itong ato mga magbabalaod, yan. Mga congressional district representatives ngan iton aton mga miyembro iton party list nga nagpakalingkod yan na ha kongreso.
Aantutira nga opisina nga nagdudumar itong era trabaho ha Kamara de Representantes. Dapat may ara na kamuhin nga mga termino, ha? Kamara de Representantes. O kung na in English, House of Representatives. Yan, Kamara de Representantes. Kainin baga mga barubag o nga mga tao, mga millennials, Generation X. Sa payan na lahat nga tigang kitang Generation... Generation Z nga ang mga millennials. Dirihira familiar, hinin mga pinulungan nga Kamara de Representantes. So, di bali na aton nga tikang han Generation X, ang mga X-Men, ang mga generation, ang mga palus, mga kakipan. Nga nakaka-intindi kita, sumaringani kita nga Kamara de Representantes, House of Representatives iton. So, yan ang aga, yan ang adlaw, pag dumaraon na ini nga sesyon, plenary debate, kumbaga may debate pa ba hini. Iton magdidesisyon iton aton mga magbabalao na House of Representatives kung ira ba i-impeach si Sara Duterte o kung diri. Pero dako na probability, okay? Kung baga pag babasihan natin ang mga pahayagan mga political leaders sa House of Representatives, ha? Kung baga anugod nga mga partido, ang piragod nga mga miyembro iton ira mga partido, iton mabutos nga i-impeach iton aton na Vice President mga kakifive. Magadakon at puruhan nga may impeach ini kay didingan niya Senado mga kakipay, nagaandam na hira. Nagsiring yan nga aga, itong mga balita yan nga aga, hi Senator Gatchalian nga bangin by May 13, Miyerkules. Okay, kung baga pagdidesisyonan ini yan ang adlaw itong mga magbabalaod ha Kamara de Representantes, pagka Miyerkules daw yun, ikokonvene nira itong Senado as an impeachment court mga kakipay. Kay wala naman hindi makabalaong kay baman ang baga naging petisyon ni Attorney Hans Carpio, asawa na natin Vice President, nga nagpapaundang hining impeachment proceedings, okay? Dinahan petisyon nga iyagin file o sa nga korte a Quezon City. Labi na atun iya baga pag tipa nga maabrihan ang era mga tax records nga tika nga BIR. Gin desisyonan naman hini korte gin basura ini mga kakipay nga impeachment ining era petition. Labot la kon magdesisyon naliwat ini mga mahistrado diton Korte Suprema nga may kalabutan ang petition han mga Duterte nga nagkwestiyon hini nga panibag-o nga impeachment complaint kontra diton Vice President. Kung iyo ma-obserbaran, damon ang ginhimo nga mga pitad nga legal han mga Duterte para pugngan la ini nga impeachment trial. But it seems that diri na paborhaira iton na panahon mga kakifive kung baga pagbubutusan ito yan itong mga miyembro itong na Kamara de Representantes nga may impeach iton aton na Vice President diretso na ini ngadto ha Senado and bangin by Miyerkules. I-convene na daw inin na Senado as an impeachment court, mga kakipay. Ay, pa nga mga balita, yan na nga adlaw agidaw, mga kakipay. Waray pa ngay an arrest warrant kontra kan Senator Bato de la Rosa. Didahan naglabay nga adlawan Sabado. Amo ni nagkagawas nga mga balita. Ikang pahin mga major news organization nga may tanakon arrest warrant kontra kan Bato de la Rosa. Tikang ha International Criminal Court. Katapos ginbawi lang ay ang kay waray kamatuuran kahuman nga mag-issue ang International Criminal Court hinimpahayag nga waray pa kununira may gin-issue nga arrest warrant kontra kan Senator Bato de la Rosa. Kaya naman mga kakipay nga ginlalaki pa ni de la Rosa hininga crime against humanity kontra kan former President Rodrigo Duterte. Kahiya in usang nga co-conspirator. Damo inhira, upod nga ni din hihibonggo nga co-conspirator, dinahan naging madugo nga kampanya kontra ang illegal nga drogahan Duterte administration. Pati pa naglabay nga mga labawhan na magkalainlain nga departamento ng Philippine National Police, upod nga iginlakip, dinahin nga tinatawag nga co-conspirator si ton aton na former president. And it is just a matter of time, mga kakipay, magkagawas gihapon ini nga mga arrest warrant and pangangarestohon inihirah iton international police kay inin Pilipinas. Di rin naman kita miyembro iton international criminal court.
Nag-withdraw naman kita din han 2019, han panahon pa han aton anay presidente Rodrigo Duterte, han matikangan na ining baga pagsampay reklamo ni Trillanes dito ha The Hague, Netherlands. So di na kita miyembro and iton International Criminal Court, waray nira mga kapulisan para mag ini manakop iton may da mga batal haira dito kundi igin papaagi ni ha International Police. O kon ha Interpol mga kakipan. So, waray pangayan arestuaran kontra kan Senator Bato de la Rosa. But pagkita ko, it's just a matter of time. But, ini na PNP na siring Secretary John Vicrimulli itong DILG, itong na PNP, pinakiton na CIDG, Criminal Investigation and Detection Group. Nakatalaan nga magpalusa din subpena kay subpinahan nira hibatong o matindirin usang baga investigasyon may kalabutan han iya partisipasyon han extrajudicial killings. Diri ba ini kahabaga bitik? Diri ba kaha ini baga ginbibitik lahi Bato de la Rosa? Nga kung bagay sa supuwe na hiya, kaware man magpapakita yan akong hindi kita maaram kung hain liwat ini hiya. Diri ba liwat mga ka-K5 baga iniin o salang baga bitik bibitkon? Mas madali pagdakop ha iya. So na, danay ha puder, giniimbestigahan itong Criminal Investigation and Detection Group. Paghinay, good ba to? Ay, animo agaron, ngay former President Rodrigo Duterte, kaman lang baga pamasyada dito Hong Kong, tub-tub na lahat dito airport ha Manila. Waray na good hiya magagawas, mga kakipa, diretso na hiya nga to The Hague, the Netherlands. Pero kay inipaton, habarunan baga natabuhan ni Agaron, mag-amo siguro itong nagtitinaguhiya, kinaglilikahiya, nga mahibutang hiya, itong dina nga sitwasyon. Pero iya na, badaw ginpapatawag hiya itong Criminal Investigation and Detection Group. May kalabutan itong irin dudumarang investigation at mga extrajudicial killings sa panahon ng former President Rodrigo Duterte. So kung baga gumawas na inihibato ha yalunga mga kakipay, diri harayo itong posibilidad. Gabangin igawas itong arrest warrant, mas madali yatakmoon mga kakipay. Maram ka mo yung termino nga takmo or takmoon. Tatakmoon ko ikaw. Takmoan na. Maram ka mo hininga termino po nga pulo nga takmoa dakpa. Okay? Oh, takmoa. Labi inin takmo baga initon may dani element of surprise. Itong takmoa dayon. O pagkita mo nga ada takmoa dayon. Yan. Madali ini matakmo hi Bato de la Rosa kun magagawas niya ito niya longga kun agat longga. Kung baga ipatawagin niya si IDG, baga harason kong talos, kapag pag-iimbestigahan niya, may tungkol ng mga extrajudicial killings. At na panahon ni Presidente Rodrigo Duterte, ngayon naging chief at Philippine National Police. Hay ba pa nga mga balita, yan ang adlaw, mga kakibab! Ba daw nag-withdraw man he Attorney Kaufman? Ang lead counsel nga niya baga assistant nga na depensa, nga amot na depensa kontra kan Presidente Rodrigo Duterte. Kauman lang waray paburi, han International Criminal Court ang mga naging petisyon, han kampo han Duterte. Opod han pag-question, for example, han jurisdiction, han ICC haiya. Ginbasura ito, nag-file rin motion for reconsideration. Basura gihapon ng iba pa nga mga petisyon nira nga waray paborihan International Criminal Court. Ikaw, Attorney Kaufman, nag-bulliw ko mo lead counsel, pati niya assistant, hininga kaso nga pagdepender kontra ka na Presidente Rodrigo Duterte. Duarte, ano ba itong mga rason na kumbaga naman mag-withdraw itong mga defense counsel hinin mga kaso? Damo, magkalanlain lang itong mga rason, mga kakipay. But ini nga sitwasyon niya na kan na former President Rodrigo Duterte. O sa nakikita ko din hinga rason, hininga withdrawal. This is actually scripted para ako. This is scripted. This is part of their defense. Ito nga mga taktika, mga kakipay. Inin pag-withdraw ni Attorney Kaufman como lead defense counsel ni former President Duterte. Para akon, this is a tactical move nga itong purpose pag-delay itong pag-dumara itong kaso.
pagbis na itong kaso. This is a delaying tactic para akon. Kay, you know, diri po hindi inin usang akusado nga o matubangin usang asunto ha anuman nga korte, pati International Criminal Court, because di man to dakot diferensya hinin mga patakaran nga doon ginsusunod din para hinin mga tao nga ginaakusahan in usang nga krimen. Nga diri ka po hindi nga o mag-appear ha korte, okay? Nga waray ka abogado. Okay, diri po hindi. So, siyempre, kung waray ka abogado or maka, you know, it will take time for the accused to secure the services of a lawyer. Nagliliwan mga kakipay, ban iya, anay, naging abogado. So, diri ito madalagan inin pagdumara itong bista mga kakipay. Kawaray abogado at akusado, talapas ito, hiton iya mga katungod kung mo akusado, hinusang krimen. So madilatar nga ni itong mga gakipay, himpira kabulan, dako itong nga bagay. Okay? Ano daw la, baga naisip ko lain yan, no? Haakon man lain nga pagtansya. Ano daw la, kumbaga, siyempre, kung madilatar ini nga hearing, diri dayon masasabtan, kung diri magiging madagmit ba inin magiging proseso, at pagdetermina kung guilty ba or not guilty, he Duterte, nga nitong iya mga co-conspirators. And kung maging guilty hiya, dako ini nga bagay mga kakipay para hiton ira pamilya. Ngan para hiton future political career hinin mga Duterte, Vice President Sara, Congressman Pulong, and Basti Duterte. Ngan iton masunod nga mga Duterte, mga kakipay, kay mahubot mahimutang itong nida, itong historia, istorya itong aton nasod Pilipinas nga amula ni naging presidente nga gin kasuhan in crime against humanity dito International Criminal Court nga na convict mga kakipay. Kasi siyempre, kumbaga makuri, parang litan la, kumbaga for ano man lang ni, for purposes of academic discussion, kumbaga parang litan la ma-convict siya, dako itong nga bagay. And kung baga makuri ilusot nga hiyain mapapawalang sala, okay, hininga iya kaso dito International Criminal Court, mamimiling ko din rin pamaagi nga win-win solution gihapon. Di kita maaram, bangin karuyag nira nga dito na lang mawarayan kinabuhi hi Presidente Duterte ha sulod dito na iya prisuhan while ongoing ini nga iya kaso. Kay pwede nira ito pagawson mga kakipay nga naging martir hiya dito sulod, I mean, naging martir hiya nga dito na matay ha sulod hinin prisuhan. Pwede gihapon nira ito gamiton nga mapabor para sentimiento itong mga tao nga bangin pamapaboran inin pagkandidato ni Vice President Sara Duterte pagka presidente mga kakipay itong 2028 election. Foro de los Pueblos. Diba? Ano namdam kamuhan natabong ang pagkamatay ni Cory Aquino? Diba? Ang pagkamatay ni Cory Aquino, nagkaadan oportunidad para rin usang Aquino nga maging presidente ng Pilipinas. May tungunan simpatiya bahan mga Pilipino para kan Cory na translate hiya into opportunity para kan Pinoy nga naging presidente naton mga kakipay. Foro de los Pueblos. Diba? Dapat himaruhas on tanto ang magiging presidential candidate han ira grupo. Han mamatay hi Cory before the election and nakita han mga tag-obserbar nga ba daw? May na pa ngay ang tinatawag nga baga Cory Aquino Magic. And sugad pa ngay an pagtapod ng suportahan mga Pilipino nga ginpakita itong pagkamatay ni Cory Aquino. Katapos ikaw, Liwat Noynoy, nagkaadhan oportunidad nga sige daw, sanglit nagbalyo ang hanginan mga kakipay. Imbis nga marohas ang kandidato pagka-presidente, naging vice president na layan. Nahingad to ka Noynoy Aquino. Naging vice president pa mga kakipay. Foro de los Pueblos. Ano? Naging presidente pa hi Noynoy Aquino. Kita ka? Wari nga ni Adto Capriso hi Cory Aquino. Namatay mahitungo din sakit nga cancer mga kakipay. Pero kita kahan natabo, okay? Nagkaadan oportunidad ang mga Aquino nga makagbutang pa hin presidente in the person of Noynoy Aquino.
So kung ini nga sitwasyon ni former President Rodrigo Duterte, kumbaga pag iniihaon nira ini, ig-delay nira, okay? Nga kay maluya na ito naton na former president. For example, kumbaga dito ba ini hasulod baga simbako mamamatay itong aton na former president, diri ba kaha ini magahatagin? Dependent era pag-play itong narrative hini, okay? Pag-amplify nira. Grabe! Grabe ko din yung administrasyon. Kung waray kasugan ini nga aton former president, dire ini na nga nga to the Hague, the Netherlands, and dire ito napatay. Pwede lang ni Reto makapitalize, okay? Ha, akong baga pagtanaw, akong manlay ni baga observasyon, hini nga ganap, ano? Hinin withdrawal, hinin era legal counsel. Kay until such time nga makabiling, hirahin na bago nga legal counsel nga ma-represent hito na aton former president, then that's the time nga ipapadayon nira mga kakipay ito na bista dito International Criminal Court or mag-a-appoint ito na mag-a-appoint in legal counsel nga magre-representar itong former president while naatubang hiya hininga iya mga kaso mga kakipay. Nag-withdraw mga kakipay hi Attorney Kaufman. Napirabay mga you know acceptance fee ni. Kumbaga naatubang kayo ng kaso dito International Criminal Court. Pero dalat baga ginaaruh at mga abogado, baga pagkarawat pala itong kaso, ha? Oo, kay inin pang-abogado, inin kontiponan hura nga baga na ka-income in the exercise of their profession. Amo iton. Acceptance fee, okay? San o ka kumarawat kung baga ikot bagahang yun nga attorney, pwede ba ikot ako baga maging abogado kay may dako gan problema, amini. Okay, sige da, pakisoryanay kita. Okay. Sige. Okay ako. Mapakianay liwat itong baga kliyente. Magapira itong imo acceptance. Baga pagkarawat pala ito, wari pa itong ginihimo itong abogado. Pagkarawat pala itong kaso, pira itong imo baga acceptance. Depende kung ano nga klase hining kaso, ng ano kabugat hining kaso, ng kung tipo, nanu ka makuring i-depensa inin mga ginaakusaran na bari ito nida, itong acceptance fee. Mamay ka na ito. Pira daw baga acceptance fee hini, ha? Pira daw itong acceptance fee itong abogado nga sugad hini. Labot at abogado at acceptance fee, may dapat itong mga appearance. Kada pag-a-appear mo dito sa korte, okay, madayon, mapospon, dire, or magyakan ka lang makasiri ngayon, honor, permission to leave, kay blah, blah, blah, napatak itong mga kakita. Now, it mga pleadings, and it mga petition, ba daw, kay itong iba ito, kay per page itong sukot. Oo, di da, aada itong pangabuhi hinin mga abogado. Ano daw lang kung nagpira daw, di rin haruma, may baga ma-hire kahin abogado nga ma-depensay mo kung may nakakaso nga crime against humanity dito International Criminal Court. Di rin haruma, may. Kay dapat maging, para ka makarepresentar, hinusang akusado dito Criminal Court, International Criminal Court, dapat itong abogado in, kumbaga, inin registrado ka, accredited, yan.

Cyril Patay nga 88 na ang pangidaron nga senior citizen. Hato naglabay nga adlaw itong Biyernes. Kumbaga ano na, kinamukot napakyan ni Edward, napakyan ako. Edward, ano ang baga rason ngayon 88 anyos nga pangidaron nga senior citizen? Baga pag propribahan pa doon niya kinabuhi. May dahil ni mga haglarom nga rason kay inin, kumbaga hinuman itong baga may dahil ni kalabutan. Dire ito basta-basta nga magpapapatay hintawo. Kunwaray god mabugat nga rason. While kita inatipa itsugad hini nga mga pamaagi kay may daman kita sistema nin aton panhustisya nga dapat naton irespeto. Nga we submit to the system hinin panustisya Pilipinas kontra hinin patay Foro de los Pueblos. Rat-rataron natin ito yan ang adlaw hinin ato na programa Foro de los Pueblos and bada waray karauta ang peace proposal han na Iranian. Waray karauta ni President Donald Trump kay nasiring hi Donald Trump hindi dahin niya ng adlaw nga balita. It's totally unacceptable. Ano ini nga mga peace proposal, ano ini nga peace proposal han Iran? Kinokorean it Iran niya na mga gagipay economically. Kay labot lahan mga economic sanctions nga ginpataw ha Iran mga nayuna pa. May tungod hini nga Iran nuclear ambition. Mga economic sanctions nga ginfile, ginpataw kontra Iran na United Nations Security Council. Yan na, may tungod hini nga blockade ba? Hiton nasulod nga nagawas nga mga barko ha Iran. Gulpit epekto ito ng era ekonomiya. Kung magiging sugat nila untahin ni ano, niri mga nagiging dako ni problema hininga gyera. So, kaya naman nga importante ni nga gintagan mo gayon ka K-5 Edward, hin importansya hininga imo programa yan nga aga. Kay apektado kita hininga gyera dito sa Middle East. Di man kita direkta nga involved itong gyera, but it epekto hini, labi na itong pamrisyuhan at petroleum products. Bope nga ni buwas, kay mahabubo by 3 to 4 pesos per liter hinin diesel, buwas. Adlaw ito na Martes. But you know, itong gasolina liwat, ma-increase liwat. Okay, baliktad, ma-decrease ang presyo ang diesel, ma-increase liwat ang presyo ang gasolina. Tamamay kala ito. Ano? So, samtang nga diri pa nakakabutan, ini nga kamurayawan dito Middle East. Nga kada adlaw permi kita nagbabantay nga bangin maggera na liwat hira dito. Diri ma-stabilize itong presyo itong produktong petrolyo. Nga diri ma-stabilize inin presyo itong na basic goods or commodities and services na atong ginko-consumo on a regular basis while diri pa hira nagkakaturuhay dito mga gakipay. Foro de los Pueblos. So ganito ka importante kung kay ano nga iginlalakip natin ito haaton mga balita mga ka-K-pop. Oy, hello anay kan Eden Urbano kan Maker God Golden Buta Jeffrey Mansuela, Heterisita Bingo, Advance Happy Fiesta Barangay Mohon. Tan-awan late May 12 and 13. Hi Edmond Tabirara nagkita gihapon haaton maayong buntag ka-K-pop Sir Edward Sanyagan watching and listening from RE Glass Kalubian. Hey Leonerisa Arsenio, amo nila itong ira na himo ang pag-inaway hasinado. Balitaw, Helito Abarondo, good AM ka K-5 Sir Edward, shout out it aton mga bulig itara basa. Nga magtimprano kita, sumulod high school. Ah, labi na ang namamati K-5 News FM Tacloban nga labi na itamon kapitang hi Judith Ofredo Casco. Nga aktibo, nga ang gwapo nga school guard, nga Helito. Okay, hi Mark Anthony Figueres, good morning sir, shout out, tanan nga namamati ang barangay Atipulo, Haro Leyte. Hi Lusby Carse, good morning, pa-shout out po ako, ha Cesar family and Ramos family, ha barangay Rizal, Dulag Leyte, nag-greet po para akong nanay, belated a happy Mother's Day, watching from Sabang, Dagitan, Dulag Leyte. Kuya, piyesta na kami yan ang katapusan, ha Sabang, Dagitan, Dulag Leyte. Ano man, baga nanging imbitar ka. Nasiring hindi sa St. Toledo, lalong lumalakas ang mga Duterte dahil sa ginagawa ng admin. Iyan ang safety sa bagong Pilipinas ni John Bicrimulya, maraming patay and hold up at nakawan. Hi Annabel Rosel ng Sydney, magkalas! Nagkikita haton mga kagay 5 oras sa Bogos nga Pilipinas! Puro de los Pueblos!
Alas 7:12 na, hato na chika la portion with ka K5 Kevin Susana.

0: Ano chika ini kuno nga may Edward nyan himang hangikipin mga kalalakin an kuno mga chismoso. Ay nako mga KK5 nasiring didi hi KK5 Kevin adi aga pa ini kay nagmata ko alas 4. Oo, mga pagka alas 4:30 may da na headline hinin chika. Hey, Mayor Mark Alcala ginwarningan han mga fans ni Catherine Bernardo. Hay, away han pamilya Barreto ngan Dennis Padilla. Uro naman la katapusan ini nga era Araguay mga gagipay. Ano daw lang ini kumbaga mga kulang dala sa pansin ini nga mga tao mga gagipay. Prenuptial agreement rason nga napospon o bangin di rin na madayon ang kasal ni Rabea Alonso ngan Vincent ko. Purbida, kumbaga hinigugma mugod ining tao kay kwarta man la ito. Diba? Pero mga sigurista liwat itong iba mga kakipay. Para akon, diri, sa bagay, kay wari ka man duwad kwarta, di ka man millionaire, di ka man billionaire. So, bagawara ito ha imo, baga di ka to concern, okay? But you know, kung higugmaon mo inin tao, okay? Baga nawawara it baga larahin in gugma, kung baga napupugan, darahin in kwarta. Gugma versus kwarta. Ay, naku mga kakipay, 5 oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas 7:13 na, uy, nagpapasalamat ako na pumalitan ako mga langka. Kakulop, may dapat din salin mga upat para siguro ni Kakilo kay may mga nagpa-reserve kakulop ngayon na panira ko kuhaon, okay? Salamat ha iyong atanan. Nalilipay ako kay may dako ay paralit bugas. Okay? Sunod naman liwat kay diri gud magsasarahid, darahinin damo nga baga karuyag, baga makatilaw. Hit akon lang ka. Oo. And then, siguro masunod nga mga simana, may da pahinik ay damot bunga yan na actually. May dagat saging bat mga usala ka bulig, diri pahiya baga kuan, diri pa practical nga baga akon hiya ibaligya or so ganito. Para lang baga pangonsumo, okay? Kung baga daro na muna liwat, mababaligya ang kukamuhin. Barato nga makisasangkayon nga presyo. Nasa ring hikakipay ba milong anadi? Ayun naman kung baga nalang panhatag ito niyo mga presyo. Balitaw, magtutuon kita hinin eksakto nga pamresyuhan hinin aton mga produkto. Nalilipay ako, okay? Kay nagkada na hinbaga resulta, nagbaga kabudlay, do baga passion ko nalang iniya na nga panahon. Ba't na ko gihapon nga bagay para ako, no? Okay, oras sa Bugos nga Pilipinas, mga kakipay. Alas 7:15 na, babalikan natin ini nga na programa Foro de los Pueblos, The People's Forum with kakipay Kevin Susana, Kamala Pipirang, ang mga pahimaro.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga BetterHelp Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. BetterHelp Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. BetterHelp Pharmacy downtown Kalbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: May tungod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure. Ginpapahibaro kamo Han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngan to Mayo 26 alas 8 aga tugto alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos Ciudad Hang Tacloban.
7: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na akong lumunok dahil sa tunsi. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to soft chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ang lalamunan ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
8: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
9: DTX 500.
10: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
9: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
13: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
15: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa.
16: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
18: Extend Food Supplement for Men.
20: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies mo na yan!
21: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas magini special ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
22: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
23: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
24: Igin pamaybarohan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga basod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugada ni STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
25: Nga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
21: mo ba nag-catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones, ang sarap. Sa Case Cookhouse Catering Services, makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability, at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event, o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa Top Choice Catering Services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. De Vera.
0: This program is brought to you by Rainus Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Rainus Food Stop at corner Santo Nino Street on Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
21: Mga K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
26: Puro Belos Pueblo!
27: Oras mga K5, alas 7.29, nabalik at nga ito na programa Puro de los Pueblos, the People's Forum. Kaya yun, anin natin natin chika la portion with K5, but Kevin, as you sana, yan ang adlaw hiton Lunes. It's a 11 na hinin bulan, hinin Mayo. Yan. Uy, happy birthday, anay, ka naman na maying altres. Yan, ika-80 niya nga birthday, yan ang adlaw. Ana maying, happy birthday, hae mo. Oh, it's really a milestone para hinin aton mga senior citizen nga naabutin na tinag-80 itong pangidaron mga GK5. Yan. So, kanaman na maying Altres, happy birthday. And unta, damo pa hinduro, damo ay pa nga mga birthday unta at mag-umabot pa imo, ha? Ngayon, itong iba pa nga mga namamag birthday yan ng adlaw. But kaya yun, anin natin mga GK5, ito natin. Chika La Portion with K5 Kevin Siosana!
28: Aani na ang mga macho nga ang mga machika ang mga lagaon pero guwapohon pogi na yummy pa waray may makontra ha kay Chika La!
27: Okay, kadiyon naton mga K5, mga K5 ba Kevin Susana, gin-adjust na naton itong na temperature dili ha sulod itong na announcer's booth. Nga di kita kan K5 Kevin. Hello, K5 Kevin. Morning.
29: Good morning mga K5. Oh, Lunes na liwat.
27: Balita masyado ka paspas ining panahon. Maka di maknakiwa ni di monitor. Diri kami na ka-monitor din itong igbaw. Di kami naman makita nin mga guwapo nga maghusa hininga i-feature nato nya nang aaga. Hining ato na chika la portion ka K5 Kevin. Ha? Madagmit inin panahon. Kukuan na. Sisil doon na liwat. Ka K5 Kevin. Pizza 11 na yan. Nawara na liwat din ato di monitor ba? May dugod umarok kaya da siring pa. dito amon haro. Okay, Pep Kevin.
29: Buwa amalit ng mga
27: Amarul, pasa-
29: buwa amalit ng mga pasabog.
27: Nindin.
29: Igin salida na. Igin salida na ang PGMN.
27: Ngayon?
29: Kaninan maagahon.
27: Uy, wari lang makabantay.
29: Sobra sa kaoras, salida. Mga alas tres ang maagahon. Ano yung sinisering nga video?
27: Video?
29: Nga, ang kabulastugan ng pangurakot
27: ni
29: Martin
27: Romualdez.
29: Igin salida na.
27: O ngayon?
29: Igin salida na.
27: Ano man ang baga, may diba baga kahindik-hindik or baga kakaiba kontra ang iba pa nga mga akusasyon nga binuliwan han mga 16 bato nga mga Marines
29: kung ano ang
27: Butisa,
29: sa bagay iton mga supporters at DDS diri mang kun nagbibinasah iton mga report iton ano ini mga legitimate nga
27: media
29: outlet
27: okay
29: pero kung paragbasa kita, hit objective kita nga nagbabasa, nga tananan igin pasalida, igin gawas na ito na Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ, adto pang 2025, igin gawas na ito Harapler, igin gawas na ito nga tanan nga major newspapers and TV network, ngan gin diskusyonan na ito nga tanan han mga hearing dito sa Senado.
27: Okay.
29: Waray bago.
27: Nagpiraw ka ngayon, alas tres pasado. It-replay nalat akini ka kay Pipe Kevin.
29: Gin-ira laging pinanguha.
27: O ngayon?
29: Ang mga report hanto.
27: So baga gin-kopyala nira?
29: Gin-kopyala.
27: Katapos era gin-compile?
29: Gin-compile. Ngan, gin-dugnan, hin mga AI-generated, gin-opay ang pag-explicar.
27: Okay.
29: Amulit ang nagbago.
27: Okay.
29: Gin-opay ang pag-explicar nga para makakuha han emosyon.
27: Han mga nagkikita.
29: Oo, nga mo sa'yo.
27: Ini. Oh, may da naman hini mga...
29: Ini, 200 billion. Nga era budget.
27: Oo. Oh.
29: Compute niyo, it 200 billion. Pirang kakilo nga bugas ang nawara ha iyo. Dito pag-appeal han emotion san supporters.
27: Supporter.
29: Yes.
27: Okay. Oh. Ada kayo rin, pamanto klaro kung ano
29: nga,
27: kung ito
29: waray...
27: mga 200 billion, kung na nga inito, kay mga akusasyon pa man la ito.
29: As yan, sir, ngan, ang katanan ng mga abogado nga nag-comment,
27: oo. Oh.
29: Okay la ito kung salida kung ha TikTok.
27: Okay.
29: Pero kung ha korte, di rin madara.
27: Hmm.
29: Kay wara ebidensya.
27: Okay.
29: Lugod kung hulaton ta, kay may na naman iginandam nga kaso itong DOJ ng ombudsman. Kontra kan Martin.
27: Okay.
29: Ito kung nga iginsalida, that's all salida.
27: Salida lang.
29: Oo.
27: Jesus.
29: Anira nga sir, di rin kung worth ang 350
27: million.
29: Million. Dapat kuno 350 pesos na extorsyon. Ang sir nga ni han, usang teacher han journalism, mas maupan nila kuno mga student ng high school na naghimon video.
27: Okay.
29: Kaya na tuod pa kuno tira objective kontra hadi nga self-serving.
27: Klaro-klaro.
29: Oh, klaro.
27: Klaro nga may right. Pagdaot han kan Romualdez ngan pag-promote han mga Duterte.
29: Oo.
27: Oh. Ah, ba, diri mao.
29: Kung gusto nira i-pin down he anay speaker
27: Martin.
29: Nagbutanghin mga ebidensya.
27: Okay.
29: Diri kay masering ila nga sumalahan findings ang COA, sumalahan pahayag ang ex-Marines, sumalahan hearing as... Waray, di amo lagi hapon.
27: Waray ni Rakalugaringon nga
29: waray.
27: In-depth
29: waray.
27: Investigation and research. Waray, nagpinanguhala. Siguro, bangin tarhog laad doon ni Rakan, kumbaga, kay ginaakusaran man ni Rahinin extortion, robbery extortion. Siguro, baga ira la ada baga gulpi di gulat kan na former speaker Martin Romualdez kung baga makakakwarta kita ini. Sige, himuon.
29: Kay anak ini expect nga may dagod nira smoking gun.
27: Nga ira kalugaringon nga produktuhan ira kalugaringon nga research.
29: Oo, kay okay. Kay para magbaton ni Speaker Romualdez kung may niya sayap, sala.
27: Okay.
29: Kay
27: okay.
29: Ngatanan man naton karoyag ang magbaton.
27: Hmm.
29: Amo na ginihinulat. Sige.
27: Kay kita na siring nga waray sala o may sala. Kay maguhulat kita, hininkaso nga ipapay na iya. Kay amo ito, it pinaka, I mean, it dapat good nga buhaton. I mean, okay. Sampahan itong kaso, itong mga nadadabi hining corruption na flood control. Ngan kung magsasampa ka mong kaso, upaya niyo, ito niyo case build up, nga madig-on ito yung mga ebidensya nga itong probability nga mako-convict ni Speaker Martin Hata as kay kun dagmiton la iton waray klaro nga mga ebidensya kay adina pre-pressure kay amot sering dinit kaloyo nga dapat kasuhan na ito kung ma-dismiss ngayon ito.
6: Ah, mabalita.
27: Tapos dramahan nila nga sumiring, ah, warin na kita't may himo, ginhimo namon nga tanan. Nag-imbestiga kami, nag-file kami. In kaso, it so happened nga nasa ring man ang korte, nga warin basihan or maluyan ebidensya, gin-dismiss. Tama, may kala ito. Di ma, sa ring naliwati Speaker Martin, oh, kita niyo. Oh. Mamay kala. Kung dadagmito nini nga pag-file, hini nga mga kaso.
6: Sa sayang, amon mga comment, sayang ko na amon pagpiniraw. Waray man ko nang tupasabog, human naman at tutikang pan 2025.
27: Ira lang aging pinangupian mga oh, datos.
6: Ngan ginopay ang presentation. Ang narration ni CJ Hero. In fairness,
27: di ba yun ni CJ Hero? Mabaya ito. Gisupin na nag-iapon nila ng NBI, poor bid.
6: Wara napapakita yan ha?
27: Ngayon.
6: Wara napapakita. In fairness ko no, maupay nga na presente, maupay nga nag-narrate ba si J. Hero?
27: Okay, Maida. Okay.
6: No, o, talented talaga. Pero, waray man ko no pasabog, waray bago.
27: Okay.
6: Nga mag-i-incriminate kan Congressman Martin.
27: Okay.
6: Amon iragin bibiniling.
27: Hmm.
6: Kay, ang nagpipinanmiling, ang naugupan Pilipinas. Kay para magbaton it nga tanan.
27: Nga tanan pa pagbato
6: nga tanan pa pagbato nun. Diri magpinanmili. Diri magpinanmili
27: na. Nga diri kay ma... May doon nga niya nagkagawas ng information na kaliyamaseng. Diri kay kung ito mag-love daog ka mo. Iniiyo ko gindado. Ayaw! Kita aanay it mga ebidensya. Kita aanay it mga impormasyon. Diri kay iyo dahil i-disregard. Kay diri kay...
6: Idol ko ini.
27: Idol ko ini.
6: Buhay to.
27: Buhay. Hiragulat mga kasulbar. Hining problema. Hining kriminalidad, problema ng ekonomiya ng Pilipinas. Hiragudla, Duterte la, waray iba. Tamamay,
6: kawaray. Sir, kaluyo. Himarcos la, waray iba.
27: Himarcos la, waray iba. Amugudlat, baka kaghatag yung kaupayan ng mga Pilipino. Himarcos, gudla. Urbida ka kayo, Pai Kevin.
6: Maris niyo lang, aris niyo ng Pilipinas. Kayo mga tao.
27: Balita. Ako, actually, may na nga ni mga nagpapapaakon ng mga pages.
6: Mm-hmm.
27: Di kang hakaluyo, pinangwang ko na. Toxic na
6: toxic
27: yan.
6: Lagi,
27: toxic na yan para akon. Maraman ako nga propaganda lang. Mga,
6: yes,
27: mga narrative nga, waray, mga panuyo ba, baga, hiluan lang inisipin ng tao, okay? Nga di riman factual.
6: Mm-hmm.
27: Okay, waray ka matuuran. Sa pinangwang ko na, ini nga naman magpapapaakon ng mga pages. Not interested.
6: Mm. Tapos, may din naghimo yung forum, mga estudyante ha, UP, Ateneo, Lasal. Ang erigin didigon nga dapat kuno maghimuhin balaod nga kung ano iton baratunon hit mga legitimate nga journalist. Dapat magkamayada hin baratunon liwat nga parehas ka istrikto it mga influencer.
27: Ito, kakipay.
6: Kahit nagawa siya na din sa Pilipinas, it ginbabantayan lihit balaod, it mga journalist na lehitimo.
27: Mm.
6: It mga influencer, social media influencer, nagpapataka la.
27: Ngan, Panginano, tugkarunggurt kay Ladman kunirahin ng mga tag-iya, hinihirahin ng mga personalidad.
6: Tama ito, tama.
27: Diba, basti buhay papagbato nun ito. Mm-hmm. Kay mamay kala, yan ang panahon with the advent of modern technology and internet, nga to social media ka K-5 Kevin. Madali na lang pagpasaranghin mga impormasyon, pagdaot hinintawo, pagpakaupahin tao, hinwaray man mga klaro nga mga basihan. Aadadadalihan yung narrative. Maupay nga pag-plaster at headline.
6: Mga TikTok.
27: Oo, maupay nga pag... Mga engaging niya. So, siyempre ikaw naman, labi na kung waray
6: maugup
27: mo... Maugup ka dayon. Labi na kung waray mo ma-develop ang tinatawag na critical thinking. Wherein, masaring ka, anay daw, tinuod ba ini? Hinot source ini? Ano inihira? Kan ka na inihira grupo. Ano't panuyo hini? Yan. So kung warin ka ito mag-develop na critical thinking, pagkita mo dayon, pag-pop-up, labi na kung daan ka na naugup kan Marcos o naugup kan Duterte, dito ka nagun dayon. Ngan, sayap ko dahil kaluyo. Mamay ka lang ito ka K-5 Kevin.
6: Di nangingin na ano.
27: Ayaw na kita ito pag sinunod ng
6: mga TikTok,
27: mga pages, nga itong panuyo, paghilo, pag-influence, rin pamurubuot na ito, mga buwa.
6: Ako, nakakabasa nga na ko arin mga karatulin, mga auto, mga kuwan. Ito nga nasa rin nga, I stand with PRDD. Kan Duterte, may dalawat mga sticker, I stand with PBBM.
27: Mm-hmm.
6: Sir, yung kuwari lugod na sir, yung, I stand with the Philippines.
27: Correct, kakipib-kibib.
6: Mga, itira lugod inuugupan, ini nga mga politiko nga mga tao, diri lugod na ugupit Pilipinas.
27: Sanglit.
6: Makasusubo.
27: Sanglit, kakipib-kibib, dako ini nga challenge. Ako'y kakampanya ko kung hino itong baga makandidato nga pagkita ko. Pag, waray mo to, because it's my personal choice.
29: Correct.
27: And akong to katungod. Mm. Di ba? Dito nga ni Amerika, darahiton ka moderno na era demokrasya, it mga news organization, may dahiton ni reinforcement yep. ng kandidato pagka presidente every election. Mm. Kaya, and ginlalatag nira
29: kung kaya ano.
27: Kung kaya ano.
29: Mm.
27: Ginlalatag nira itong mga program of government, mm-hmm. it is stand on mga
29: issues
27: mm. like immigration,
29: economy,
27: like taxation, healthcare. Igin babase ni right, diri kay masering lang kan Trump ako kay karuya ko hiya, gusto ko hiya. Di tinuod nga mga student warang hito. No. It dito nga mga major Washington Post, New York Times, okay? Bisan at CNN. So din he, kung may dala third force nga baga pagkita naton, kayo ho, mananabuhin ni, kung magdugat kaluyo, nga rin kaluyo, wala na ito, pambulos-bulo, sige, yan na, kay Camilo, mo't isip, DDS yan na. Di na maiha. So ano man ito iyo baga administrasyon, kung baga kamot mga baga pipili?
29: Okay, pagbulo.
27: Pagbulos na ito iyo. Ano mat iyo, ano ito iyo programa parte poverty incident sa Pilipinas? Ano ito yung programa parte ito na agriculture? Ano
29: ito yung nga na yan, ito sa nga nagawa sa senaryo, duduhay choice, ay, yan ang adlaw, mag-decision man Senado. Mag-try-try grupo ni Raalan Cayetano nga magkudita.
27: Okay.
29: Nga magkakuhin 13 nga botos, pero medyo makore. Makore pagkumbinsiran magbuto nga Villar, ibato di rin napakita, so kukurean. So malamang sa malamang,
27: kwan lay to simple majority lang.
29: Oh, malamang sa malamang.
27: 12 plus 1.
29: Oh, kun waray good milagro nga matabo yan ang adlaw, ipapasa buwas ngadto sa Senado itong article sa impeachment, magko-convene itong Miyerkules.
27: Miyerkules.
29: So itong ball game yan na didi itong Sara Duterte camp kun mahingadto na ito sa Senado ngan waray makaulang ngan mag full blown itong trial. Pwede mag-resign hi VP. Pero questionable ko no ito kay nagtikang ng trial.
27: Okay.
29: Ito sa liwat ka option, pwede mag-resign samtang diri pa na-transmit nga to Senado para waray na bista.
27: Okay.
29: Waray na barato nun.
27: It, anakit question ito, kung mag-resign ba itong Vice President nga nagtikang nito impeachment or magtitikang na, botsing mong ba ito kay nag-resign? Nakausang epekto itong impeachment, removal from office.
29: And disqualification from future.
27: Yes.
29: Oh.
27: It madugo pa ito din. Accessory penalty. Mm. Disqualification from holding public office. Perpetual.
29: Oh, yep. Dayuday.
27: It's perpetual. Dayuday. Mm. Habugos mo nga kinabuhi, di ka na pwede magagserbya gobyerno. Either i-appoint ka or i-elect ka. Position.
29: So posible, nga samtang di pa na-transmit nga to Senado, kaya di naman matataboy at pagbista, waray man magtikang ang impeachment trial.
27: Okay.
29: So, waray na niya, mawawara na ito.
27: Okay.
29: So, malilibre.
27: What if ipadayon lagi hapon nira for purposes and disqualification?
29: Di na kuno madadayon. Okay, kaya nag-resign na before mag-ista.
27: Okay. Mm. Medyo pagidibatihan ito ng mga legal minds.
29: Amo ito yan na, nga, sigit libot yan na hundreds. Kaya itigin flow-float yan na, nga tandem for 2028, kung diri na good man kumandidato hi Sara for whatever reason, Baste Robin Padilla tandem.
27: Baste Robin Padilla.
29: Mm. Baste for President Robin is President Vice.
27: Badong ahaw.
29: Amo dyan na float nga idea. Kay may mga kwalipikado man hira kay halagad.
27: Oh God. Oh. Kay waray man ito. Waray God ito. Chika na kita mga K-5. Bagamas mo naman ito na politics. Good morning hey you mga idol.
29: Diri kami sinusumhan. Kay it nakasalalay hinit kabubuwason nit Pilipinas kun may ada man nagkakaululan pasensya na la
27: kahit
29: ka matuoran talaga maulul
27: tinuo dito ka K-5 Kevin
29: kay kami nakita kami ka Korean nit Pilipinas pag pinan nga wati amot it ka matuoran salit maulul hamon
27: correct oo hulat-hulat la kamo chika kun adiri kamo di kamo nakakahulat ada kay pwede ni parongon tradyo
29: magchichika man lagyap kami
27: magchichika man lagyap kita
29: Makore pagpugnan kay maihan na kaming inuululan tungod hit kabutangan naton.
27: Mm-mm.
29: Tungod kay mga kulto, mga panatiko, Diri na maaram kung ano't kamatoran ngan diri. Ngan usahit trabaho hit media pag-edukar hit katawhan.
27: Ito.
29: Kung may ada na refusin pagpa-edukar, waray kami na himo. Pero maaram kami nga damo itawo nga abre pagpa-edukar.
27: Ito, kakipay Kevin. Hala, check ka na kita balita. Agi kakipay Kevin. Ha, sige. Nga rin na kita chika.
29: Hala, kay... sige.
27: Mm-mm.
29: Ginwarningan. Ginwarningan ni Kuan Hinwini. Ni Mayor Mark Alcala.
27: Ngayon.
29: Hit mga fans ni Catherine Bernardo.
27: Mm.
29: Upayagod kung it pagdarahit on amon idol kay tikang pahera magkauyab ngan ni Kuan, ngan ni Daniel Padilla.
27: Oo.
29: Mabisan ano ito niya mga proyekto nga tanan among god yagin susuportaran.
27: Badal. Mga fanatic lang din
29: eh. Mga fanatic, liwat. Mga so ganin eh, nga bisan ka mag-imin fanatic ngan kulto.
27: Mm.
29: Basta tubtubla siyo, bis.
27: Okay.
29: Kay, waray, man itong madadaot.
27: Amo na.
29: It economy at Pilipinas. Labot la.
27: Ano ito nag-holding hands, sira?
29: Mm. Oo. Baga nakaputit hita. Nakaputit hita ni Mark Alcala at Catherine Bernardo. Nakaputit hita.
27: Ay, nago.
29: Oo. It problema la kung kumandidato at artista nga maging aniyang mga fans, maging kulto na liwat.
27: Oh.
29: Oh, amod problema ito. Pero kung tub-tub la di dahit pagka-artista at showbiz nga issues, oh. Okay la ito.
27: Mm-mm.
29: Pero iragod ginwarningan ni Mayor Alcala.
27: Ngayon.
29: Nga upayagod ko no, huwag mong paluluhain.
27: Ano man, ini nga mga Catherine Bernardo, mga hinsakupan, inin mga kampanya nga diri ibutos ini ang kala dito ha Quezon.
29: Oo. Oh, takay oh. Kung kumandidato pa in higher position.
27: Oh, badong. Ano daw kada mo ini nga kang Catherine Bernardo mga Catherine Bernardo followers ka Kevin Kevin.
29: Pumati ko mahit influensya.
27: May da.
29: Sa dapat ini Mark Alcala maghirot ini. Hmm. Kay damo nito millions ito nga fans ni Catherine Bernardo.
27: Badong.
29: Sakto, huwag mong paluluhain ang aming idolo. Dahil kapag ginawa mo yun, makakatikim ka sa amin.
27: Badong kakipay-kipay.
29: Tama, gadliwat. Kay noted kasi ni Kuan, ni Mayor Alcala nga chick boy.
27: Okay.
29: Ay, amo nga, nga gintatahapan niya nga bangin, ano yung mga uyab nga tanan high profile?
27: Ba, kay mamay ka la, politiko.
29: Mm.
27: Tikang himprominent political family, ha, Quezon. Mm. May tsura, may kwarta. Okay. So kung naadan na imong ataran ini, may dagud rason ka baga magduda ni mga fans ni Catherine Bernardo. Kaba, ah, pwede ka pa ni siguro baga mag-side bit.
29: Awo.
27: Ha?
29: Amo nito.
27: Oo, kakipem Kevin.
29: Amot na babarakan nira. Banging gagamit lang ni Catherine, paka-achieve ni heton iya very popular status.
27: Hmm.
29: Kung ano lang, nga buruhaton nga makakaguba kan Catherine. Nga makakagubahit kasing-kasing ni Catherine Bernardo. damo't mga maghusay.
27: Okay.
29: Siyempre, ni Catherine Bernardo, mahusay, pero damo po't maghuruhusay liyo ito na iya.
27: Pero at population at kalibutan, billions kita ka K-5 Kevin. Hmm. Ayaw pagtuod nga waray na iba, nga lalaki or
29: babae
27: kung kamo ay nagkadain.
29: Kay osala ko net igin dadagugduhit kasing kasing.
27: Kurbida nga haw ito. May napalurong ito ka K-5 Kevin, nasumbrahan ka.
29: Kaya bisa ganaan no, mala di ba pero may nasire nga drink moderately.
27: May na kumbaga greed, kumbaga corruption.
29: Yun.
27: Moderate your greed. Ay pagduruha. Okay.
29: Dapat nga ni din niya, amo nga ni nga nag-iba ng standard din niya Pilipinas. Kaya dapat nga ni waray greed.
27: Okay.
29: And din niya Pilipinas, moderate your greed.
27: Para singon, gulpit greed. Ay pagduruha. Mamay ka la, ay kamutuon nga amo na gudli itong babae or lalaki. Kung baga may na mga break up. Okay, kay Uho, mid-2026 estimate, 8.3 billion in population. Okay?
29: Pero babae?
27: Anay. Manayin billion kita by 2037.
29: Okay.
27: 10 billion expected around 2060.
29: Mm.
27: Okay? Itong peak population according to the United Nations projections, itong global population is likely to peak at approximately 10.3 billion itong 2080. Ano po ba kita ini? 2080 ka K5, Kevin? Oo. 2080? Ano ba kita? India na yan na itong most populous country. Mm. Nakikaduhan na lang China. But di rin ako diferensya. Mm. Millions lang.
29: Okay. Napa-conadet si Buyas, ano?
27: Kaya ano?
29: Kaya mag-anak. Naritarang.
27: You know, 50-50 actually, Haros, itong kadamot babaeng lalaki. Mm. Mamay kalito ka kay Pip Kevin. Damot choice.
29: Mm. Oh. Ala, balhin kita.
27: Ha, balhin kita.
29: Okay. Mopipin atong kuhan. Mopipin nga doduha yan na. Nga atong mga chika.
27: Next.
29: Ah, di naliwat. Ini nga pamilya Barreto, di good mo.
27: Wari good katatapos.
29: Wari katapusan. Kasi rin ko man hini nga hinmugpoy na ini.
27: Oh.
29: Ba, waray palusuta ni Danny Barreto.
27: Danny Barreto?
29: Oh.
27: Hin Danny Barreto?
29: Anak ini ni Kuwan, ni Marjorie.
27: Marjorie.
29: Anak ka ibang mister.
27: Derek and Dennis Padilla.
29: Dennis
27: and
29: Dennis Padilla.
27: Okay.
29: Step-daughter hiya ni Dennis Padilla.
27: Hanggang ka na ini?
29: Ano bang tatay hinini ko?
27: Iba't itsura, iba't itsura niya.
29: Oo. Kay Dennis Padilla, napa-victim ko no ini, mga issued era pamilya. Kay didahin usang salida,
27: oh.
29: Nag-inakan na liwat hi Kuan, hi Dennis Padilla. Sering ni Dennis, ikaw Danny, bantayi iton akong baton, point by point. Hmm. Tikang kapahasulod hantiyan hannanay mo, hi ako net ginaabusaran. Ha? Ay kuno pag hinambugon, Danny Barreto, waray ka nasasabutan. Kung may ada man, katungala. Bo. Sering ni Danny, hi ikaw it abusado haamon ka magburugto ngan hit amon nanay.
27: Bodo.
29: Nahingangalimot ka, Dennis Padilla, nga nagtarampo kitahin usa nga balay, nga kada pagmamata namon hitaga, permi ka nagiinisog, nagiginuliat. Kung diri himami, itimo gin sisinig gin giginuliatan, iton aton kabulig. Tapos, kung mahidudoon ka, makadto ka social media, ngan magbibinuwa ka kontra hitimo mga anak, nga prososo, ngan pati haakon. Sering ni Danny. Ha? Permini mo igindudusit naratibo nga ikaw it makaluluoy, nga diri ikaw it abusado. Pero kita, besanhain kita. Aadto kita hamol, adto kita grocery, waray ka pinipili nga lugar, permi ka may ada gin guguliatan hamon.
27: Ngayon?
29: Permi ka may giniisgan hamon. Agoy, agoy, agoy.
27: Anak ngayon na ni Kierly Gaspi.
29: Yun, ni Kier.
27: Na si Ring hi Bingas Cordero
29: na
27: ni
29: Yuki
27: Kevin Rochelle. Anak ni Kierly Gaspi nga ni Marjorie Barreto.
29: Tapos matawag ka kuno haamon hit maagahon nga hubog ka para lang kami buyayawan.
27: Ngayon?
29: Oo, amon si Ring Didi.
27: Pero palabas ni Dennis Padilla, yet biktima.
29: Yet biktima.
27: Itira pamilya ba? No, may nagod mga tao nga mag-open, mag-imuhin mo ng istorya.
29: Amo balit.
27: May na mga tao, manipulative.
29: Oo, nga, hirit na gawas nga biktima.
27: Hirit na gawas nga biktima, manipulative.
29: Para hingan to't simpati yung tao.
27: Yes.
29: Ano
27: ba tawag? Hinimay na pa yung usay nga tawag, gaslighting.
29: Gaslighting.
27: Yeah.
29: Gaslighting. Ikinakanto ha ibet kasaypanan.
27: Hadto. Wari man kita hininga. Ito nga nagtubo kita itong mga gaslighting.
29: Waray.
27: Mga boundaries.
29: Gas lugod.
27: Ha?
29: Gas.
27: Gas. Wari man kita itong mga... Di man kita itong masyadong kapamilyar pa ito. Particular mga mental health, mga boundaries, mga ining social battery... Yan ano, napipinakabatik hininga mga barubatato niya na hininga mga social, depende ko no, hiton akong social battery.
29: Okay, master ito, ano nga, naguna ka paglakat, ikang dintuhan okasyon. Okay, kay nagkuan na, nagloyan na akong social battery, diri ko na kari, pakig ko ng tao dito.
27: Paghimang raw.
29: Oo, paghimang
27: raw. Pagiging istorya, o pamati kung ano para iyan, o rin man mga
29: pulos.
27: Pulos.
29: Oo.
27: Okay.
29: Mga bagunin ng mga termino.
27: Yan. Mm. Social battery.
29: Mm.
27: Okay. Ikaw pa di. Mga anot imo kumbaga nakatukan mga katitiro.
29: Yon, yon. Okay. Oh.
27: Tubtubla di init imo baga social battery.
29: Aba, permanente mo fully charged. Fully charged.
27: Basta ka rang tatawa. Tapos may nabaga tagay-tagay.
29: Tagay-tagay. Pero may fully charged.
27: Sini ka baka nauling mastering, maulin ako kahit ako na social battery, medyo kwan nala 50%
29: or 30%. Kwan logod. Napipiraw.
27: Napipiraw.
29: Pero social battery nga pag-engage sin harampang, istorya, katatawa, fully charged. Nahinga nga turugla.
27: Ito?
29: And okay, physical.
27: Okay.
29: Pero ang social battery ay fully charged.
27: Mamay ka.
29: Pero kung din itong harampang, may ka-istorya din nga mahilig magpinanmoyayaw.
27: Oo. Naluyat imo ay, social battery.
29: Nabalin ang katitibang alamisa.
27: Oh, social battery is a metaphor for the finite amount of mental and emotional energy a person has for socializing and interacting with others.
29: Yo no, okay, may na talaga itong mga tao nga limited itira ito kinakapoy hira.
27: Oh, nga
29: ba? Itiba, di nga naging kakaistorya, kinakapoy litera nga damo tao nga nagbabarbalaba.
27: Oh, na kwant ira social battery na habubo.
29: Nalubat.
27: Nalubat, mahuli ako.
29: Merit mga tao talaga nga natural la ito. May na talaga mga tao nga nade rin pag kinitinda mga tao nga ada dida, nga tanan.
27: Diri to karag singon nga they are lonely.
29: Yep.
27: Or they are dirhira magisangkayo, nadiri lahira.
29: Yo. Labi na kun sobra kadaming tao.
27: Sobra kadaming tao. Okay. Mga namimilin yung tao, hira kay Pem Kevin.
29: Kaya
27: para ira, in usang situation, either makadugang hitim social battery or makaiban hitim mo social battery.
29: Warag talaga tini mahihimo kay ano tawag gini? Kinaiyaman ito yung tao.
27: Balita.
29: It importante laliwat. Kaya di ka magdadabog din to.
27: Yan. Baga ilugar. Baga pagkita mo, waray nat... Baga malulubat ka na, doon ay ma-social battery, lakat na lang.
29: Lakat na lang.
27: Or, sarit, makunani ako, kaya baga may trabaho pa ako. Pero tinuon nga story, ha?
29: Ginugulan ka na.
27: Mentally and...
29: drained.
27: Mentally drained ka na.
29: Drained ka na.
27: Wari mo kita niya doon, anong mga social battery,
29: Actually, may din na ganitong feeling,
27: ano na?
29: Wari lang katatagihin term.
27: Tama. May dana ito. Tama, may dana na daan. Okay.
29: Wala lang katatagin termo. Ito kung makabagot siya, mga gaslighting, social battery,
27: ghosting,
29: organic meeting.
27: Nababaro na kita ni Kevin. Okay. And willing to learn and willing to be part in the evolution.
29: Correct. Okay. Kaya hindi ka nga, sarahan nga rin ito tanahuna in bagong mga idea. Wala, hindi rin kita matubo, hindi kita makaka-adapt.
27: Okay. Hato, wala pa ghosting, wala pa man messenger, wala text message.
29: May dana, no? Di na napakita mo. Di ba, mag-uyam ka mo.
27: Tapos tigda lang
29: di na napakita.
27: Oh, purbida, no?
29: Nahiara, nga sidgong tanala, nahiara nga kada weekend mabisita.
27: Oo.
29: Uy, tulo naman ka weekend, wala nakakanhi.
27: Ghosting na.
29: Wala na termino.
27: Wala na termino.
29: Ghosting na to.
27: Ang mga text, ang mga messages, messages sa messenger, Viber, di na nga ni magpaabatay mo tigdala, waray na, ghosting. Himang ghosting. Mang ghosting. Okay. Next item, Kagibab Kevin. Kaya natin oras, mga Kagibab. Alas 8 in punto na gayon kagipit-gipit. Masyadong kamadagmitin yung panahon.
29: Dayon ba it kasal?
27: Kakanay.
29: Bado kay amo iniya na iton koan, pakianit mga netizens.
27: Dayon ba ang kasal?
29: Oo. Katapos la gumawa sa mga online ang litrato, ang pamilyahan aktres ng Bea Alonso. Nga sugad-sugad ni Adha Airport. Ha? May danasere nga ining picture adto na kuno sa Spain iton pamilya ni Bea nga iniinkuha hin usang airport didto sa Espanya.
27: Grabe ka KPG. Ano ni CCTV ang nakakuha hin niya?
29: Picture. Pero wara ini ka verificar nga litrato.
27: Okay.
29: Kun didto ini. Hey, kung naton manununuman, mabaktrak la kita.
27: Okay.
29: Nga igintalaan na ang kasal ni Bea nga ni Vincent ko didto sa Espanya. Hiton ti arabot nga May 14.
27: Naihanay itong aton gini nga
29: dayan. Pero, Nagbag-o ko no ini nahingadahin Mayo 12.
27: Baabad May 12. Pero bag-o ni yung pizza.
29: Oo. Oh, so, tungod hini, maging kung ato namang good ini nga pariente pamilya ni Bea. Kaya yan na naman nga semana. It's either May 12 or May 14.
27: Oo.
29: Okay. Pero, natikakusog mo rin yun ang mga hurub-hurub.
27: Nga din rin madadayon.
29: Nga din madadayon. Tungod hini nga pinapipirmahan human na ang prenup agreement.
27: Okay.
29: May daigindugang daw ang kampo, ang pamilya ni Vincent.
27: Okay.
29: Ang kag-anak.
27: Okay.
29: Ang mga provisionis nga pipirmahan. Agoy, agoy.
27: Okay, anay daw, wari ba ni rin isabuti anayin sa'yo? Nga, may naman hira nga mag-uyab ka kay Pipe Kevin. Nga, okay, susugaron natin hini. Magpiprinop kita agreement. Okay? Hinunod baga mag-unahin ni ano nga baga mas makuri ini pagsiring nga kumbaga ako